0: umatay.
1: Doon. Pero yung commonly, kapag you go into real organic farming, is, di ba nakasako yon or air out, di ba? Or either nakasako or airing out, is dapat mga 6 months, hindi siya fresh, yun, mga 6 months. Six yun months. Yung pinaka-best na practice na na dapat gawin. Pero kung pag nagmamadali tayo, so pwede na rin yun, we use a fungicide.
0: Fungicide na lang.
1: Para matreat, tapos imimix natin. So, with that practice, we made sure na yung ating mga tanim is mataba pa din. Kasi kanina, nag-iko tayo doon, di ba? So, merong kamatis, may cucumber, may sitaw, di ba? And meron pa tayong ano, bell pepper, malalaki na yung bunga. So, kahit hilly, di ba, slopey yung lupa, nadiskartehan pa rin natin. So, nag-plating. Very important pa rin yung pagpa-plating.
0: Talaga
1: magpa-plat tayo. And with this ampalaya, kailangan may tama lang din siya na height. No, hindi pwedeng super taas.
0: Pwede ka lang makapasok sa loob.
1: Nayuko ka lang, makapasok ka lang. Pag ano ba ito, ilang months mula nung tinanim natin sa lupa para magbunga, first bunga?
0: Mga 2 months ang ampalaya, mas mabilis ito. 2 months, namumunga na sila. Pero okay, yung expansion naman ng life nila, matagal ito. Ang kwanto, abot siguro ito ng mga tag 7 months, 8 months. O either mag 10 months pa, so, buhay pa rin to.
1: So parang sili kanina.
0: O ganun na rin,
1: parang sili
0: na
1: natin
0: rin
1: kanina. Oh. So parang pagsabay mo silang tinanim pala, na, ganun kahaba. Parang
0: pero
1: once
0: mas
1: a year.
0: Pero mas mabilis ito mamunga.
1: Mas madami din. Mas mabigat.
0: Mas madami,
1: mas mabigat pag kinilo. Magkano ngayon farm gate price nito?
0: Sa ngayon, medyo mura-mura ito. Yung mga 60 ang kuha ng market sa amin.
1: 60 pesos
0: pero
1: per kilo.
0: Pero kung magandaan yung presyo, abot ito ng higit 100, 120, 110. Okay na kami dyan.
1: Okay. Donny, dito, sa area na to, sa sitio na to, kasi malayo to sa bahay nyo.
0: Oh,
1: diba?
0: Malayo.
1: So, paano yung, kumbaga, wala bang nangunguha ng ating pananim dito, ng bunga, sa community? Or they know na okay lang naman kapag kunti lang naman yung kinukuha, inahayaan na lang natin, pang-konsumo lang naman?
0: Simple ako, ma'am, iti, lahat sa paligid ko ito kung mag-anak ko. Pero kung minsan, eh, siguro, kung kumuha rin sila yan.
1: Pag kumbaga trust na lang din, no, na tapos siguro tinanggal mo na sa isip na okay, ayoko ma-stress. Kung kumuha kayo dyan, pang-consumo nyo naman, is okay na lang.
0: Hindi ko na malaman yan eh. Marami namang bunga. Kuha silang dalawa para na pang-ulam. Okay naman
1: okay
0: yan.
1: Okay naman, di ba? Pero Donny, para sa ating mga listeners and viewers, ano yung masasabi mo sa kanila, mai-advise mo sa kanila na tungkol sa pagfa-farming? Paano mo i-convince nga natin sila na kung ng tamang diskarte?
0: Naano ko na sila yan, ma'am, eh. Nasabihan ko na nga, sige, sabay kayo sa akin sa pagtanim, turuan ko kayo. Di, hanggang ngayon, inaano ko pa rin sila na, sige, tanim kayo dyan, ako bahala, ako mag-guide sa inyo. Pero, hindi ko lang, kakitukumbin sila, sila na bahala dyan kung gusto nila o hindi. Pero may isa na area ko doon sa kabila, na-convince ko, tapos nakita ng kita. Na,
1: nakita nilang kumita.
0: Na-kumita, sabi nila, uy, good plato eh, na doon sa uli taniman tayo, ko sige walang problema, pero sa sunod di ako tutulong sa pagtanim, magpipinance na lang ako.
1: Ay
0: simple, may
1: galing.
0: Sa akin, may akin wala mamay, ito simple yung time ko dito lang.
1: Yes. Mas, kasi solo mo eh, ikaw yung gumagawa lahat. Diba?
0: Pero isa pa lang.
1: At least sa tagal, sa dami mong sinabihan, at least meron ng isa na na-convince ka na pwedeng magtanim, gamitin natin yung lupa.
0: Dapat makita nila yung sample na makikita talaga sila. Yan kayo yung pinaka-importante.
1: Okay. So, maraming salamat, Donny,
0: okay,
1: sa iyong
0: thank
1: oras.
0: You
1: thank you so much. Okay. So, mga ating viewers and listeners, no, sa araw na ito, marami tayong natutunan na tamang diskarte. Ang mahalaga lang talaga sa tao is dapat nag-iisip ka talaga. You need to be discartidor ka talaga na gusto mong maging productive ang iyong araw. Diba? Hindi po pwedeng, kasi tulad kay Donny, no, nagkasakit siya, naoperahan siya, no, kabataan niya, kaya hindi siya nakapag-proceed sa pagpupulis. Pero dahil sa kanyang dedication, he is very dedicated and gusto niya talagang mag-into farming, and nakita niyang kumikita dahil dito, ito na yung nakapagpaaral sa kanyang mga anak, nagpalaki, lahat ng gastos utusin sa bahay, lahat ng needs na kanyang family is dito na talaga kinuha sa pagpa-farming. And take note, hindi pa kanya lahat ng lupa, kundi sa mga kamag-anak pa niya at may kaparte pa. So, makikita natin na talagang sa tamang diskarte, sa tamang koneksyon, sa tamang pagtatanong, sa tamang tao, sa agrikultura talaga ay may pera. Kaya, ako ang inyong host, si Solco Danin Cabrera, na nagsasabing agri tayo sa Todo Agri.

0: edukasyon, hindi lamang akademiko nga ihibalo ang ginahulma. Importante man ang talento, disiplina, creativity kag paghatag dili sa kultura. Sa sining episode, makaupod naton si John Paul De La Cruz, isa ka dance educator, choreographer kag artistic director nga padayon nga nagahatag inspirasyon sa mga pamatanon paagi sa saot kag performing arts. Bilang MAPE teacher kag advisor sa Mandurriao National High School dance troupe, kag CEO and Artistic Director sang IDST Hublog Productions, ginagamit niya ang iya eksperyensya agud mapauswag ang talento sa mga estudyante kag mapalapnag ang pagpalangga sa kulturang Pilipino. Kilalahon nato nag iya istorya, mga eksperyensya kag kun paano ang sining kag saot mangin isa kagamhanan nga instrumento sang edukasyon. This is your host, Christine Monvillie. Kag kita diri sa Todo Edukasyon, matuto, magsikap, magtagumpay.
1: Okay, madam, maging nga salamat, Sir JP, sa paghatag mo sa simpo sa amin, Subo. Okay, ang pamangkot ko sa imo bilang isa ka educator, choreographer/educator, paano mo ginagamit ang saot kag performing arts a good matuduan ang mga estudyante sa disiplina, teamwork, kag maghatag sa value sa culture.
2: Mayong aga gali sa tanan, ako gali si JP De La Cruz from Mandurriao National Mandurriao National High School, and isa ako sa mga advisors sang Mandurriao dance troupe diri sa amon nga eskwelahan. Paagi sa amon nga dance troupe, actually damo gid ako nga nakit-an nga factors kung sa diin ang amon nga mga dancers ma'am teen na develop gid ang ilang personality, discipline towards sa time management, towards sa kung paano maghimos ang kagalingon, kung paano mag-fix ang ilang itsura during sang performance. And actually sa amon nga dance troupe, Ma'am Tin, may ara kami na nga rules gid nga gina-imply sa amon nga mga dancers. Na kung sa diin, kinangla nila sundon para at least for the whole school year, ara gid sila gyapon sa dance troupe. Kay may mga times nga iban nga hindi makasunod sa amon bilang nga rules. So ginagaan namon sang ananay sang time para magpauway, stop anay for the meantime sa dance troupe, then balik lang kung ready naman siya
1: may
2: disciplinary actions kami ang ginatag sa ila. Or in sa muna nga bagay, makita namon sa mga bata namon nga ginatandaan ginila ang amon nga mga rules and regulations. May iban nga do siyempre mga bata abi hindi gid malikawan nga may mga bawal.
1: Yes, adventure mga laan.
2: Yes, adventurous din sa mga bata. Like isa sa mga rules namon dira regarding sa pagbalance ang studies at the same time sang dance namon. Yes. So like abi sa iban nga schools, Ma'am Tin, ang amon nga school, wala kami din sang school for performing arts. So ang ari lang din sa amon is ang dance troupe.
1: Dance troupe
2: lang siya. So isa siya ka organization wherein gingamit siya namon to develop students nga willing mag-join sa saot. And actually mostly gid sa amon nga mga dancers, mga ano gid sila from scratch gid sila, mga beginners gid lang, zero skill gid sila. So ang discipline sa ila do grabe gid ang na-develop namon sa ila man.
1: Tungod sa pagiging member, no? Okay. Member ng tawag sa ila, school org So, kanami, gili kami mga disciplinary actions, gito hindi sila magsunod. That's nice. That's good to know.
2: Kagano siguro, ma'am, tin ng ad ko lang. Through this performing arts, especially nag-perform kami sa mga events, or digani, there are times nga nag-compete kami. So through those events and competitions, madisiplina gid ang mga bata. Towards gid sa personality nila, tapos towards gid sa ano sa ilang kabuhi man. Kay like mayara man mga parents sabi nga nagambal sa mun nga thankful gid sila kuno sa dance troupe. Kay ang ilang mga kabataan nag-improve sa ilang balay, hindi lang diri sa eskwelahan, pati sa balay nagkibot sila nga dun nagpisan kun ang bata ano muna bala nga bagay. So though ang discipline wala lang siya natabo di sa school, but even sa balay nila doon na apply man nila ang natudlo diri sa
1: kumbaga di ano siya eh ng whole anong term na nila kumbaga sa kabilugan niya nga pag-develop hindi lang sa sakot no economic are very good sa subong mapilain mo nga
2: members, ano, members ang amon nga nagpa-audition kami last time, so do mga almost 40 ka-audition ni. So, ang nakasulod, do di ra man. Pero ang active, gid namon, subong mga 20. 20 active na sila. Active 20 dancers na sila.
1: Nag-limit ka kung pila dapat?
2: When it comes sa dancers, actually, okay, gid ako masing damo ba? Galing kay may iba, muna gani, Ma'am Tin, may iba nga pag makita na nilang rules namon sa the dance troupe, like, dalang-alang ko daw. Oh, isa dun sa mga rules na, moon bawal ang boyfriend ka girlfriend mo.
1: Ah, okay.
2: Di may iba niya, nga mayara, sang ka-relationship, so,
1: hindi pwede.
2: Wala na nagpadayon. Damang muna nga bagay.
1: Okay. So, ang magluwas sina, ano pagid ang isa ay han, karason niya, ibig sa mag-intra?
2: Sa ano gid siguro Ma'am Tin sa grades bala
1: may ara ka mo ginaset
2: ang may ginaset kami nga average as much as possible ma-maintain nila which is 80 and above
1: 80 and above okay. All subjects
2: maka 80 tapos sakbali may ara pa kami gani nga ano nga do reward bala sa maka 85 and above nang gatag kami reward sa members namon.
1: Wow. Anong reward?
2: Yung mga ano man nakadepende sa sa achievements ang amon mga dancers. Pero sa previous namon na like nabakla namon bayo, pwede ganing nabakla namon perfume. Yan.
1: Namon, but si Lingon.
2: With, ano, with my co-advisor, which is my wife man.
1: Oh.
2: Si Ma'am Nelna de la Cruz. Yes.
1: Si Ma'am?
2: Nelna.
1: Nelna.
2: Oo. Nelna Joy de la Cruz.
1: Si Ma'am Nelna. Aral na siya sa
2: kilitin.
1: Sige, ah. Sige, let's talk about naman siguro ang IDST, balikanta na ang IDST. We'll pause for a short break.

0: Welcome back sa Todo Edukasyon. And now, istoryahan natin, Sir JP, atong ginhambag ko kagina ang IDST Hublog Productions.
1: Okay. Bali, Ma'am Tin, mayara kami, di ba, Manduriao National High School, Manduriao Dance Troupe.
0: Mm-hmm.
1: So, iyan, siya ka school namun, nga dance organization. So, ang IDST Hublog Productions naman niya is outside siya namun sa ang akon nga wife.
0: Mm-hmm.
1: Bali, outside, a private dance company namun. Wherein, through this IDST, diri kami nag-cater sa workshops
0: mm-hmm.
1: outside. And different students from different places man.
0: Different schools.
1: Mayara kami case ganit so na nga from Tigbawan amon man nga ano.
0: May enrollees.
1: Mm-hmm. May sa San Joaquin. Nagkakadtog diri sa city for ano, for workshop.
0: Okay.
1: So ang IDST nag-cater sa workshop.
0: Uh-oh.
1: At the same time nag-organize siya sa mga events like recitals or yung mga performances man for different ano corporate events.
0: Oh.
1: And ang meaning gali siya maintain sa
0: anong IDST stands for?
1: Oo. Ang meaning sang IDST yak baligin ubran siya namon sang akon nga wife.
0: Mm-hmm.
1: During pandemic pa siya.
0: Mm-hmm.
1: So before ginatawag na siya nga Iloilo Dance Sports Team. Kaya mm-hmm. ang focus namon is dance sports.
0: Dance sports, oo.
1: Pero sa subong, kay nakapakasal na kami, so gin-change siya namon ang name niya nga inspired by De La Cruz Studio and Talents.
0: Ay, wow. Inspired by
1: De La Cruz Studio and Talents. Oo. Kaya daw, ano na din, di na siya, wala na siya ga-focus na sa dance sports.
0: Dance sports.
1: Kaya daw lang lain na may music, may ballet, may street dance.
0: Oh, sino ka music? Ano? Anong...
1: Like sa workshop namun, mayara kami mga voice lesson.
0: Ah, okay. So, hindi lang gili na saot.
1: Oo, hindi lang siya saot. So, though, that's why gin-change siya namun nga...
0: IDST niya. Mm-hmm. Okay. So, ang IDST, nag-umpisa ano nga tuig gani?
1: 2020, good.
0: 2020, pandemic.
1: Oo, pandemic, siya.
0: Oh.
1: So, during that time, di ba, uso tong mga online platforms.
0: Oo.
1: So, nag-Zoom meeting kami sa mga students ko.
0: Ay, bunga. Paano mo sinutuduan kayo online? No?
1: Kaya, bali, mga students na siya namon, Ma'am Tin, bali, previous students ko man sa previous man nga dance company nga, ano, nga nasublan ko man.
0: Okay.
1: So, during pandemic, nag-form kami sang dance company outside nga like through online maka-cater ko sila sang workshop. Oo. So ang ginubra namon gahatag ako sang routines through videos tapos gina-follow up ko man siya dayon through Zoom or di kaya kisa through Messenger.
0: Bali, ginihatag mo sa ila, dayon ilan taon to nila kagsundon.
1: Oo. Step by step nga routines.
0: Routine.
1: Kaya syempre boring man sa pandemic.
0: Mm-hmm. Ay, manaisip. Sige, say mo, what inspired you nga nga gusto ko ni Bala mag-ubra sang the dance troupe?
1: Actually ako, Ma'am Tin, kung dumdumong ko lang gid sa una, bisang bata, ako ba lang?
0: Yes, madumduman ko gid. Gisaot. Gisigaya ko, Sir JR.
1: Oo.
0: Una.
1: Di kaya sa elementary pa ko, dudira gini siya nagsugod ang passion ko man sa dance. So sa elementary ko, nag-join ako sa ibang dance competition sa school, like folk dance, and so there was a time sang elementary nga nag-join ako galing kay sa amo nga time wala kami enough money bala para magbayad sa training.
0: Ah, kay
1: bayad. Dudo amo gina ang nag-inspire sa ako nga magpublo sang saot.
0: Oo.
1: Wherein nga affordable kag makamasa bala nga tanan makater. Maski ano pa status mo sa life, pwede ka diri daw muna bala.
0: Ka-join.
1: Oo. So, during that time, abi, muna kay tungod kulang kulang sa financial support. Mm-hmm. So, doon hindi kabla ka join sa mga dance events sa una. So, that's why, sa nagay school ko, doon gantintra na ako sa saot. Kasi game ako intra. Kag nag-pursue ko sang ano, sang Pescar, College of Pescar.
0: Sa West?
1: Sa West.
0: Uh-huh.
1: Mm, so, digto as nga nagpadayon. Kag doon niliga ko gidabing, ano bala, mag-choreograph, mag-perform. And until such time nga, pag-graduate ka gidak dali ma'am, tinupod mo kami ni Sir JR. Nag-form kami isang, ano, isang dance company man sa una.
0: Oo.
1: Nag-form kami, then naman na, nag-ubra kami workshops.
0: Mm-mm. Ano din naman, kung gimana ito sa una, nakadto pa mo ito sa front deal.
1: Oo.
0: Na hanggang pisa ka mo ito ba na, duwa, ah. Kanami, kikinsigi mo siya. Very
1: asa subong.
0: Nice, nice.
1: Pero mo lang na, ma'am, tinimik, kumbaga, every year may mga improvement ang amon nga, ano, na dance company, man bala.
0: Mm-mm.
1: That's why sa una, bako gani, nang upod mo kami sa una ni Sir Bert. Hasta nga na-develop, subong isama sa mga teachers namon sa IDES team man.
0: Siya man.
1: Isama siya sa mga teachers.
0: Isang time to nga, di ba, nag-join ka sa contest sa una, elementary days. Paano mo na, no, ang tumambal mo, di ba, challenge ang siguro costume yung training. Paano nagsulisit ka mo?
1: Sang umuto nga time, gapasalamat ko kay Ma'am Coros. Si Ma'am Coros, sa pagkadumdum ko, siya to ang nagbayad sa expenses nga meron ako, especially sa costume, sa folk dance. Kay Dositim, ito na mo, that time mo, pagpuli ko sa balay, gilibion, gigo kay Mama mo, intro. Kabula ko yung nagbayad. So muna the isa gina sa mga rason nga nagpursue ako teaching man sang saot.
0: Si Ma'am Coros. Ma'am Coros, salamat gid sa pag support mo kay JP during that time. No? Thank you gid. Sabay pa nga magdamong pareha sa imo. Okay, sige. So, pagbalik, Sir Hanta, ang ano naman ang imo nga roles diri sa school, sa Mandaluyong National High School, and then your message.
1: Yes.
0: We'll be back.
2: Tumabalas sa mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, i-tap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangita ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, i-tap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, i-tap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that!

0: Okay, welcome sa pagbalik sa aton nga Todo Edukasyon. Sir JP, istoryahan na naman ang mga challenges ni mo nga na-encounter. Ano ang pinaka sa malumduman mga grabe nga challenge mo?
1: Ang pinaka-grabe nga challenge?
0: Oo, nga na-encounter mo sa imong nga career sa pagiging teacher.
1: Sa pagiging teacher. So far, siguro sa 9 years ako nga naging teacher, ang pinaka-grabe kid.
0: Do ayaw?
1: Damo abi.
0: Abi ko duwa.
1: Damo abi. Damo abi. So pinapili ko ang pinaka-grabe.
0: Oo. Naku, madumduman mo sa Bella Jeff Mambal ka nga. Yes, na ano ko siya. Nalampasan ko siya.
1: Siguro, Ma'am Tin, ang pinakagrabe guro nga challenge nga na-encounter ko sa pagiging teacher, isang time nga kumaga ang student ko nag-ano bala ng despite sa mga nabulig sa ila, kumaga nakaubra gigapon sa ano bla sa hindi manami towards sa akon as a teacher. Kumaga do that time ko do grabe ang impact bala sa akon. So isa siya ka remarkable, memorable nga natabo wherein kumaga gin-offer mo man bala sa student ang tanan like ang time, effort, tapos kumaga mga expenses eh. Kisa, siyempre, there will be times nga ang mga bagay nga hindi makaya i-support sa community, or again, hindi kaya i-support sa parents. So, as teacher,
0: shout out.
1: Oo, doon mo na, mapagwagid kisa sa ano. So, pero actually, wala kami na, kami as advisors, ang akon nga wife, wala mo kami gapaminsar sa mga muna nga bagay, nga kami blaga, ano, naga-spend sa mga muna nga bagay. Pero
0: wala niyo naisip.
1: Oh, wala na mo naisip na. Pero mo lang na kumaga mamtin do may mga realizations makami bala sa ang wife ko nga kumaga maski ano mo bala ka genuine. Maski ano mo ka effort sa maskin siguro maskin kasi inuman. Pero kumaga there will be times kid nga kumaga do traidoron ka bala. Sa mga muna nga bagay. Pero grateful ako sa gyapon kay tungod nakabulig ako.
0: Yes,
1: tapos kumaga
0: correct.
1: Naka-impart ako sang ano bala sang knowledge, sang skills sa mga kabataan. And sa subong actually amon nga goal ni sang akon nga wife nga sa mga bata nga ni hindi lang kami mag-develop sang talented dancers. Pero ma-develop kami sang holistically tawag ni develop dancers
0: holistic amo nagling term ho holistic
1: nga kumbaga total self ya bala ma-develop namo kag mapamaayo kay kami as teachers makita namo na mga kabataan nga nag-improve kabalo mag-respect sa teachers kag kung kasi naman do ka full feeling sa part namo nga kanami gali no kay mga bata nga kung sa una kung baga lain naman ni nga side kung sa una muni nga bata grabe dungol ni mo no na ala tapos puro grabe pag improve tapos tama ka respectful kung baga sa amon nga part sang teachers do wala makami ka pangayo nga balikan sang muni pero kung makita mo mga kabataan nga nag-improve sa kabilugan niya nami gid sa kanyo
0: So, amun lang daw challenge din sa imo nga part. Lilimpisin mo, Jeff, kaya nga amun lang din na-consider mo nga challenge nga ano ba lang nga atuya. Kumbaga, sa part to yayas ang nagtinunto sa imo. Kumbaga, amun na galing ang realidad bala no, nga si ano, kakaayo. Pero ang importante, maging ubra ka tayo nga maayo para sa iba, no? Kaya hindi tayo mag-expectar sang baylo nga ginatawag. Bala, no? Kay ang muna nga balang karma, para lang na da.
1: Uh-huh.
0: So,

in ways nga pwede na yung mabalik sa imo, mm-hmm. iara gina na yun. Okay, sige. So, pagbalik, istirihanta naman kung ano ya ang mensahe ni Sir JP para sa mga pamatanon nga gusto nga mag-nami ilang career sa saot and performing arts.

0: Alright, sa aton nga pagbalik, istoryahan natin ang about sa World Teachers Month, alin sa September 5, tubtub October 5, 2026. Sir JP, ano ang preparation or ano ang mga aktibidades diri sa Mandurriao National High School in relation to World Teachers Month?
1: So far, Ma'am Tin, regarding sa Teachers Month, do wala pagid kami initial nga plan sa school, pero I know for sure nga may Teachers Day kami diri sa school.
0: Mm-mm.
1: Pero kay na timing abi nga end of first term, then ang mga students naka wellness break, at the same time ang mga teachers man gingaan man sa wellness break, so do wala pagid sang plan for this activity. For as what I've mentioned gani, may for sure may ara gid sina nga event.
0: And about this break, ano ni siya ang break ninyo bala subong?
1: Oo. Bali kay ginubra siya bi Ma'am Tin nga 3 terms.
0: Mm-mm.
1: Ang system sang education subong. So in every term may ara sang break ginatag sa mga kabataan, wherein during that time maka ano sila maka relax.
0: Mm-hmm.
1: Kag maka anay makapahuway anay sa mga lubrahon sa school, sa mga tulunan nila sa mga exams. Uh-huh. So through this wellness break, ginggaan natin ng mga students sang time para at least makapalayo anay sa mga lubrahon na.
0: Lubrahon sa eskwelahan. Mm-hmm. So dapat wala gali assignment.
1: May mga, pero there are some remedial classes.
0: Mm-hmm.
1: May mga remedial classes, may mga activities nga iba nga mga estudyante wala pa na ubra.
0: Mm-hmm.
1: So, amo maning time ang sa wellness break ani. Amo maning time nga ginagaan ang students man to remediate sa mga backlogs nila.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga lessons or mga activities nga wala nila makuha.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Sige ah. So, wala pa man gid sang final nga nga schedule diri sa school. Okay. So, ang last question ko sa imo, Sir JP, is ano ang imong mensahe, no? So, sa mga pamatan-on dira o sa mga kabataan dira nga gusto nila nga ang ilang nga talent or creativity nang baga i-boost ang ilang nga talent kag amuna ang magiging way para nga maging successful sila sa ulihi based on your personal experience.
1: Mm-hmm. So ang mahambal ko siguro sa ano sa by the way ano advance happy teachers day advance happy teachers day siguro sa mga young talented dancers naton, ang mamba ko guru sa ila is to keep on dreaming. Padayon lang sa paghandom. And hindi gid mag-stop maghandom. Like for example, they want to be a successful gymnast, dance sport athlete, or whatsoever. Keep on dreaming at the same time. Keep on training. Kaya ti, ang bagay nila nga, constant practice makes perfect.
0: Okay.
1: So everything will be okay as long as naga-train ikaw, wala ka naga-stop sang imong pag-enhance ang imong skills. Nan. So keep on dreaming kay for sure ako nga kung napadayon imo yang nga handom, sigurado ako nga malabot magid ang imong goal.
0: Gusto.
1: Kag of course, when you have that dream, just make sure lang ginopdan mo man siya sang prayers.
0: Yes.
1: Ginopdan mo man siya sang good attitudes, kid. Okay, masking ano pa ka-skillful ikaw kung when it comes naman sa batasan.
0: Yes, correct.
1: Palpaka, so do walang alang, kid. Hindi ka gid siya maging successful.
0: No. Mm-hmm. So, if you have that dream, keep on. And then, with the right attitude.
1: Yes.
0: Ang attitude, importante, gid ini kumpara sa skill. Ang skill yaman, ano yung overtime, no? Pero ang attitude, the challenge mo naguro sa inyong teachers, namin ko, is it a challenge sa inyong teachers na kumiara sa mga estudyante nga do hindi amo ang pamatasan bala? Paano mo na ginahandol?
1: Sa amon, actually, Ma'am Tin, sa dance troupe namon,
0: May masabad?
1: Nga, may, like, ano, like, may mga dancers, binga do, or may mga students na gusto mag-join.
0: Uh-oh.
1: Pero when it comes naman sa grades, bala, hindi nila mabalance. Or di gani, when it comes naman sa ilang attitude, so medyo pasaway.
0: Mm-hmm.
1: Do, kasi gusto ko man may amuna nga dancer, nga kumbaga challenge sa part ko nga dapat mapanami ko ni siya, dapat hindi lang siya nami sa skills, but especially gid sa ano, sa personalities. Do mo ginang nami anamon sa ngakon nga wife.
0: Ito,
1: nga,
0: na-embrace niya nga muna nga challenge.
1: Actually, Ma'am Tin, sa amon dira sa dance troupe namon, damo dira mga dancers namon nga kumbaga amon ba ko gani zero skill gid sila ya. Zero skill gid. Kaga muna may iban dira nga ano gid nang kumbaga madungol sa klase gid ya.
0: Mm-hmm.
1: But through dance troupe develop gid sila, especially sa discipline gid.
0: Kumbaga nag-refine damo ng ano nila, no? Tika, syempre sa edad niya na kadaan, teens pa. No, di ba lang? O, tiarang katanan nga, ano daan niya, pwede adventure.
1: Explore lang,
0: explore. Kinami sa inyo, kaya ka doon, kay narapagin ka mo yung gano'n na mian. Yeah, bo, kalagi na yung embrace yung pag-inaw mo ng challenge.
1: Every ano gani, Ma'am
0: Tin. Very good.
1: Every day na iya, wala na iya gakaubsan sang ano sa GC naman. Ang ano yun, ang ginakorek naman ilang mga gawi. Kaya for example, mga ano yung mga pamatasan nila sa sulod sang dance troupe.
0: Oo.
1: Wala nagkakaubsan. Pero, happy man kami nga sa subong na gaganagana ang mga inog-correct naman.
0: Oo.
1: So, doon mo na blang nami nga challenge, Ma'am Tin, kitungod from tiga,
0: nagamatamat humo. Oo, mapa, ano
1: mo na, siya.
0: Or, bali, ano na sa Jay, ang first year sila masulod.
1: Oo.
0: Ang entry. So, ang ining first year, asta na nga mag-graduate.
1: Bali, ano, mag-audition kami sa amon, yung mga dancers.
0: Oo.
1: Open din siya for all year levels. So, may grade 7, may senior high school.
0: Hindi, siling-giling entry mo, dapat grade 7, hindi. So, kung anybody. Kung grade 8 nga, nag-decide ka nga mag-join, pwede.
1: Okay. So, every year, actually, ganilain, may iba nga aragya po sa dance troupe.
0: Uh-oh.
1: May iban nga nagadugang or di gani, may iban nga naghalin. Kaya muna gani.
0: Oo.
1: Kay tungod may rules kami nga.
0: Oo.
1: Yung gina-imply sa ila. At may iban.
0: Sila mo na mian.
1: Oo.
0: Tapos, sa muna, no, ang miski senior high, kung gusto niya, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Amo man niyang sa may Dinagyang?
1: Oo, may mga dancers man kami sa Dinagyang sa una.
0: Oo.
1: Na open man siya for all.
0: Pero hindi nga amuni ang ginaprepara para sa Dinagyang. Ga-intra lang, ga-join lang kami.
1: Possible man siya, Ma'am Tin, nga ano. Actually, muna amun nga ano, nga objective man dira sa, ano, sa dance group namun. Nga we train in preparation for the events, competitions.
0: May mga competition. Ang sige, balik kita to sa imo nga mensahe kagina. So amo na ang para sa mga pamatan-on, no, isa pa gid dili, paano mo ginano ang bata nga medyo makit-an mo abi, mabatsagan mo man mo kumiyara sa nga desire bala to join, pero duga
1: yung
0: bala o.
1: May introvert.
0: Maano mo man na sila, manotis mo, or gina-convince mo, ano paano?
1: For 9 years, abi, Ma'am Tin, nga nagatudlo ko sang dance.
0: Mm-hmm.
1: Daw ako magadasig na kung makakita sa bata, bala nga potential,
0: mm-hmm,
1: galing kay kulang sa confidence. So, kisa na may makita ano ko na ganit nga maglabay lang ko sa mga rooms.
0: Oo.
1: Ginatawag ko siya.
0: Mm-mm.
1: Kung gusto mo mag-join sa dance troupe. Sir Nuya, sir, kung na sila. Kung try mo lang, kung hindi ka mag-enjoy, ti, pwede ka man ka, ano, ka out, o, muna. Mm-hmm. Pero kung mag-enjoy ka, ti, meaning to say, mistake ka, muna.
0: Ah, mm-hmm. So ikaw na lang nag ano sa ila, mm-hmm. nag-approach bali sa ila.
1: May iban nga daw amo na ang way namon sa pagkuha sang dancers namon.
0: Oo.
1: Pero may ara gid ang undergo gid sa auditions.
0: Audition.
1: Mm-hmm.
0: Ah, okay. So kanami gid sang ang mga achievements hindi lang nimo no kundi pati sang wife mo.
1: Oo.
0: Kanami, gisa inyo nga duwa. By the way, hindi ka mo nagkilala na?
1: Hindi, bali, since college, ano na kami, ng best friends kami sa college.
0: Ah, best friends ang college.
1: Pero dali kami nagdayunay.
0: Wow, okay, kanami.
1: Dali kami dayunay.
0: Sige, it's so nice to hear. So, sa mga kabataan, di na, no, nga kung may ara ka mo talent sa pagsaot, hindi ka mo maguya-huya. Kay may-ari diri sa Mandurriao National High School dance troupe na pwede ka mo makadyo. Ay, by the way, sa outsiders pwede hindi or dapat
1: sudyante from lang. School lang gid siya.
0: Miss. Ah, okay. Dapat in ano mm-hmm. lang, sudyante lang sa uh-oh. MNHS.
1: Pero muna siya, ma'am, tin ang IDST na niya outside na.
0: Ah, okay. Ang mm-hmm. IDST. Okay. So, let's take this opportunity na lang to invite them sa imong IDST o vlog productions.
1: Sige. Ano ko na lang siguro, ma'am, tin, dance troupe kag IDST.
0: Yes.
1: So, sa mga willing, na willing maging part sa Mandurriao National High School, Mandurriao Dance Troupe, feel free to approach me or Ma'am Nel na Joy De La Cruz. Kung gusto niyo mag-join, willing pa man kami mag-baton, especially mga second term pa man.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-baton pa kami sa mga new dancers with good attitude.
0: With good attitude.
1: Zero skills, okay, gida. Then, for ano naman, for IDSTO Black Production, sa bali mm-hmm. may upcoming event kami this coming Christmas. So, pwede gid nila ako ma-message sa messenger man
0: okay.
1: for ano to reserve their slot. Kaya actually, ina-open na siya naman for all naman niya. Kaya mayara kami show sa Festive Walk, Iloilo.
0: This December. So, how can they reach you? Paano kanila ma-ano-ano ni mo nga messenger?
1: Sige. Pwede ko siguro nila, ma'am, tin ma-message lang through messenger.
0: Mm-hmm.
1: They just look for JP De La Cruz.
0: Okay. Sa messenger.
1: Sa messenger.
0: Okay. Ang IDST, mayara makamu.
1: Pwede man. Sa Facebook page, pwede man.
0: Mayara man.
1: IDST Hublog Productions.
0: I-share ta lang na siguro later sa ano sa aton diri nga ano ni nga page na so they can reach you.
1: Oh, pwede gid.
0: Okay. Sige ah. So madamo gid mi salamat JP.
1: Thank you
0: for the time.
1: Yes gid.
0: Balan ko nga dapat inupo why gid ni tani kay ano na nang after sang training you know, di ba nag-training ka mo?
1: Mm-hmm.
0: But you gave us this opportunity. Salamat gid.
1: Thank you ma'am Tin.
0: Sa pagtapos ng aton episode, nakita naton nga ang edukasyon hindi lamang parte sa mga leksyon sa sulod sa classroom. Paagi sa sining, saot, kag-creative na pagtudlo, nahulma man ang disiplina, pagsalig sa kaugalingon, talento, kagpagpalangga sa kultura sa mga pamatanon. Madamo gid nga salamat kay John Paul De La Cruz sa paghatag sang iya oras sa pagpaambit sang iya mga eksperyensya kag inspirasyon bilang isa ka manunudlo, dance educator kag choreographer. Kag samtang ginasaulog naton ang World Teachers Month, saludo kita sa tanan nga mga manunudlo nga padayon nga nagagiya, nagahulma kag nagahatag inspirasyon sa masunod nga henerasyon. Ako ang inyo host, Christine Monville, hasta sa liwat, diri sa Todo Edukasyon, matuto, magsikap, magtagumpay.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: All the hits and more.
2: Radyo Merkado.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Listen more.
1: Radyo Merkado.
2: Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Aklan, alas 11:34 sa Truadlaw. Mayrayan nga utuadlaw, Rumicha Daklan, good afternoon Western of Visayas. So, welcome sa inyong pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balita sa Uto, adlaw na makarot Lunes, sa Petsa 28 sa buwan karat Setyembre dagung 2026, September 28 2026, ag kami rin yung tagapagbalita, kami karong Mary Joy de la Cruz Malgar,
2: ag kami karong Shane Flores Masalio.
1: Ag na yung mga balita, hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Cafe Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Ipagram niya Facebook page, kamanaman ramon niya YouTube channel, Radyo Mercado Aklan. Headlines, balita lokal, tatlong lalaki arestado sa illegal nga tupada sa Balete.
2: Samtang motorista, subunggab sa bollard sa Dumga, Makato. Sa kanya nga nagpundo bangod sa aksidente, hasunggaban isang birog pang motorista.
1: Lalaking na disgrasya sa tangalan, padayon niya ginabuhong sa ICU, pamilya nagapangayo itbulig.
2: Libakaw PNP nagpaandam sa publiko angon sa nagpakunukunong individual bilang si Police Major Benny Humiwata.
1: Agsaran nga headlines, balita regional. OWA 6 nagpatigayon in information caravan sa maritime training centers sa Iloilo.
2: Samtang 150 ka delegates, International Farm and Fisheries Forum bubisita sa agricultural site sa Pasig City.
1: Agsaran nga headlines, balita nasyonal. Prosecution na posibleng indigo ni presenta sa bribery evidence kontra kay Vice President Sara Duterte.
2: Villanueva, gibatikos rong 9.8 billion pesos nga buhin sa libreng tuition fund.
1: Sa biyak nga bahin, Representative Paulo Duterte gin-question reconstitutionality at impeachment voting threshold.
2: Sa dugang pang headline balita nga balita national, Senadora Legarda nagpapahaumgon nga baguli sa Pilipinas.
1: Ang sa money headlines balita international, mga eksperto nagpaandam sa UN angod sa security risk at AI.
2: Sangka nursing home sa Japan, rugi na pasugtan ng magdaga itandang alaga ang kasapatan.
1: Ang sa nga showbiz news, sa Bella Padilla, uwagunit plano mangin ang Mrs. Tan.
2: Sa balita man sports, sa Team Cone, pag-isudyuhan rung Gilas program.
1: Ang sa nga business news, sa DOTR, ginaprobahan yon rusaka pasahing epektibo mo na makarong adlaw it Lunes.
2: Ang sa balita health, DOH, ginainganyo rung publiko nga dapat masairan rung sintomas it heart attack.
1: Maya 36 sa 6 minutos, makaligid sa oras, dalas 11. Yaman kita masaylo sa detalye sa rinkaroon nga balitang lokal. Arrestado at autoridad o tatlong kagakinaan sa ginpatigayan nga operasyon kontra sa illegal gambling sa Barangay Aranas, Balete, pasado alas 10 si Tagahon, Setyembre 27. Sa pagpangunit akla na PPO Provincial Intelligence Unit sa Buligman, it Balete PNP, madinagagon nga naresto sa nag alias Tony, Bert Agandong, na non-resident at Banduang Balete. Na-recovered sa naposisyon ro apat nga buhi nga manok, daywang patay nga manok, 15 nga tari, iba-iba nga gamit sa tupada ag 3,908 pesos nga ginapatihang pusta ukon taya sa iligala nga sugag. Magapangatubang sa kasong pagabag sa Presidential Decree No. 449 ukon ang mas kilaga sa cockfighting law of 1974 ng mga naaresto.
2: Sa dugang pangditali na itong balita lokal, dayong magkasunod nga aksidente ro naguntad sa National Highway nga sa Kapita Dumga, Makato, Kabii, Setyembre 27. Una kara, aksidente ro sa kamotorista matapos sumunggab sa bollards pasado alas 8:08 gabi. Ro rider 43 anyos nga gaki ag residente iti bahay Aklan. Sa pag-iagod ni Radyo Mercado Aklan sa Makato PNP, alin sa poblasyon Makato ron direksyon it motorista ag paagto sa tangalan. Apang pag-abot sigon sa uwa pa natapos nga kersada, aksidente nga sunggaban it motorista tarong bollard sa lugar. Kadungan karabangod sa naon ng aksidente, nagpundo nung nagasunod karang sayakyan apang sunggaban man raya itsang kamotorista sa likod. Gidagat nag-responding MDRRMO at BFP makaturodaywang kamotor rider sa ospital para sa pagbuhong samtang nag-agumanit damage ng sayakyan at mga motor. Sa makaroon naghihiwat pa at follow-up investigation ng kapulisan angon sa natabo nga aksidente.
1: Nagpangayo makarunit buli gro pamilya at lalaki nga na disgrasya sa motorsiklo ko aga-agit Setyembre 26 sa tangalan Aklan. Promotorista ginkilig kay Rodal Candelario de Leon ag residente at panayakan. Sa post itigmang hud kara sa Facebook, presenting ginabuong sa ICU ro lalaki ag kinahanggan sigon nga maoperahan gagi. Bangod grabe ro naging brain damage ag nagaptagon sigon ro dugo sa ugo kara. Dugang pagin pangayo nanda makaron ro hanggang nga 700,000 pesos ag kinahanggan nga maka down payment it bisan na 100,000 pesos agud maumpisahan gon ro operasyon. Nagapangayo gidit bulig pinansyaro pamilya at biktima bisan pila ag pangamuyo ay mabahong buligon para kanda.
2: Sa dugang pangitanin at balita lokal, nagpaandam ng Libaca Municipal Police Station sa publiko sa insidente at ginaligara. Napagpakunukuno ito wa makilagang individual gamit ng pangagad ni Police Major Benny L. Humiwat, Officer in Charge at Libaca Municipal Police Station. Sa next informasyon, alin sa Libaca MPS, recaller ay nag-request ita official contact numbers agin manduan ng mga recipients nga magpadaga ito informasyon sa numerong 0998-267-3060. Runasabitan nga caller ban ay ginaligal nga nag-contact sa ibang government personnel pagkatapos mabuoro andang contact information. Bakod ka na ginabisuhan ni PNP ro publiko na hindi magtaoit personal o kung official contact information sa wa makilagang caller. Sa yuron anay ng pagkakilanlan, itbisan sinong nagapakilala bilang sangka o police officer o kung government official. Di man sigon mag-entertain it makaduod ang tawag o kung mensahe, agi-report ro mag-inasuspet sa ang pagpakunukuno o kung hana nga pag-scab sa magapit gabaga police station.
1: Agsaran man niya detalya sa balitang regional. Nagpatigayon ng Overseas Workers of Welfare Administration Regional Welfare Office 6 o kuna OWA RWO 6 itatlong adlong information caravan sa mga maritime training centers sa Iloilo City bilang kaparte i 2026 National Maritime Week. Kaibahan sa mga ginbisita at OWA ay Rujana Bilakson Foundation Incorporated o kuna JBLF Compass at Exact Training Centers. Katuyan at caravan yung matawaan at impormasyon ng mga nagpartisipar angot sa mga program ag serbisyo at OWA para sa mga overseas sa Filipino workers o kung OFWs ag andang mga pamilya. Gindiskusyon kararo OWA membership ag benefits, welfare assistant, education ag training support, integration programs ag ibang serbisyong pwedeng makadipugos ng mga OFW.
2: Sa dugang panitali natong karat balita regional, masobra 150 ka delegates alin sa anong nga rehiyon pero nagbisita sa baga urban agricultural sites sa Pasig City bilang kaparte at National Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o kung C2F do Forum. Kibang sa naging atunan Hirong Rabon Adriano R. Orozco Farm School aga Stephen Sweet City Garden para sa benchmarking activity angot sa sustainable ag innovative agricultural practices. Katuyan it aktibidad nga mapakita sa mga delegates through Perry Urban Agriculture, Sustainable Food Production at Community-Based Agricultural Development na ginapatigayon sa lugar. Ipatigayon rin ang aktibidad pinaagi sa koordinasyon ng Department of Agriculture, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program at DA Regional Field Office 6 sa papangunaman ni NUPAP Coordinator Esther Ruth Torreverde.
1: Alas 11:42 sa oras, yaman kita sa detalye sa rinkaroon ng Balitang Nasyonal.
0: National.
1: Inpahayag it House sa prosecution a panel nga posibleng hindi igon ipresentaro bribery allegation kontra kay Vice President Sara Duterte kung kuwang sa oras sa impeachment trial bangod kinahanggan nandang mag-focus sa budget deliberations. Sina kay prosecution spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr. target na nang matapos representasyon at ebidensya pag-abudit pangayong Domingo 8 Oktubre ag sambilog sa andang ginakonsiderar hayro oras nga nabilin para sa trial. Maguwas sa bribery, kaibahan sa impeachment case ro mga allegasyon at saga nga paggamit at confidential funds, unexplained wealth, ag death threats kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, ag dating House Speaker Martin Romualdez. Dugang pa nito Losa, ginaistudyuhan ni ta prosecution kung kinahanggan pa na nang ipresenta ro tanan nga financial records angot sa unexplained wealth bangod maabo nga dokumento ro dapat i-diskusyon sa impeachment court. Ray nga pagpadasig it House prosecution ay bangod ang magiging prioridad at senador pagdiskusyon sa 2027 national budget has sa katung-anan at Nobyembre kung siin ay ginagaumanan ng igapadayon uman aro impeachment trial sa ulihing Domingo ita bugan it Nobyembre.
0: Balita National.
2: Yun ang question makaroon ni Senator Joel Villanueva, rumabaho ang pagbuhin sa pondo para sa libreng tuition at mga estudyante sa State University and Colleges, so kung SUCs, kulungan at pagpatuman at laying ay ga-prioridad o pagbulig sa mga pigado ng estudyante. So kay Villanueva, nagdabait 9.757 billion pesos rong pondo para sa universal access to quality tertiary education o kung wakte, alin sa 37.547 billion pesos makaroon 2026 at naging 27.790 billion pesos gamang para sa 2027. Duga pa ni Villanueva, importante nga siguraduhong bastante propondo para sa pagpatuman at Republic Act No. 12325 nga nag-amienda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act agad mas mapukusan ng mga subsidies sa mga estudyante nga pigado. Samtang nakatala naman nga magsaka rupondo para sa mga scholarship program ita tried sa 2027 bagadurong student financial assistance programs ay may nakalukarga 3.185 billion pesos kung sino ay ginagauman na dang magabulig sa 49,243 kabeneficyaryo. Ginexpekar ba ni Villanueva nga dapat madugangan rupondo at mga state universities and colleges para hindi malisdan ng mga estudyante ag may aksesanda sa dekalidad ng edukasyon sa Pilipinas.
1: Balitang National. Sa pagbarait pa sa rangkaroon ng Balitang National, gina-question ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ro constitutionality it nangina desisyon it sinaro bilang impeachment court nga baguhon na ro threshold para sa conviction kay Vice President Sara Duterte. Sa naki Duterte, base sa konstitusyon, ay kinahanggan ng concurrence ite 2/3 sa kutanan ng mga miyembro at senado para sa conviction. Gin-speaker man ni Duterte nga bangod agin bago it senado pagbuyap kaya dapat rayang kwestiyonon agresolbahon it Supreme Court. Ginamuo man ni Duterte ro pilang senador bangod sa nangin na proseso it impeachment kaibahan ro adegasyon nga naapektuhan at political ambitions ro justisya. Gitpahayag pa ni Paulo nga temporary gamang rutanan ng posisyon sa gobyerno uwa imaw na hadlok. Madumduman nga unang gindesisyonan ang halin sa D16 nga vote threshold ay 14 roboto gamang ro kinahanggan para makonvict si Vice President Sara Duterte.
2: National. Ang para ka na sa katapusan ng detalyed balita nato national, ging kumpirma itkampo ni Loren Legarda ang gusto ni itsenadora na bumalik sa Pilipinas. Sino kay Attorney Tony Lavinia, nakadepende na pagbalik ni Legarda sa anang ginaubra ng medical treatment. Dugang pa ni Lavinia pa dahil na ginamonitor ng impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Mabuhay yun nga una sa Francis Legarda gumabot pa hasta sa Oktubre at Webero anang medical leave sa Senado. Ipamalibaran man ni Lavinia ang ginalikawan ni senadora ro allegasyon kontra kana ang sa investigasyon ni Ombudsman. Inklaro man ni Lavinia nga uwa pa ka siguraduhan kung magapartisipar si Legarda bagro impeachment vote bagod posible pag ubabot sa Nobyembre hasta Disyembre ro proceedings. Pero ginagaumananda nga makaboto si Legarda.
1: May 46 minutos makaligid sa oras dalas 11. Yaman kita mapadayon sa detalye sa karon nga balitang international. Hugot nga nagpaandam ro mga eksperto ag leader it mga artificial intelligence akong AI companies sa United Nations Security Council angot sa posibleng pagag it ay system sa seguridad ag sa mga tao. Sa nagkay Anthropic CEO Dario Amodei, posibleng manginasang kamabaho nga problema ro AI kung hindi raya maayos it gobyerno. Nagpanawagan na pilang eksperto nga makipagbuligan sa gobyerno ag sa mga kumpanya aguda marisolba ro pagag it sa AI. Gin-speaker man it mga eksperto nga madasig ro pagabig it AI ag may posibilidad nga magkasariling system sanda para kontrolon ro mga tawo ag sa kupon ro kalibutan. Samtang bukon pareho ro ang approach ita US ag China sa regulasyon it AI bangod uwa gasugot si US President Donald Trump sa bagong AI specific regulations sa pihak man nga parte hay may mga pudisiya ro China para sa AI algorithms ag training data. Kaibahan ang pagbutang itlaro nga label sa AI generated content. Sa magkaroon ay maabuwan ro nagakabaga ka angot sa AI bagod nagapati ro pilang analysis dang nga magiging mabahuray nga problema kung hindi gagya maaksyonan.
2: Sa dugang pangitali nato't balita international, sa ka nursing home sa Yokosuka, Kanagawa, Japan, ro nagataw it oportunidad sa mga magulang nga magdala it andang mga alagang kasapat samtang naka-start sa pasilidad. Sila sa mga caretaker it nursing home pag namatay ro andang pasyente, ay pwede gihapon ito mag-star ro na aywan andang sapat. Dugang pa it mga caretaker, manami iray nga tikanga, agad may kaibahan ro andang mga pasyente ay maka-istorya kung masubo sanda. Sa makaroon ay una sa 13 kaayo William Aguringro una sa nursing home kay Banner 40 kang residente. Samtang sa Niigata, Japan ay may nagasumbilit discounted pet sitting services para sa mga magungang kay Banner pagpakaon, paglimpyo at iba pang serbisyo.
1: Balitang International. Gamit kita sa detalye sa ringkaroon ng Balitang Artista. Balitang Showbiz. Ginanunsyo ni Bella Padilla pinaagi sa anang social media post nga bugagun sandit anang nubyo nga tech CEO Martin Atan. Sini kay Bella nangin espesyal roan ang relasyon ni Martin pagod pareha sa dangdaywet paborito nga pelikula, pagkaon ang iba pang mga bagay. Dugang pa ni Bella kaparehit ibang couple ay may problema man sandit daywa ag mas ginpili nanda nga magabugag. Ginisplikar mo ni Bella nga padayon imaw nga nagpasagamat bangod na kilaga na agin palangga si Martin. Madumduman nga unang nakitaan sa publiko ro couple ko Hunyo dagung 2026 sa Sangka Pet Lifestyle Clinic pero ko Pebrero pa ro chismis nga may mystery guy ngon si Bella Padilla.
2: Ag makamakamarkado pa naman sa detalye at ato nga Balita Sports.
3: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Ginpayag ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn nga pag-estudyuhan na itmayadrong programa matapos ang dauwa madepensahan ng corona sa 2026 Asian Games nga ginhiwat sa Nagoya, Japan. Sino kay Cohn duwa nakasuod sa quarterfinals ng Pinoy Cagers kung sinay nakatapos siya mang sanda sa pangsiyam nga pwesto. Sang kapina ka manaba nga pwesto sa nasambit nga quadrennial meet. Dato sa 1-2 record ng Gilas Pilipinas sa group stage matapos na perdihon at Bahrain at China. Duga pa ni Cohn kinahangan na isudyuhan tanan nga strategies, skills ag availability at mga players. Madumdumang yung daywang kuponan rin bilog sa mahang basketball at Pilipinas sukun SBP para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers 4th window at para sa Asian Games. Wala nakapaghapang sa Asian Games na kay Soto, kay Bansa ni Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at Kevin Kiambao pangod sa anong commitment sa pilang team sa Japan at South Korea.
3: Balitang Sports. Balitang Sports.
1: Alas 11:50 oras mga kamerkado, yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga balitang negosyo. Ginaprobahan nyo ni Department of Transportation ng DOTR aro pagpasaka sa pamasahe sa mga pampasaherong sagakyan. Sinakay Transportation Secretary Giovanni Lopez sandigraya sa rekomendasyon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB nga kakasunyon ro suspensyon ni taas pasahe nga nagumpisa kung Marso dagung 2026. Dugang pa ni Lopez sa idamit ginaprobahan nga taas pasahe magiging 14 pesos ngon ro minimum fare halin sa dating 13 pesos sa unang apat nga kilometro metro nga may dugang nga 1 piso sa kada kilometro. Samtang ro mga modern jeepneys, ro minimum fare man ay magiging 17 pesos halina sa 15 pesos. Uman nga nagpadumdum si Lopez sa mga chopper nga ipatuman man ro 20% nga discounts sa mga estudyante at mga senior citizen.
2: Ag para magkaras sa detalit ato nga balita sa ikaayong wawas, ginenggan niya Department of Health kung DOH nung nga publiko na dapat masayiran ang darumang sintomas at heart attack. Ang dinsigida nga makapatuman at aksyon ang malikawan ng komplikasyon. Kiban sa mga sintomas at heart attack na hayro pagsakit at dughan. Lisod sa paginhawa, mga bigahugas ang iba pa. Sinuman sa DOH dapat magkaon itinuga, regular nga mag-exercise ang likawan ng mga bisyo. Dugang pat ahensya ng pangunang rason at pagkamatay sa Pilipinas rung sakit nga heart attack. Ang pwede rin yung matabo makarong magapit kundro Pasko ang New Year bangod sa mga batambok na pagkaon.
1: Mayroon ka rin nga 8 minutos bago ro oras at alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian, rukabugusan nga balita hatod kinyat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page, kamanamana mo niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. So man, adlo kinat Lunes, September 28, 2026. Sa bulig man dito at nga partner sa technical, reportorial ag news from Department na bugid niya sa gamat. Ag kami, rin yung tagapaga, balita kami karong Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kami karong Shane Flores Masal, yung Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo na batian ang Radyo Mercado,
3: Balita Subong!
0: Balita nga kamatuuran,
3: balita nga masaligan.
4: Rung tanong. tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, pakatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvation Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang serbisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaserbisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsang Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami ginipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

sarap ang niluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: Mercados.
1: Mardayag nga otro adlaw, probinsya Itaklan. Mardayag nga otro adlaw, Western Visayas. Welcome sa atong pagpangalagad iya sa programang Kompleto Ricados. Ako rin ang kaibahan sa kahanginan sa merkado, si Kamerkadong John Ronald Guari.
0: Kompletos Ricados.
1: Adlaw kita makaroon ita Lunes, September 28, 2026. Ag daywang adlaw lang mga kamerkado, ag magatakupon, ag matapusun, rubuan kara ite Setyembre. Madasig ro ato nga inadlaw no mga kamerkado, that is why madasig man ro aton karanga mga trabaho, madasig man ro aton karanga mga transaksyon. Ay ano sa tangani o alas 12 ut ang mga kamerkado. That is why kaya mag-chill anay ka mo mga kamerkado kung tapos won rin yung karanga mga ubraho. Magpahuway at the same time mag-inom it maabong na tubig. Mga kamerkado, bangod! Eh syempre, bangod sa init nga ito niya na eksperyensyahan. Tuga itry ka ng El Nino mga kamerkado. Kaya man, sa ating mga tags sa mga public market, aga partnered LGUs. Gabi yung gito na karoon sa Altavas, sa Banga, Madalaga, Libacaw, Anuman, Chalezo, Maninaw, Makato, Tangalan, Nabas, ag Buruanga. Maid ay gid nga udra daw kinyo and happy, happy Monday. Welcome sa ating programa nga Kompleto Ricados kung sa siin. Panibag-o nga diskusyon ag topiko ro aton nga pag-aistoryahan makaroon nga udro adlaw mga kamerkado. Mapa-isyo man doon sa national, isyo man ron mapalokal, regional mga kamerkado. Okay lang ron, ay kamut abahala karon mga kamerkado nga magapatuman o makapatuman. Magabasyada sa aton karong mga balita ag kamuang mga kamerkado magatutawahay lang anay kamuuna. Mag-ilabas mga ga-preparar natin ngayon ang ilabas mga kamerkado sa aton nga mga market vendors naton una, sa aton nga mga bulantero, bulantera, sa aton nga mga tricycle drivers, mga habal-habal drivers, sa mga jeepney drivers naton, mga bus drivers, ag iba pa nga POJ, ag POV drivers naton mga kamerkado, ag sa mga establishmento, mga pharmacy naton, mga karinderiya, sa aton nga mga kamerkado nga nagapamati sa sugod agwa at aton karang mga public market. Good afternoon kinyo mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Alright, sa pag-umpisa at aton karang programa sa mga magabiyahe mga kamerkado sa Pagtuit Katiklan, Pagtuit Iloilo City, agagsusiin man kamo mga kamerkado ga agto sa any point of Panay. Nagpagawa it anunsyo ro Valley Car Transit bangod. Epektibo makaroon nga adlaw it September 28. Magapatuman mga kamerkado ro mga Ceres bus. It panibag-ong saka pamasahe. Umpisa makaroon nga adlaw it September 28, 2026 mga kamerkado. Raya nga pagsaka sa pamasahe mga kamerkado ito Ceres Bus ay bangod sa ginpermahan at ginaprubahan na taas sa pasahe ito Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon ro LTFRB. Bangod ka na kinahangan nga sundon ito raya ka nga Valley Car Transit ukon mga Ceres Bus. Ito 12 pesos nga pamasahe para sa unang 5 kilometro para sa mga ordinary nga bus mga kamerkado. Samtang para sa kada kilometro or matapos ito raya ka nga 5 kilometers mga kamerkado. Rupa masahe ay magadugang ito 2 pesos and 20 centavos para sa ordinary bus. Aga 2 pesos and 45 centavos para sa air-conditioned bus mga kamerkado. Sa pila ka mga bus no, iya kara sa I think in some parts in Visayas, ag sa Metro Manila and Northern and Southern Luzon. May pagsaka, no? Labi yung gid sa deluxe bus, super deluxe na bus, aga luxury bus. Kung sa CN, 2 pesos and 60 centavos, hasta 3 pesos, 3 pesos and 35 centavos. Romangin na taas presyo kara mga kamerkado. Una karoon sa mga kumasobra kaon sa anoma nga una nga kilometro mga kamerkado. This is the standard nga ginapatuman ita raya karang nga price o kung presyo itaas pamasahe maghalin mismo sa Department of Transportation aga raya karang LTFRB mga kamerkado. So sa mga gabiyahe una aton nga gauman kung for example nga ikaw ay pagtuit Iloilo usually 325 yung karang ginabayad nga pamasahe. So gauman naton nga base umabot no o halos 400 won pero aton karang pagabayran nga pamasahe mga kamerkado. Same goes kung ikaw ay maghalin sa Iloilo City aga paagto ka mismo mga kamerkado una karon sa Katiklan para agto sa Isla Itboracay gauman nga halos 500 pesos sa no 500 pesos sa gauman pero posible nga mangina saka presyo o saka pamasahe kara umpisa makaroon nga adlaw. So nakipag-angot din kita mga kamerkado mismo nag-message din kita sa Valiacar Transit Incorporated o nakaroon sa Iloilo West na opisina kasi sandaro nagadumaga ita biyahe from Iloilo to Katiklan and vice versa mga kamerkado. That is why nakipag-angot kita kanda. Pero as bilang sandangan ni Haygasunod kinahanggan na sundon ro 2 pesos and 27 tabos sa bawat masunod nga kada masunod nga kilometro sa mga ordinary bus and 2 pesos and 45 peso mali na naman 2 pesos and 45 centavos para sa air condition bus kada sa kada kilometro mga kamerkado. So aton gid nga gauman ron diba kasi nagahinyo abiro ano kare nagahinyo mga kamerkado the transportation sector nga pasakaan won sanda ita pamasahe. I think aroin kasugtanan it mga transport groups kapareho kare it mga provincial buses bangod wa masanda it may gina ano eh wa masanda it may ginapatuman nga surcharge ikumpara mo sa mga barko at mga eroplano nga may fuel surcharge sanda rason nga uwa man sana nagakalugi gid mga kamerkado. However, sa mga provincial buses, mga city buses naton, kinahanggan man nanda magpatuman itro yung karong saka presyo bangod nagahinyo o tagid yung mga kumpanya na kung gusto nanda nga mapadayon ro operasyon ag hindi sana magkuwang sa transportasyon kinahanggan kung sanda magpasaka it pamasahe given nga nagamahal mga kamerkado ro produktong petrolyo makaron mga kamerkado. So wag ihapon natapos pero krisis itry ka lang krudo especially the Dubai crude oil bangod nag-amat-amat no it saka roray ka lang krudo una karon sa Middle East mga kamerkado.
0: Kompletos Ricados.
1: Ah, diba? So, rin mga kamerkado, rosambilog sa mga announcement naton, maghalin mismo sa mga, sa Valiacar Transit Incorporated, nga bilgid nga, Ceres bus mananggid kita eh. Ceres bus mananggid ro ato karang mode of transportation nga bus mga kamerkado. Iba pa ro ginapatuman kara it mga grupo it mga bus nga ra kung pagto kay Pandan, pagto kay Madalag, ano? Mga di karon nga mga bus or pagto kay Libertad, yain mata. Pero however, sundon man gihapon nang daruro yung karon nga price nga ginapatuman or saka pamasahe nga ginapatuman it LTFRB mga kamerkado. So, yun rin ang bilog sa mga balita naton makaroon niya adlaw. And at the same time, sa pihakman karangabahin.
0: Kompletos Ricados.
1: Ginaano ka na no? Gina-issue makaroon. Sa sugod karon it, what do you call this? National

porsyon sa Metro Manila. That is why, maray ka na nga show cost order, naka-indicate ka na, nakasuot ito, na kinahangan nanda, no, dito, Globe Ag Smart, it penalty, kinahangan nanda magbayad it penalty ng 100,000 pesos per day. Imagine that. Makon mo sa sang-adlaw, mga kamerkado, 100,000 pesos. So, for example, kung hindi nanda masolusyonan, raya ka nga nga problema sa nga serbisyo in terms ya beyond good no nga ginpatigayon ra ka nga evaluation nakitaan nga bulok ro serbisyo nanda sa anda ka nga signal sa anda ka nga dasigid mobile internet bangod ang mga kamerkado wa man na ginasolusyonan eh. That is why naghamba mismo ro NTC nga magabuhay ra ka nga penalty kapag hindi nanda pag-aksyonan raya ka na. So imagine kung 10 days, no? Within 10 days, wala na ayos, wala na naging resolbar, raya ka na nga problema, makon mo, 1 million pesos for the 10 days of not taking action. But hambaon, 1 million niya, gira nga pagabayran sa NTC karon. Bangod sa nga danyos. Let's see, parang damages na rin yun eh. Because, syempre, normal abi ron mga kamerkado nga once nga wa mo ginapasugtin o wa nyo ginasolusyonan, pero raya ka nga problema sa signal. Sudado niya sa Metro Manila, diba? How much more yet sa probinsya, gabi ko na karon sa Libakaw. I think, Rosmart, diba? Parang problema nyo una mga kamerkado sa inyo ka nga signal. Pero yun yung ginatrabaho makaroon ni NTC. That is why, ginaumpisahan nanda makaroon. Una karon sa Metro Manila. Pero raya ka nga penalty. Sa raya ka nga dito, Globe, Ag Smart, Telecom, mga kamerkado. Agod masolusyonan raya ka nga issue sa dasigit signal. Aga syempre sa dasigit mobile internet, mga kamerkado. So based sa evaluation, makaroon nga bugan. Itry ka nga NTC. Pero dito, nga Telecom mga kamerkado, may problema sa San Juan, Pasay, at Las Piñas City mga kamerkado. Pero Globe mga kamerkado, may problema man sa Makati, at Quezon City. Para pa magkaw problema, pero Globe nga ay Makati, ay di ba? Metro Manila, undun dahi. 5G yun nga isang day. May problema maghihapon sanda sa signal, aga mobile internet connection. Aga syempre ro smart nga ra, may nakitaan man it issue na kanon sa Paranaque, Maynila, aga Pasig City. Dugang pahayag pa it NTC. Ang bako ni Kaina, hindi magpundo ro raya ka nga penalty kung wa sanda it balak na maresolbar ro ang problema sa signal aga mobile data mga kamerkado. So, ginpahayag man it National Telecommunications Communication mga kamerkado na mapadayon ra anda ka nga monitoring sa pila pa ka mga lugar sa National Capital Region ag magagawa no sa anda karang area para makitaan kung may same problem man siguro gawas man sanda o nakaroon sa may Pampanga, Cavite, Rizal, Marikina, Cavite, Batangas, Laguna and in some other parts of Central ag Southern Luzon. So imagine kung abot sa nang mga ano kara matap or kung ma-flag ng mga problema, itry ka nga tatlo ng major networks naton mga kamerkado. Kung ako mga ni karon dapat investigahan man it NTC or try ka nga PLDT ag Converge. Diba? Knowing abot mga reklamo kanda adlaw-adlaw. Ag they have to make sure nga bastante ro signal. Isan uwa it quite kalamidad. Ag syempre kinahangan mananda nga pagtuunan it pansin. Every time, di ba, nga nagaka-brown out kita, nagakaduwa man ro aton karang signal. Given ginmata, mga kamerkado, nga kuryente ro gamit para sa aton karang signal, pero when it comes to this time of crisis, no, aton nga kalamidad, aton nga mga problema para sa raya karang di ba, mga natural calamities naton, dapat may ano man gihapon kita, may signal. Kasi dati may una man eh, haman makaroon may mga, ano ta, palyado taton ka na nga mobile data, palyado taton na signal, bisan kita hay ginabagyo.
kinahanglan may emergency ta kita karon. And I hope the NTC would really tap into that problem, mga kamerkado. Bangod, maabo sa gihapon katon, especially sa probinsya Itaclan, nga nagaproblema sa raka na nga signal, ita dito Globe

0: ag smart. Ako, kamusta man rin yung kanang, ano no? Kamusta man rin yung kanang signal mga kamerkado sa nakaroon sa inyong kanang tag sa ka mga public market, sa inyong kanang mga kabanuhanan. Actually, pwede yun nga nang ireklamo ron sa NTC if there are problems, no? I think may mga banwa iya sa aton kara sa aklan nga bisan may tower gidman sandao na wa man nagaandar. Kumbaga hay bisan may tower na kanda hindi man wa man serbisyo. Diba wa kita wa kamo it mobile network services. Mahambaw naton na karon mga kamerkado nga na mapuslan gid amana. Nagabayad sanda it load, nagamakaw sanda it load, nagabakaw sanda it internet connection, pero at the same time hindi man gihapon mapuslan. Bagod nga ni may there is something wrong with the system na andang ang ginapatuman iya mga kamerkado. So given na taron, I hope ma-actionan ron, and masadya man ako ginumpisahan it NTC pro raya karanga tikang para mga kamerkado, no, para ma paano nato na masairan kung ano gidmano problema. Kasi actually, wapa man itpahayag official statement roray ka ng mga major mobile network companies or operators angot saray ka ng issue. Wapa gidman itpahayag. So, ibig sabihin, I don't know if actionan gidmananda. Pero, mga kamerkado, nagpagawa at show cause order. Show cause order. Roray ka ng NTC. Kontra sa raya ka ng mga mobile network operators, mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: So, aton nga, bantayan roon kung ano gidman, no, pero mabahogid abir 100,000 pesos na penalty para sa ka ng major network. So, imagine, may tigo 100 per network. So, I am also waiting sana ka ng investigasyon para kay Converge, aga PLDT, and other internet network providers. Kasi hindi pwedeng ganito to. Ever since, no? Forever, kita magmakarang, kita pwede ron. 2026 on kita, dapat nga may improvement kita sa internet connection, eh. Dapat nga may improvement kita in terms of data signal, mobile network performances. Pero kung pabayaan, hindi mapabayaan kita ron, mga kamerka.
1: Kompletos, Ricados.
0: Anyways, mga kamerkado, oras kita makaroon. Alas 12.35 kita at Udro Adlaw. Hatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Available sa pili ka mga sari-sari stores at pharmacy. Iya sa bilog nga probinsya Itaklan, mga kamerkado. Magapanumbalik anay, ruprograma ang Kompletos Ricados. Gagamang sa Radyo Merkado Aklan para sa pila ka mga reminders, standby.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at namin benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101. 268-8102 or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang kilogram ang ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados,

0: Kompletos Rikados.
1: 46.1 minutos na katariwan, it alas 12. Ay, welcome back sa second portion, it aton karanga programang Kompletos Rikados. Ako rin ngayong bahan sa kahanginan sa merkado, si kamerkadong John Ronald Guarin.
0: Kompletos Rikados.
1: So makaroon mga kamerkado, before kita mag-proceed sa aton nga mga natipon nga balita, nagpatuman, yari kita sa may Visayas nga region, especially in Central Visayas. Good news para sa mga nagtrabaho na karon sa Cebu, Bohol, Leyte, and in some other parts, itraya ka nga Central Visayas, Negros Occidental, Oman. Matyabog tao, pata ako nga piniino, pero akong tanga bibig bukon, good news para sa aton nga mga trabahador, sa ato nga mga empleyado at private sectors. Una karon sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Sikihor. Magapatuman won at 42 pesos nga dugang sa anda karang daily minimum wage. At 42 pesos mga kamerkado nga yun na aprubahan won at National Wages and Productivity Commission at Department of Labor and Employment ko September 27, 2026, kahapon karon it Domingo, mga kamerkado. Sa ginpagawa ang news release o kung press release, mga kamerkado, try ka ng wage adjustment o kung dugang 42 pesos sa sweldo ay mangin epektibo umpisa October 14, 2026. Sa idaong kara it bago nga wage rate, pero daily minimum wage ay magadugang sa 582 pesos para sa Class A areas, aga 542 pesos para sa Class B areas. Kaya nga kasugtanan ay syempre unanimous decision. Buot hambagon, hagos kanda or kung bukot hagos ay sandatanan ay nagsugot na maipasaka sa 42 pesos pero daily minimum wage, mga kamerkado. Nakaroon nga ginpatigayon sa Dole Regional Office 7 sa Cebu ko September 26. Kung sa CN, 5 commissioners o kung 5 ka mga commissioner represente sa nakaroon nga meeting. So, ruyan mga kamerkado, sa bilog sa mga highlight natin nga balita makaroon nga adlaw. Uniya ka na sa Western Visayas actually. Pero regional tripartite Wages and Productivity Board Region 6 ay padayon ro anda karang pakipag-istorya sa mga employer, sa mga stakeholders, sa mga empleyado, ag bisan yani sa mga commissioner, mga kamerkado, padayon ro anda ng istorya kung pilaro mga indugang nanda, mga kamerkado, saraya karang pasweldo para syempre bilang pagsunod para sa minimum wage, mga kamerkado. Kasi rin nga tikang hay bangod sa nagatinaas nga presyo it mga nagapangunang bagakuon, and at the same time raton ka nga inflation especially ro presyo sa mga produktong petrolyo, mga kamerkado. So rin ro mga tikang makaroon niya bugan, and hopefully no mangina masadyat at mga taga Cebu kara, mga taga Bohol, Negros Oriental, and Sikihor, mga kamerkado. So again, yakara sa Region 6, padayon para koordinasyon, padayon para negosasyon, mga kamerkado. Saraya kara nga dugang nga dugang ang mga pasweldo o kung minimum wage rate, mga kamerkado. So rin doon imaw at ang update.
0: Kompletos Rikados.
1: And of course, mga kamerkado, para sa aton man nga sa problema makaroon sa El Nino, ang ginahinyo kita makaroon ni Senador Kiko Pangilinan na mag-ubra at public El Nino dashboard. Kung sa CN, pwede kararo mga maunguma, mga manugpang isda, ang mga LGU nga mag-track saan na ka nga risgo, sa available nga tubig, saan na ka ng irigasyon, pilaroan ng kaperdihan in terms of production nanda, and of course saray ka ng government assistance bangod nagalalagon at nung ka ng dry condition o kung tigmagaga iyara sa bilog nga Pilipinas because of the El Nino, mga Kamerkano. Ra ka nga ginaproponer nga plataforma ay magataw it regular update sa aton ka nga irrigation system sa mga apektadong agricultural area ag mga komunidad, mga assistance nga kinahanglan pa nga i-deliver para sa aton nga mga mangunguma, aton nga mga manugpangisda ag mga reported income ag production losses or kung nakaperdihan ng mga Kamerkano. So no, kay Kiko, Francis Kiko Pangilinan, aray ka ng information dissemination nga dapat maging accessible sa publiko ay makabulig sa pag-determine kung kaya, no, kung kaya it gobyerno nga mapadagar, aray ka ng bulig. And at the same time, agud maging updated kita sa mga nanginhalit o kung danyos nga na evaluate bangod sa Raya ka nga El Nino, mga Kamerkado. So Raya ay matapos ro nang ina pagua nga advisory eta pag-asa ko September 23 kung sa CN sang kamabaskog nga El Nino o kung intensified El Nino ro aton nga maeksperyensyahan umpisa makarong Setyembre hasta sa first half of 2027 o kung June 2027, mga Kamerkano. So, butang baon ka na. Ako nga ninahadlok actually sa mauraya nga affected El Nino eh. Kasi posible nga actually makaroon, nagahina yun ro volume at atong karang tubi. Pero kakuangan pagid sa supply itubi naton sa irrigasyon. Aton gid nga ma-experiensyahan ron hasta sa June of 2027, mga Kamerkano. No, hamba mangyani ka rin dahil mga senador, hindi na punggan ay ka ng El Nino. That is why kinahanga niya magpagawa ro Office of the President, especially ro Executive Branch. Ito araya ka rin tikang para mabuligan ro aton ka rin mga mangunguma, mga Kamerkado. Alin? Naka-off man ni Mau. Off doon. Kamerkadong doon, rato nga mic isap yan. Anyways, mga Kamerkado, sa dugang pa naton nga mga impormasyon, aton pagid nga dugangan, raray ka nga information in terms sa aton ka nga El Nino, mga Kamerkado. Kung sa CN, makita ka karon. Ado yan, sa El Nino ka na, mga Kamerkado, doon yung inahamba naton kung nagtaliwan ka nga weekend or kung nagtaliwan nga Friday. Kung iya sa national level, 56,000 ano ginagauman nga madagahig sa raya ng heat-related death o kung heat-related incidents. May ano gida, may purpose gida kung hamaan naghambag si Senador Kiko Pangilinan na kinahangan yan man nga magtikang, no? Kinahangan yun nga maghuwag ng executive branch. Masayran man aton, mga Kamerkado, nga nagpirma man lang si Pangulong Bongbong Marcos kung nagtaliwan ka nga Domingo. Maginpirmahan na na, eh, syempre, ruraya ka nga temporary suspension. Itraya ka nga excise tax para sa mga LPG, aga para sa mga kerosene, mga Kamerkado. However, no, bangod sa ruin ka nga tikang, ay uman man gihapon, mga Kamerkado, nga magasaka man sa gihapon. Pero presyo, mga Kamerkado, itry ka ng LPG, mga Kamerkado. So, based upon the announcement, itryin ka ng transport groups. Ginalinog tayo. But anyways, mga Kamerkado, rin yan, no, sa nangin announcement ka na, maghalin sa aton ka ng mga otoridad, especially with the LPG, mga Kamerkado. Pero mangin presyo, mga Kamerkado, sa liquefied petroleum gas. No, mga Kamerkado, ay gauma na ito na magsakaraya sa 10 pesos hasta 15 pesos kada kilo, mga Kamerkado. Pero hinaga, mga Kamerkado, may price rollback kita sa mga produktong petrolyo after 3 weeks, no, of experiencing mabaho, sobrang baho o sobrang pagsaka itay ka ng produktong petrolyo. So inaga, gauman, mga Kamerkado, ro diesel, mga Kamerkado, maganaba sa 7 pesos and 57 centavos per liter sa diesel, mga Kamerkado. Sa gasolina, o kung gasolina, 24 centavos na magabuhin kada kada litro. And of course, sa kerosene ay magabuhin at 5 pesos and 85 centavos sa kada litro, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: So, yun raw, all price rollback na aton nga gauman. So, makaroon nga Lunes, gidman, raw estimated price. Pero, hinaga pa igapatuman, umpisa alas 6, itagahon. So, makaroon, doon na nga hapon, hindi ka mo magpugsukan sa mga gasolinahan naton. I'm sure hinaga punuan ng mga gasolinahan. Mahaba ropila sa mga gasolinahan bangod dahil sa price rollback nga aton nga gauman hinaga karon it Martes, mga kamerkado.
0: Kompletos, Ricados.
1: Anyways, mga kamerkado, agaruyin ro aton nga mga announcements in terms sa ato nga produktong petrolyo makaroon nga adlaw, mga kamerkado. So makaroon ato na nga pamatian ro mga natipon nga balita maghalin kay kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar, mga kamerkado.
0: Radyo Mercado Live Report.
1: All right, kamerkado MJ, proceed.
2: Yes, kamaroon dyan din na nagpangayuit, rekarang bulig nga mapasayod sa publiko, ro rekarang sang manager, ita rekarang Jollibee. Agto iya makarang gid na sa istasyon. Matapos nga ni kamaroon dyan din, ginapanawagan baga, ro rekarang babayi nga nakapugot sa nakaroon nga wallet, nga may sugod nga kwarta, aga may sugod nga maimportante nga mga IDs nga ra, no? Kamaroon dyan, ginasugid, kaina ron samtang imorahay nakasakay sa tricycle dahil nagpanaog rin karon sa branch baga kung sino mao manager no ito karon nga Jollibee Plaza na kamon Johnny aga nahuog na pag guha na na sa tricycle ag pagbaktas na na nawasiro ang kanya wallet nga ra kamon Johnny ang makita na sa rekarang CCTV nga may isang kababayit ana no nga nagwa halin man sa sugod ita Jollibee sa bilog man sa kanya customer no agin pugot ro rekarang wallet ka kamon Johnny. So kung kita mag-analysar no hay gaba nakit an man ita babayi nga ra nga ro nagapanag-iat wallet hay ro rekarang manager kay igtimahan ni sa sugod din nakitaan si Gunana sa diba ro na yung establishment at Jollibee hay salamin na nakakita sa diwan.
1: Yes.
2: So nakita na ro wallet ayhan wa ibang nakakita nga ratong manager nga gakiro rekara nga nagapanagya na kamon Johnny nagana pa nagpila pa oo nagpila pa rekara nga babayi nga ra no sa sugod sa cashier magabayad yun sana kanya ginbakal agwa tanan nagin turnover abi manar rekara nga wallet nga ra na kamon Johnny
1: ginpugot at anana nakita sa TV
2: ginpugot at anana na kamon Johnny no aga han tangani wa tanan nagin balik kay hindi man mo pa blatter don sa atong kanya kalibu PNP ro manager nga nangagaki no ag hindi man magpangit bulig ka ton magpapanawagan kung hauli ka na no ro ra ka nga wallet hay gaban wa gid hauli ro wallet kaya harun gina ano gid ana gina pangabay na na no sa ra ka nga babayi nga ra nakasuksok ita dugaw no nga lambong kamon Johnny nga sa bilog niya sa nakon niya customer nga kung pwede no ibalik ay kung kita bi man na wa matakunta ano ron wa matakunta hindi man mag-abot doon nga i-post pa na kung Johnny kung gin turnover it ana eh basta gamatan pa no kung ha turnover iwa ta nga gin balik no dai karang nga babayi nga ra wallet it manager nga ra na kung Johnny so babahod niya bulig sa social media kita gid abi ra nakaron ni tsura no a given nga ro Jollibee may CCTV ta no di ba
1: yes.
2: Pero ay mo nakatangda siguro ng CCTV ta no kung Johnny basic kung ratong kwarta pero ang ginbayad to kwarta mat imo nga sarili ra pero ro nga ni no sa istorya ay dapat kung nakakita ikaw ita gamit cellphone man doon wallet man doon nga may sugod nga kwarta ay gaban ginaulit ana
1: dapat ibalik
2: din oo di ba ay riot ay wa tanan naging turnover no sa bisan sa police station lang kung ay mo kakilaga nga ratong manager gin man
1: correct
2: no ruray ka nga nakahugog nakawigit it wallet ay pwede man niya ipapanawagan iya sa istasyon
1: oo malang ho
2: oo gapit malang man kamer Johnny kung wa ikaw ita ano wa ikaw nagaka-interesar no sa imo kanya nakikitaan sa daganon no hay iuli mo taron yagi di ba iba nga ni kara mga mabaho nga kwarta kandidate kwarta gina turn over ta mga 30 million di ba
1: yes
2: ina uli ana no kung nandiyani kasi nga ni syempre do kwarta nga ron hay may nagkapanang iyat ah bisan wat at pangagan ay Johnny Guarinda yung aray may nagkapanang iyat at kwarta nga ron karon Johnny mas kapin nga nakabutang pa imo no sa rekarang wallet agdo wallet nga ron may ano man dun eh may pangagan man yaban may ID man karon si manager nga to nga diba nakaputang sa anak niya wallet
1: oo oh.
2: Diba sin imo nga basko git buot nga naka pa mag ano magbayad ka pa diba
1: o tawhay ka tingo binaka ka produkto nandag
2: oo tawo sa ina pa ikaw no nag ano, pa ila ila na no, kabre Johnny so git pa kamayad ang ipa record na sa Kalibo PNP lost wallet nga ra kun Johnny pero yung abi man ro ro ano ro kumbaga ro alas ita kada manager may CCTV ta na ang spotted git ano ro kada kababayeng
1: nagtulog git wallet klaro kita kung sino nagbuo kara ka merkadong joy.
2: Ay, di ba? Sa social media, ay, madali ikaw mahuyaan.
1: Oo. Aga, kaya may panawagan, kinahang, hindi data natin, aray, imaut a mismo eh, kita na CCTV. Aga, bukong mo tag-iyat e wallet, kinahang nga kita natin i-post ra.
2: Yes.
1: No, for the awareness of everyone. Di ba?
2: Doon niya, tagad siguro rin nga, butit manager ka, the wallet, ay maibalik.
1: Oo, kunta. Kasi kaawat gabi kung una pataruan na nga karang mga ID.
2: Importanting IDs, malakad kapating, di ba? Mabuhayan pa taan na.
1: Di ba? Kaibahan niya na natin yung sumisina. Natuwaan ni toilet, ay gabi man na nakaroon niya magpinila. Pila ka.
2: Oo, pila ka pa. Usuy ka pa. Alin pa alin.
1: Back to zero ka gabi. Gabi karoon ka Mercado MJ. Kung ano, no? Kung doan ka toilet, tapos ito pa yung mga ID. Gabi kaawat nga magpa-update sa mga information.
2: Swerte ka lang kung diba? Ano, kung roon nakapuhot or roon nakakita, ay ginauli yagi.
1: Correct. Tama gidon ka Mercadong MJ.
2: Ang bago gitong pasalamat ka ron, pero kung uwa, ay ano ka ron, issue ka at affidavit of loss.
1: Correct.
2: Diba? Mapa-issue ikaw. Pero harat, abi, hey, ano, nakita kita ang may nagpugot.
1: Yes.
2: May naka, ano kita, may nakatago doon. Ita wallet nga ra.
1: Yes.
2: Naka mo nun, Johnny. Okay, samtang sarang yung dugang report, kataray ka ng aksidente ka hapon. It hapon, mga takna ala una, 45, rikara sa may highway it barangay istansya, Karibo. Baligin na kaimbol baranda, itaray ka ng asang ka motorsiklo ag top down nga ra ka mo Johnny. Pero rikara ng aton nga, ano, ginabasa nga ng blatter, no? Halin sa atin ka niya Kalibo PNP. Nga rikara ng driver, imoray una sa legal nga pangindahan aron no driver itare kada motorsiklo nga taga Fulansho sur no balete samtang rure kada nga driver mat a itare kada nga top down nga ra kamno Johnny hay imora hay taga dali lang taga ano ro driver nga ra taga Turalba no Turalba ba nga imaw so sadig sa karon nga investigasyon ita Kalibo PNP magani sa ating traffic section nga kahapon nga ni ro top down nga ra man Johnny diba kita kung naga U-turn no hay ginatanaw pa naton kung clear on ro kada nga karsada so raya mat rogin himo no driver ita ro kada nga top down nga ra nga gin clear ani na naro karsada bago imaw mag U-turn o bago imaw mag liko kara man Johnny pero sana karon nga hana pag liko may sumunggab ana no nga sangka motorsiklo nga ra nga hatong nga ginamaneho ni ano rin certain JV ng taga Fulansho Sur Balete.
1: Okay.
2: Aga bali sa may handle ka mo na dyan, itari ka rin nga motorsiklo umigo. Narure ka rin nga handle nga sambilog umigo sa sambilog man yung handle, itari ka rin nga top down rason nga maduga at control. Narure ka rin nga driver tayo motorsiklo. Ay, imam at abiro nagbonggo na sa rin nga top down. Agsa nga rin pa nga rin ka rin nga driver at motorsiklo nga rahay una sa impluensya at makahilong ilim nun. No, agwa pa itari ka rin nga helmet. So, kung what helmet, ag hilong ka pa nga nagmaneho ag maaksidente ikaw, ugugit ah. So uwur re karang malala nga lastro ita re karang motorista nga ra nga insigida nga ginga respondihan ita atong karang BFP Karibo agindaga sa atong karang Aklan Provincial Hospital aga makarahay gapa mayad pero kung mga uwa bingan kaman dyan he kinangan taron nga may ilan git ang pag bugong no sa re karang driver ita motorsiklo haron dapat kung nagaano kita kung makita natin sa kasadahon eh alin nun yanin aton ay nakainom abi pot emo ka pano nga may naga U-turn ana hana tangga paliko no nga rekara nga top down kung ato yaning matandaan may mga aksidente nga ko ligad nga inadlaw di ba may altabas the same pattern ang ani no driver ag angkas
1: yes ang ano kita pero no ko amatabi bisan Pero ba, gasunod ko amat ngayon sa helmet nga standard nga ginapatuman yung LTO.
2: Oo.
1: Di ba ro,
2: not shell.
1: Bawal dun, di ba?
2: Bawal dun, not shell.
1: Oo, full face. Full face, dapat. Ag may nakaroon nga, mga motorista man, nga man, may full face, gina man kung tayo, man ginasuksok, gina...
2: Andang siko, anak kanya ginahelmetan.
1: Ginahelmetan.
2: Basi kung ma-accidente saan na hindi maano ng siko.
1: Oo.
2: Ay dapat ugo gid aro aton karon nga i-secure no yes. Perme kamron diyan. May una gid akong nakikita man nga naka-nutshell. Naka-nutshell ko nga ni pa nakalak.
1: Mm. Correct.
2: Tungtungat ang bagu sa ugo.
1: Lawit-lawit.
2: Oh, lawit-lawit tayo nagapukabukot hangin tapos kung hiapo kong helmet maglingot-lingot ka sa likod mo ay asa sa pag-atubang mo sa print heron masunggab ka gon.
1: Sunggab ka gon. Tawo
2: kaon ka sayod kung sa inyong paagtori imo kanya direksyon kamron diyan.
1: Mm.
2: Ay perme man nga pauman-uman sa aton yung mga motorista nga ranong nga hindi mag-drive no nga naka-inom.
1: Ag ano daron, ag syempre do mga tawa bi nga nga di ba man sa ginano pero kas kasero gid api kuamat gid ka
2: may una gid bisan ano pa bi nga pamanuman nato no nga panawagan sa kahanginan ka man Johnny nga hindi mag-drive nga kas kasero hindi magpadasig padagakan ka pamat emergency pero kung sa tawon gid man no sa tawo nga harun ta imaw kung magpadagagan hay kanout agid daron ka man Johnny
1: may bisan man upa ikaw ka maghagong sa imo ka nga pagbiyahe basta ko may kas kasero ka gid nga kaibahan sa kalsadahon delikado gid inyong pangabuhi daywa.
2: Oo.
1: Bisan manot hinay ro imo ka nga padagagan gahagong ka gamaneho basta kung may kasubgang ka or parang may kaibahan ka kasabay ka nga mauro yun nga kasing nga driver hey pati ikaw madagahigid no so kunta man ipahanumduman naton sa inyong karamang inunga sa inyong karamang mga igbata nga kung hilong hindi magpasalig nga ang makadrive patat maayos
2: so, siguro ko man dyan halimbawa ikaw ako nga maguwang halimbawa maguwang ka nakon ako nagaong ako nga matagay ay ako nung ay ikaw nga maguwang dapat advisean mo imo nga igmanghod kung pwedeng punggan imo hindi magpanaw dahil gainom kat imo gaong mo gainom kat ing no madaga kapat motor ay pwede hindi lang magpanaw
1: patugon sa kung sino mo naginom kung maampawan mo ni mao edi pero tubi ang papanawon.
2: Pero may una gitabi nga kung gusto gud ang nataginom gid ay nataginom gid hindi kita mapunggan basi ani pa yung pugong.
1: Oo, hindi kita mapugdan gon. Kaya that is why kung kamo mismo kung kamo hay may bisita man nga gainom na kinyo, kamo mismo maghamba nga hindi yon pagpa drive on. No, maging responsable man kita sa aton nga mga kaibahan. Mapabagay man, mapabisita ka man, 'di ba? Kinahanglan mag
2: kasi matuod na sa una kung nakainom ka eh, haron bugaw-bugaw ka pa ang mauli ka eh, pero kung haron maaksidente ka hon, himbon mo dayon niya. Kung tay mo lang ako nga ging punggan. Ay kung tay mo lang ginbuo akong yabi.
1: Oo, 'di ba? Kung tay ginhatod mo lang ako.
2: Paano kung kung na deads ka ting, mahamba mo pa ron?
1: Correct.
2: Hindi mo mahamba ron no nga ay kunta what if.
1: Oo, 'di ba? Ano parang ano tawag karon may hagang bagunan karon eh nga imo ka na nga ay kunta wala ako nang makaray kunta wala ako makaray makaron ay di doon nga naging hamba naton na prevention is better than cure sa mga merkado
2: ay igaban gid ang mga aksidente ron man nakainom tapos helmet wa pa na suksuka ag-ugo gid ayon doon na nalastrohan kamo jani ay bisan ano pa matod atong hambag ay kung kimot aron ugali mo taron pinarigis mo ta ugali aron yung makaruyon ta na di kita magpapugong ay what mahimo di ba ro yang makauoy ang abi man aron mga kasubuang mo nga nagadahan ta na kasunod mo nga nagadahan ta na nagahagong ta na pero ikaw ginauyangan mo ang ri mo karon nya kabuhi no kamaron chani
1: tama ag ano taron no ka i hagugan mo kagalingon hagod makahag ano ba diba, hindi ka madaga makadagahig yung ibang tao di ba kailangan binlan mo man ang kaugalingon di ba hindi mo pa sobra-sobra man
2: di ba hindi may butang ano 1-0-10 1-0-10 hindi mo yung ano hindi mo hindi mo pag ano pag pasobrahan gin sa sanggatos no porsyento
1: yes tama gin camera ka
2: dapat ay pabilin ka man oo
1: correct.
2: Pabilin kasing kaugalingon ay basta manginginom gid ang ara eh.
1: Digida. Kung hindi pa masampulan, hindi man magpundo.
2: Pero makata. May una gapon ka man dyan nga bisan nakaagiyon awi man na it. Nanibawa, naagiyon nga gintikitan ni LTO, gintikitan police nga harun do suksok nga helmet. O man gapon, pag pilang adlaw, ay suksok man gapon do nutshell nga helmet, ay guwa man ginalak. Diba? Ay, takpan man dahit uman eh.
1: Dahil napaghuhatan nga show cost order pa ilang tangkanda, suspension it 90 days, diba?
2: Oo.
1: Makadagahig ka pa it ibang tao, hindi may ano kay rolay gid makasabat kimo karon
2: man. Dapat ang anik mo diyan sa mga makaraing nga like mga namatay ta imo kanya hasubgang, namatay ta imo kanya ginbungguan, dapat nga ni lifetime with ana nga suspension gid ah, di ba?
1: Kunta.
2: Imo karon nga driver's license hindi nga 90 days yung abi man suspension.
1: Kasi nakaano kay nakabuo kat hiwa man kinabuhi. Di ba? Bukod nya imo dapat it very light gat ang penalty kimo.
2: Oo.
1: Kasi aside nga may ano ka, may kaso ka nga criminal case ka sa ano, sa pulisya, kinahan mabaho man rin mo ka lang nga kasong administratibo sa LTO, di ba? Doon yung dapat. Kunta.
2: Kunta.
1: Kunta.
2: Supposed to be.
1: Ay, taugang. Kabay pa. Magpag-uro, anda ka lang amiandahan, maribisa, ro, anda ka lang nga. Kasi kung 90 days sa taimaw, for example, mana, no, 90 days sa taro, first na nga penalty, may chance pa taro nga malay mo ta, di ba? Kasi iwat at ano ron eh, bukon patay mo't sample gida mana eh. Kung dinuwaan niya gamot disensya, bangod gani nakapatay ima or naka, doon gani, bisan aksidente, pero ikaw man nagtugay aksidente, ima man gahapon nga sa gato, di ba?
2: Diba? So do yun. Yan eh, wakit na nag-drive man ikaw kung dyan eh.
1: Ako mismo nag-decide nga hindi ako mag-drive kasi yung dali ako mag-panic. Dali ako mag-panic, especially kung ginapatungan ako mabaho nga mga sagakyan.
2: Oo.
1: Although kaya ko mata, pero dapat mahawan tawad at matawad kasabay. Kasi kapag...
2: Doon ka na lang anak sa Amerika.
1: Oo. Diba? Doon na lang ako sa Amerika magdadrive.
2: Hindi like kaya sa Aklan ah.
1: Oo, kasi kung iya tayo, ako tabi siguro maging biktima ka rin.
2: Iya tabi sa Aklan, ay halaga, bisan ko to. Kay Aklan kita, ay sa atong yan na siyang Pilipinas. Bisan ko to, kumag ng Johnny, ay daya nga, ano, sot-sot ng sot-sot yapon.
1: Abo, abing siga nga madriver, iya ka Mercado. MJ,
2: abo.
1: Diba?
2: Kunyak sa Aklan.
1: Kunyak sa Aklan, pero iya na natong kita sa Aklan.
2: Sige, iya lang sa Aklan.
1: Iya sa Aklan, kasi side man natin ro, sitwasyon iya sa Aklan nga. Mapa-tricycle, mapa-motor, ay, grabe ta. Mga, bisan nga ni mga sagakin, yung mga bahong sakin, mga siga man dun eh.
2: Oo.
1: Diba? So, kung...
2: Na para bang ambulansya ang dala?
1: Oo, diba? Kung baga, anda ka nga padagagan, hay, madya, makita at ananda ro, hinaga.
2: Oo. Ako nga ni Kanyang Pinjari, kami mga nag-overtake ngayon ka mo, no, kung gapano kami, sa kaputor namon, na no, yung bat-arain ka rin, ano ka, ambulansya. Madya, sumansumanon mo lang baga, nga gina-overtaken ka nga, no, businahan ka nga, gao mo emergency, gitaro sakay.
1: Oo.
2: Diba, businahan ka, yun nga, sabi niya ni Romotor dapat sa ano ro ano sa fast lane do re kara nga ano diba sabi niya ni ro ano Romotor Romotricycle nga diba kasi businahan ka pa biray makibot ka imo
1: especially kung ano kung mga uli anya ra nga mga alas 5
2: rush hour
1: mga rush hour nga ron ano ga dinali man ano naman kita gadali kita wa man gaulan ano ginida ni Ray anta bukod tanan nga oras sa emergency gauli man lang kita diba
2: tanan man abi naga ano man gusto man makauli timprano
1: pero una nga man lang kita sa kaliwa yung mga motorista ba yan ang katunay ya ka man lang una ka man lang gauli sa buswang mag grabe kita yung patagagan ba ako tingga kumbaga hiwa una pabi nga ron sa may Rojas Avenue nga ron nga may petron ba nga ron nga syempre, sa Madro ano eh, sa Madro stoplight eh. Also, what at may gaano? Kung amat may gaano.
2: Huwag ka paiway?
1: Huwag ka paiway. Tanan siga. Ay, yung singgitan na kita nakarad sa tungkat karsada nga magpaiway man ka mo. Gusto nyo man mag-uli, di ba? Hindi magpaiway kita. Hagod mas manamiro daloy i-traffic ko. Kaya kung amat hay, may mga kami mismo na ta kami gausin na kami dagan nga mahawan at agod makauli ka man kamit diretso kasi kung makisabay ka sa mga mauraya nga klaseng driver nga madyatanan tanga oras ay ginadalian dali ka gini maka-aksidente dali nga gini gini maka-aksidente especially kung wak ka man gapaiway grabe traffic ko niyan eh patasigun pag gining tapadagagan bawal lamang
2: diba? Malang man doon mga taong mga drivers nga rin nung permi nagadali ay nagadali gid permi ag may ano kumaka may tuldok gid sa anda karon nya nakabuhi permi kun diyan ko makaroon klase magpadagagan diba
1: gid in overtake nga hindi man kinahanglan mag overtake kay traffic nga ni isa gid gusto mag overtake kung pat lang
2: baktas lang maton
1: baktas ano ay atihan diyan yan eh, diba makaugugot no nga mauraya ba bisan hambaw natin nga may mga traffic enforcers man una pero kung maagid at may nag-control i-traffic una, ay Diyos ko, hindi ka lang mag-uli.
2: Baktas ka lang maton.
1: Baktas na kita pa uli ka na, diba? Makaugot ko amat. Kaya,
2: walking lang.
1: Mm. Kaya nga ni Hay, ginahambag din natin sa mga motorista nga na, especially sa mga gana, kamerikado natin, nga maging responsable kita sa dagan.
2: Mm-mm.
1: No? Disiplinahon mo natin atong kagalingon nga. Bukon tanan nga oras sa emergency.
2: Oo.
1: No? Mag, ano ka nang kita hamba na itong, distansya.
2: Distansya amigo.
1: Distansya amigo.
2: Mm-mm.
1: Diba? Para,
2: hindi mag-ikit-ikit.
1: Maging safe kita sa atong mga kaugalingon para maging safe man o atong mga kaibahan sa karsadahon.
2: Yes, diba? Kamuna dyan.
1: Yes.
2: Okay. So, Rionor, ang karoon nga report directamente sa rin may area of responsibility para sa programong kompleto sa Ricardo sa Kuman, si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Malgar, ita Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Radyo Mercado Live Report.
1: Thank you kay Kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa anang mga natipon nga balita makarong adlaw karon ita Lunes. So mga Kamerkado, bago kita mag-proceed sa dugang pa nga mga reports makarong nga adlaw, may sambilog pa kita nga kinahangan nga pag-istoryahan bago kita mag-proceed with Kamerkadong Shane Flores Masalio. So, raya ka nga issue makaroon ay in terms of us nangin suporta it Philippine government sa ato nga mga atleta una karon sa Asian Games. Sa makaroon, no, July dapat ay nakabaton sa dait allowances. Dapat ko July ay nakabaton sa dait bastante nga kwarta para sa anda ka ng hampang sa raya ka ng Asian Games, di ba? Siyempre, sa anda ay nag-represent sa atong pungsod. Gina ano makano no, gina reklamo makaroon itaton ka ng mga atleta nga uwa sandait na may nabaton nga mga suporta, financial support maghalin sa aton nga national government bisan ko July pa sanda nagihinyo. Pero masubo pa ka na mga kamerkado, raya ka ng mga atleta una karon sa Asian Games ay nagalon, nagautang sa anda ka ng mga kakilaga para gamang mabuhi sa anda ka ng accommodation, mabuhi pang adlaw-adlaw para sa raya ka ng Asian Games. So imagine if dapat nga ni 1 week before the Asian Games igtun sanda eh. However, they are not being compensated, they are not being supported. Maghanin sa aton ka ng national government. So masubugang para sa aton ka ng mga atleta nga bisan ginahinya, ginaano nanda, ginaduso, ag anda nga ginatinguha nga makabuo ita medalya. Wagi da ita may nagakaigo nga suporta nga anda nga ginabaton. So, rin yung panawagan itaton ka ng mga atleta makaroon na kung taro compensation bukon yamang ita para sa mga nagdaog ag para man dapat imauron mga kamerkado sa mga naghahampang at the present time una karon sa Asian Games sa mga kamerkado.
0: Kompletos Ricardos.
1: So, rin yung rin na problema makaroon itaton ka ng mga atleta. And I hope nga maano natin doon, ma-actionan it national government. Kakabay pa. Okay, but anyways, mga kamerkado, before kita mag-takop sa aton ka nga programa, good afternoon kay Sir Aga Season, una ka lang sa Buruanga Public Market. Kay Nong Philip Gallardo, nga nag-monitor aton ka nga Facebook page. And of course, kay Sir Morito Benedicto Tulio na karon sa Pukid Store, na karon sa Altavas Public Market, at kay Ma'am Janaline Iradiel na nag-monitor man at atong karang Facebook page. Speaking of Facebook page, pwede gid ka mo mag-follow and like sa aming karang Facebook na Radyo Mercado Aklan. Subscribe man sa aming karang YouTube channel na Radyo Mercado Aklan at sa aming TikTok account nga at radyomercado.aklan mga kamerkado. Pwede nyo man pamatian ro Radyo Mercado Aklan anytime, anywhere. Gagamang sa todo stream mga kamerkado. Get it for free. Wala ka nun sa Apple Store para sa ating mga iOS o kung iPhone users. And of course, para sa Android, hayro Google Play. Pwede nyo mabatian Radyo Mercado Aklan, Radyo Mercado Iloilo at Radyo Mercado Capiz para makaibahan nyo kami bisan uwa kamo sa inyo ka nga mga tindahan mga kamerkado.
0: Kompletos Ricardos.
1: Ayon. So anyways, mga kamerkado, para sa dugang panaton nga mga balita makarong adlaw it Lunes. Ato na nga mga pamatian mga kamerkado. Pero mga pinakauli natin nga detalye. Maghalin kay kamerkadong Shayna Flores Masalio, mga kamerkado.
0: Radyo Mercado Live Report.
1: Alright, kamerkadong Shayna, proceed. Yes,
2: good afternoon, kamerkadong John. Alright. Pamatikin mo makaroon sa imong programa. May police reports kita na kamerkadong Johnny. Una ko natin ka na sa aton nga first district at aton nga probinsya. Raya ka nga nagpagawa at advisory. Raya aton karon nga Libaca Municipal Police Station. Bangot ko madumduman mo kamerkadong Johnny, may natabo ka na nga pag-impersonate o kung paggamit it pangalan itsang ka hepe manit PNP yakaroon sa aton nga second district. So, iya ka sa first district na kamerkadong Johnny. May nagamit man, itpangan ka ni Police Major Benny Humiwat at yung karang OIC at Libacaw MPS. Saraya okay. Ka nga mga transactions kamerkadong Johnny. No? So, adekaraya sa sandi ka sa report at Libacaw PNP naton. Raya ka nga, anda ka nga gina gapahanong dum sa nakamerkadong Johnny or raya ka nga ginaabisuhan nga ka rong publiko, no? Angot ka sa aligar nga pag impersonate o kung pagpakunukuno kamerkadong Johnny nga sa raya ka nga sang ka uwa makilan ang individual ay mo ka rin nagamit sa pangagad ni Police Major Humiwat, no? Agrikaraya nagtawag anabay ka pa bagi kamerkadong Johnny hay paagit sa tawag. So di karaya nagtawag imo ka rin, no? Ag nag-request itraya karang official contact numbers agin na anakarang agin instructionan ka merkado dyan ni Roraya karang mga anagin tawagan nga mag-send ka sa net information sa numero ga 0998-267-3060. So after kara Roraya mag-apon karang caller no higina aligar man nga nag-contact ka right iba pa nga government personnel pagkatapos na karang mabuo ka merkado dyan ni anda karo nga contact information. So syempre possibility nga may mga makaraya karon nga mga transactions nga basi gamiton sa bukon itmanami. Pero iba kang berka merkado Johnny higa pa ngayon karon it. Halaya nga load. Kung madumdum may una ka nga na hindi totoo yan. Meron ganyan. Hindi tumatawa ka.
1: Hindi kasi.
2: Hindi totoo kasi yan.
1: Medyo tanga pero mag pangloko nga rin. May load allowance sa mga polis nga.
2: Diba?
1: Okay padayon kamerkado ni Shane.
2: May oo, makaroon nga naga pangyayasan dati yung karoon nga load, iba karoon nagpangat load allowance or iba karoon nga transactions, no? Gamit ka rin pangalan it, raya nga police officer. So, angot ka ra, nagpagawaman ka rin at abiso, ro, aton ka rin nga Libacaw MPS, nga hindi ka po maghatag ka rin personal or official contact information sa raya ka rin nga mga uwagin makilanan nga callers. Kamerkadong Johnny. So, i-verify, Gidro, anda ka rin nga Roraya nga pagkakakilanan it sin o man nga nagapakilala ka sa isang ka police officer o kung government official unang-una bakit natawag sa iyo yung police officer?
1: Kaya nga ni parang pangit load. Hindi pwede ka utang sa nakaibahan na hindi ba?
2: Agro numbers sabit aton karon nga mga PNP stations kamerkadong Johnny may ano ron eh may pattern sa naron.
1: Yes, tama.
2: Oh, nagakaiba lang doon. Ano karon nga kinaibahan hay sa pinakapunta nga numero. Pero kambon mo ang 0930 hay. Medyo hindi yan yung number nila. Eh.
1: Mali ka diyan, nak.
2: Hoy, ikaw ba kayo na ka pa?
1: Diba? Diyan kayo nagkakamali na.
2: Gaman doon, diba? Gaman magmatawag kayo marunong police stations.
1: Diba?
2: Sa anong rason. Rikaro, yun pa kamerkado dyan, minjo na nakakadudahot ah.
1: Yes, tama.
2: Rikaraya, no, hindi ba mag-entertain, it's suspicious nga mga tawag ukod mga mensahe. May mag-text, sabi man na kayo mong anong number nga, oy, iraya man na, hay, taga ano man na kami mga for example mag-drop man na sa name it department ikaw man na hay beneficiaryo sa makarayang klase hay syempre hay ka merkado dyan and then ikaw i-verify sa barangay.
1: Yes.
2: Oo. Yes. Sorry.
1: Ang baka siya sa yes. Baklang to.
2: I-verify. Sorry. I-verify yan ang i-verify. I-verify yan sa barangay cover ka ng Johnny. Kasi hay, rung ka-contact na, bikin mo ka mismo, hay, kung makasug din man ikaw, hay, rung barangay, ang inyo ka ng mga BNS, cover ka ng Johnny. No? So, di karaya, mag i-report lagi ra ya karang suspected impersonation o kun ra karang hana nga pag-scam no sa pinakamalapit karang nga police station kasi pag mamakalay ka merkadong Johnny gina-refer din dat aton karang municipal police station sa ano eh sa may aton karang regional ha anti-cyber crime unit sa raya karang Iloilo ka merkadong Johnny no so good malikawan gid nga maloko kita no ag raya karang nga mabiktima at mga makalasi tawo hay make sure gid nga i-double check ay di basta-basta paghatag ka merkadong Johnny any information o kon kwarta no kasi una-una, how man matawag Kimura PNP? Sa anong rason mga yut
1: load? Kaya load.
2: O po, may inabikorn ka merka nung dyan. Parang meron dati nga reported mga karang incident. Sorry ba?
1: Sorry.
2: Ano ba yan? Ang dami nangyayari.
1: Sige pa tayo.
2: No, so, di na kamerka doon siya. Hindi nga maging ano gid kita. Maging alisto gid kita. Kasi una, tasanda per meron nga. Hugat lang doon kamerka doon siya ni Trinkorn nga maghatag. Ganda it. Grasya siya nga. Halin sa pina. Andaman karon nga. Daya nga pagpangloko. No, so, maging aware lang. Sa second district natin kamerka doon siya ni no, Raya Kar. May gapang kayo man itabulig sa Raya Kar nga. Bangod na disgrasya kamerka doon siya ni Randa Kar nga igmang hod. Sa may bayan kara itbanwa tangalan ko September 26 ukon adlaw kara itarayang Sabado no kamerkadong Johnny so adi karaya anabi karang igmanghod kamerkadong Johnny try karang nagpost naka-confine makara ukon sigidas makara ginabuong sa ICU yakar sa saka hospital ay ginangan at agin mo kara maoperahan gagi para kara nga maka guwas imaw sa anak nga sitwasyon bawad gani nga gabit akara ro raya nga naging brain damage ag nag-gaptout aro raya kara nga dugo sa anak nga ugo no kamar ka dong Johnny maglima na nun sa anak nga pagka-aksidente sa motor so ginapangayo ka na makamar ka dong Johnny ay 700,000 pesos apang kinahangyan pa kara nga maka-down

0: Itong karang ang mga natipon ng mga report para magkaras sa programang Kompletos Rikados. Ako man si Kamerkadong Shane Flores Masali at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Mercado, live report. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos Rikados.
2: Abogin nga sa gamat kay Kamerkadong Shane Flores Masalio sa mga natipon nga balita ang makarong adlaw karon ita Lunes. Mga Kamerkado.
1: Kompletos Rikados.
2: Thank you man sa aton nga mga Kamerkado nga nagapamati makaroon. Most especially sa aton nga partnered LGUs nga half day makaroon. Sa mga opisina at gobyerno bangod ganing nga family day makaroon. And of course, sa atong tag sa mga public market, magharino na karon sa Altabas Public Market, Banga Public Market, Madalaga Public Market, Libacaw Public Market, Numansha Public Market, Lezo Public Market, Malinaw Public Market, Makato Public Market. Siyempre naman natong pagkaripatan na karon sa Tangalan Public Market, Nabas Public Market, Aga Buruanga Public Market, mga kamerkado. Sa mga nagabiyahe pag tuwid Capiz, Iloilo City, Iloilo Province, Antique, Guimaras, Negros Occidental, sa Bacolod City, nga padayon na ang preparasyon para sa Mascara Festival sa Batangas at sa Metro Manila, maghalunggid sa inyong karangang pagbiyahe, mga kamerkado. Thank you man sa ating nga Radyo Mercado Reporters, sa Newsroom and Research Department, sa ating nga onboard personnel, at sa ating nga partner technical, kay Heranio Lucina at kay John Albert de la Cruz, mga kamerkado. At sa uman, para sa programang
1: Kompletos Rikados.
2: Ako si Kamerkadong John Ronald Guarin, at Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Inyong napakinggan ang Kompletos Rikados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latar ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako it take ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Mamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, ay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto.
4: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, Kapen 5-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
1: Maayad-ayad nga hapon mga kamerkado. Good afternoon sa itong mga pinalangga ang hatag pangamati. Welcome on sa pupangalagad i-programang
2: Dear Mare Tess.
1: Adlaw ka taba karoon it Lunes, September 28, 2026. Ag kamiro niyong magkikaibahan sa rekanang programa ko si kamerkado Shane Flores Masalio.
2: Ag si Kamare Tess Nudge.
1: Yes, ag ginatamiyo manatudraya nga bayad-ayad ka nga hapon at umaking manghunan sa mga public market, no? Kamerkado Nudge.
2: Siyempre, ginatamiyo ko sa LA Libakaw Public Market. Siyempre, ginasundan rin at Altavas Public Market, Banga Public Market, Numancia Public Market, Lezo Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Malinaw Public Market, Bruanga Public Market, at Nabas Public Market.
1: Thank you so much, Kamerkadong Nudge. And of course, atong Facebook Live, no, pamantaman kita, itong mga Kamerkado at Radyo Merkado Aklan. Anyways, mga Kamerkado,
2: ang ganda mo sa camera. Kahit sa personal, pero ang ganda mo, oh.
1: Baka nakuha ka na dito ng...
2: Hindi, actually, ang ganda pala ng bagay sa yung ganyan. Para kang yan.
1: Parang
2: bad bitch.
1: Uy, huy, gumaba mo!
2: Sige. Anong kanta ni Adela?
1: Ain't in LA?
2: Oo, yung chorus nun.
1: Uli, wag ah! Nudge, ikaw na siya.
2: The bee in naman siya sa Trigen.
1: The bee naman siya sa Trigen. Wag ka na nag-ano. Anyways, mga Kamerkado, aton naman karang pagtamiya ko yung pag-diet nga hapon. At syempre, hindi mo kompleto na aton karang nga programa. Kuwa kita naga Q&A.
2: Totoo!
1: First question, Kamerkadong Nudge.
2: Ito. Ano ang mas mahirap kalimutan? Ang taong naging kayo o ang taong hindi naging kayo? Lahat sila nagmahalan kayo pero hindi mga yung isa naging kayo, yung isa hindi. Para sa akin, Kamarites Shine, para sa akin na, mas hindi ko malilimutan yung taong nagmahalan kami pero hindi naging kami.
1: Bakit?
2: Siyempre, may mga what if, mag-overthink ako, what if gipadayon, what if naging kami na lang, ano kaya ang mangyayari, ganito, masaya ba ako? Kasi ko yung naging kami, hay, wala, nandoon na, tapos ay wala na, hindi ko na siya iisipin, ba't ko siya iisipin? Pero yung hindi naging kami, hay, iisipin ko talaga yan.
1: Ganon. Pero sa tingin ko kasi kamerkadong Nudge, nakadepende kung matagal na kayo nag-usap, may bond ba kayo talaga dalawa, or sa, siguro kung meron kayong you do things together, ganon. Siguro no, diba? Minsan kasi mahirap din kalimutan yung taong hindi naging kayo, pero matagal kayo nagsama, diba? Like, meron kayong mga ginawang bagay, yung mga first time, ganon ka merkadong na.
2: O, listed yung feeling na hindi kayo, tapos ay, hindi naging kayo pero naramdaman yung gusto niyo isa't isa pero hay alam mo yun hanggang tingin lang kayo tapos hindi mo siya malilimutan. 'Di ba yung feeling hay ba halimbawa sa ka-workmate or sa school ganyan 'di ba bigla nang nag-transfer ng school bigla nag-ibang bansa yung isa parang mga ganun ba parang papapasayang ako.
1: Meron ka talaga mga ganyan no. Meron ka talaga mga tawag dito. Pag sa school, merong mga nag-transfer. Tapos hindi na kayo magka same school, 'di ba? Ganon. Pero ano 'yan, Kamerka Donage, parang crush lang 'yan, 'di ba? Sa mga high school.
2: Ang ganda mo talaga. Like, sorry na dapat 'di ako titingin dito kasi napapasabi ko. Ang ganda mo talaga.
1: Ano kasi diyan?
2: Dapat hindi ako tingin para hindi ko makita 'yung mukha mo.
1: Ganito 'yung mga mambubola.
2: Hindi totoo. Actually, Kamarite Shine, maganda ka. Ikaw lang yung hindi nagapati. Dapat gapati ka.
1: Ayaw na. Wala akong energy today, kamerkadong na.
2: Okay lang, kulang tayo sa tulog. Ikaw no, naantok ka, diba? Ako man same time, naantok
1: ka. Hindi, okay naman yung tulog ko, pero ewan ko, ano, naantok ko lately.
2: Kulang din sa nutrition, ay per may kabigakape.
1: Hindi ako nagkakape na.
2: Wow, very good!
1: Yes. Hindi ako nagkakape, oo, diba? Para yun sa health. Pero syempre, yung kape ng kape na bastang kape lang ah. Pero pag in terms ka, Mercadong Nudge, ng kape, kung gusto mo yung kape na merong...
2: Kape ng lakas.
1: Kape ng buhay. More power. Yes, dinim na yung kape. Anyways, isa pang katanungan ka, Mercadong Nudge.
2: Ito. Mas nakakainis ba ang taong nanghiram ng gamit at nakakalimutang ibalik o yung nagbabalik pero sira na? Mas nakakainis.
1: Ano yung mas nakakainis?
2: Para sa akin yung sira na. Kasi ay syempre yung diba umiram siya ng gamit ko no, tapos hindi siya nagpaalam, tapos madami akong gamit, hindi ko maalala, malay ko sinong kumuha, isipin ko na misplace ko. Pero yung feeling na nanghiram siya, alam ko, tapos binalik niya sira, magagalit ako. Syempre yung isa wala lang ako idea nanghiram siya.
1: Ah, okay. Yun nakakainis din ka, Mercadong Nudge, kapag nanghiram siya ng gamit tapos hindi niya na binalik. Lalo na kapag alam mo yung mga bagay na ginagamit mo talaga, tapos yung iba yung souvenirs, as well as...
2: Kala ko sabi mo, ginagamit mo talaga mga toothbrush, mga...
1: Ay, hindi ba kami ipapahiram yung toothbrush mo?
2: joke yan.
1: Hygienic naman.
2: Joke yan.
1: Libro. Ayoko talaga, pet peeve ko talaga yung mga taong hindi nanghihiram ng libro, tapos hindi na binabalik. Binabalik man, pero merong parang merong mga... tinupian, alam mo yun?
2: Ah, okay.
1: Kasi diba, we use bookmarks kasi.
2: Sinalagaan mo din.
1: O, inaalagaan yung libro tapos biglang tupi.
2: Ang ganda mo talaga. Di dapat ako titingin dyan, dito lang.
1: Ano ba tong bata? Wala, may ihihingin to.
2: Hindi, ang mo.
1: May hihingin to.
2: An ice camera ka.
1: Ano yan?
2: Magbabay na daw siya.
1: Uwi na siya. Bye, camera ka, Dog Berry Joy. Ingat. Anyways, yun nga. Tsaka, nakakainis rin na yung camera ka, Dog Nudge, kapag... alam mo yung hiram nila tapos parang wala silang balak na ibalik.
2: Hala ho, may nangyari na ba yun sa your kapatid mo? Pero pag kapatid mo ay normal
1: kapatid ko
2: lang
1: ba? Normal naman yun. Oo, normal naman ka Mercadong Nudge.
2: Pag kaklase mo or iba ka workmate. Sabi ni ka Mercadong Ninyo, pahiram ng pantalon mo ha, tapos hindi niya na binalik.
1: Baka may pabalik mo ng pantalon.
2: Alin pa, gusto niya yung pantalon mo.
1: Hindi naman kayo same ng ng size.
2: Sabi, ipipilit ko.
1: Hello? Hindi, parang
2: aba, ako kamerkadong ninyo, hindi ka daw niya pahiramin ng pantalon.
1: Eh, diba? Ano ba size ka? Anong size ka, nak? Oh, diba?
2: Ayun, nag-comment.
1: Dito man na sa Facebook Live natin, nag-comment si kamerkadong Inday Conception. Good afternoon, kamerkado. Ang sabi niya.
2: Basta ako magsabi. Sabi ni Salva Bida Bulina, ganda naman ng mukha ng...
1: Ganda naman, sino na... Ito naman, sa aming pag binabasa mo ito, ganda naman.
2: Sino ba itong naka-straight hair na babae? Ay, si Kamerkadong, si Shine Flores. Ang ganda niya, no? Kaya nga ayaw ko tumingin sa screen kasi nadidistract ako na ako. Alam, may tamimi na yan.
1: Pag may nahulog dito mamaya, hinulang ko siya, mga Kamerkado.
2: Natatakpan daw ng mic mukha ako. Okay yan, para hindi mo ako picturean ng editing na kalbo ako. Okay na yung matatakpan. Basta screenshot to niya, skalbo na naman ako doon.
1: Hey, grabe naman. Grabe yung pagbardagulan niya, no?
2: Pero actually, kamarite siya, no? Simula nung na-straight yung hair mo, feeling ko the way ka gumalaw parang graceful. Maganyan ka ng hair mo, parang graceful. Maglakad ka, parang graceful. Yung nakatali pang buhok mo, ay na-imagine kung ikaw, mahilig ka tumakbo. Pero okay pala ganyan ka kasi graceful ka tingnan.
1: Ano ba yan? Gamer ka dong, Nudge? Nakakainis naman. Conscious tuloy ako sa ko.
2: Hindi, maganda ka actually. Tingnan mo, ang ganda pa ng lights. Hindi na nga titingin sa screen.
1: Parang kunin dito ng liwanag, eh, no? Dapat to si Kamerkadong Nudge na ko-conscious na ako sa galaw.
2: Hindi, graceful ka tingnan.
1: Tama ka na.
2: Yung kasi, yung nakatali ka, parang maninikmura ka anytime. Sinasabi mo pa ka sa amin, sikmuraan ko kayo. O, di ba?
1: Eh, ba't ngayon nagsasabi pa rin naman ako ?
2: Pero hindi, iba na. Mukha kasing ka na ngayon ? Parang princess na yan . Parang imposibleng manikmura ka.
1: Si Nudge, ba yan?
2: Totoo yan, pati ka ba?
1: Hindi, ayoko mga... Ikaw kasi yung pakano mo kanina ka
2: pa. Hindi, pati ka, totoo yan. Secret lang natin ang nangyari dito sa loob ng booth. I will not, ano, hindi ako magasabi.
1: Anyways, isa pang katanungan, Kamer Katanggal.
2: Oh, sige, ito. Sino ang mas sincere? Sino ang mas sincere para sa'yo? Ang taong hindi marunong mag-express ng feelings, mga nagasabi lang, pero consistent siya. Or ang taong sweet, yung ang taong sweet, sasamahan kang mag-solve ng ano nga yan, ng puzzle, pero inconsistent. Para sa akin, ang sincere, may mga tao kasi, Kamarete Shino, na alam mo yan, hindi magaling mag-express ng pagmamahal, ng sasalita at nila, pero consistent sila, mga siguro sa actions, kung di man siya mag-express ay, uy, I like you, I love you, ganyan eh. At least, papakita niya sa gawa niya, kaysa naman yung taong bubulan ka, wow, you're, ang ganda mo, ang bango mo, baskis nga, mga ganyan. Tapos ay, inconsistent naman, di ba, doon na lang ako sa, mahirap mag-express, pero alam kong ano siya, consistent. Ikaw?
3: Ano nga yan? Patingin ka ng question mo. San ka na? San
2: ito, yan? Ito.
3: Ito? San yan? Sila mas sincere? Sila mas sincere yung taong hindi marunong ma-express ng feelings, consistent kasi sa taong sweet pero inconsistent.
1: Din tayo sa ano, hindi marunong ma-express ng feelings pero
2: why?
1: Consistent.
2: Yung gumagita, bakit?
1: Hindi kasi, frankly, ito naman, frankly speaking kasi di ba may mga tao na sweet naman magsabi, pero hindi siya consistent, pabago-bago siya. So, kahit naman siguro ikaw kamarkadong nun, siya ayaw nun, di ba?
2: Oo, pangit yung pabago-bago ngayon, hay, grabe siya mag-shower sa'yo ng mga salita, bukas, abo, wa yun, di ba?
1: Wa yun, asusa.
2: Wa yun, oh my God!
1: Tsaka may comment dito, Kamarkadong Nudge, sa Facebook Live natin.
2: Ano ang sabi
1: from
2: niya?
1: From Joyce Mazalia Beza. Uy, ano, pamahaw na. Babili niyo ako pamahaw, ah. Ate ko, Kamarkadong Nudge.
2: Wow!
1: Sabi niya, hi, kunuhamba ni Aiden. Si Aiden kasi yung
2: sinong
1: pamangkin
2: Aiden?
1: Ko.
2: Hello,
1: isang
2: Aiden.
1: Isang makita yung pamangkin ko.
2: Yung tita mo dito, kagwapa-gwapagid, ang tita mo. Basta hindi mo Ay, nakilala ka ba ng pamangkin mo nung nagpakita akong nagbuhagan?
1: Ito naman, mas bumait siya. Oh, di ako naaway.
2: Sabi ko nga sa'yo eh, mukha ka kasing dalagang-dalaga ba yung nakatali ka,
1: so,
2: parang gapanikmura ka.
1: Una.
2: Hindi gapanikmura ka.
1: Wala na. Parang tombits ako.
2: Ayan ba yung kasama mong gakuan ng dahog?
1: Eto.
2: Ay, ang cute-cute naman. Cute.
1: Parang siyang Chinese, no? Yan.
2: Siguro gwapong tatay.
1: So, ayun, ate ko hindi.
2: Hindi gapa man. Pero syempre, be, pag sa bata, minsan sa tatay, gid na kukuha lang na paglalaki.
1: Hindi, feeling ko, ano sila, mix sila kamerka
2: ng nudge. Puti naman yan, no? Maputi, siguro lang
1: yung... Yung kwan niya, yung tatay niya, yun yung maputi.
2: Wow, kaya pala. Uh-oh. Sana all maputi. Sino pa bang mga maputi dito sa istasyon? Si Kamarete Shane, si Yutnis, sino pa ba?
1: Ewan ko sa'yo.
2: Si Kamarkadong Don? Kayo lang ba, Sir Den? Okay lang.
1: Sabi niya pa, nag-smile daw siya pag hi. Hi, Aiden! Hello, baby!
2: Hi, Aiden! Your tita is beautiful.
1: Hello, baby!
2: Naging mabait siya sa'yo, si Aiden.
1: Ano yan eh? Sama na wala galim niyan minsan. Charon. Grabe. Anyways, may comment pa dito si Kamarkadong Marita Xavier na car. Hi po, good afternoon. Sabi niya, good afternoon. Uy!
2: Good afternoon!
1: Ano yung store nila, Kamarkadong Nudge, sa may madala public market?
2: Marites na car store.
1: Yes.
2: Galing po dito yung asawa nyo kanina. Sabi niya, hello, akasawa pala ako ni Marites na car. Pwede bang kunin ko ang kape ng asawa ko? Sika, okay sir, love mo ba si Aling Marites? Sabi niya, oo, mahal na mahal ko yung patay na patay ako dyan. Kaya sabi ko, ay congrats! Sana all Aling Marites na car, love na love ng asawa.
1: Wala po, wala. Ito naman, ito talaga. Ang dami talaga sinasabi nit.
2: Lasting na sa imagination ko nang tanungin ko kung kayong asawa niya.
1: Ay,
2: may comment pa yata si Bulina.
1: Sabi ni Bulina, wala ka. Sige.
2: Meron pa.
1: Feeling ikaw, Maring Nudge, magaling mag-compliment pero deep inside, hindi totoo sinasabi mo.
2: Oy, sino ba sa atin dito ang hindi totoo sinasabi, diba? Sinong mahilig mag-makanyo, makanyo?
1: Sino ka mukha niya?
2: Sino ba? Makanyo,
1: Nota ron, makasi ron.
2: Diba, kita mo, pinaba, diba kita mo yung sabi niya kanina?
1: Nakita ko yun.
2: Minus 100 points kay Lord.
1: Duga, buhinan yung imo nga lifespan. Sabi niya pa, si Nudge, binubusog kanya compliment pero deep inside, hindi totoo.
2: Ay, totoo yan. Si kamarkadong bully na salbabida ang lisod, pag i-compliment kanya, mm-hmm. meron yan sa isip-isip niya na yan.
1: Oh, meron yung gagawin na masama.
2: Oh, may gusama.
1: Meron siyang balik.
2: Nag-compliment yan last time may nasalubong yata kami. Sabi niya, ano ba, gwapa pera. Sabi ko, ay, gwapa ba, gwapa. Tapos sabi niya sa akin, di naman maganda. O, oh, diba? Ay, nako.
1: Sabi naman ni Kamarkadong Marites, grabe ka na dyan.
2: Oo, syempre Kamarkadong Marites na car. Actually, naano ako Kamarites na car na ano nga ako na-inspire kasi may edad na kayo. Tapos yung, alam mo yun, yung pagsasama nyo, hay, ano pa rin ba? Alam yun, parang kita sa kinukuha niya, nag-effort siyang kunin yung kape tapos magkasama kayo. Oh, ganyan
1: yung pagmamahal.
2: Gusto ko din ng ganyan. Yung sa parents ni Kamarites siya, yung hasta nagmatanda na sila, may mga apo na, di ba sila pa rin? Mm-hmm. Ganyan dapat magmahal.
1: Siyempre, madaming pinagdaanan yun Kamarkadong Nudge, di ba? Pero sabi talaga ni Kamarkadong Marites, grabe ka, Nudge.
2: Siyempre!
1: Hello po sa mga taga-Madalag Public Market.
2: Ay, gusto po niyang pumunta ni Kamarites Shine Flores kung kailan Opo. Pupunta si Kamarkadong MJ.
1: Yes, antayin niyo kami dyan. na para bang artista sila, no?
2: Sabi niya, ito, jacket! Bigyan ng jacket yan! Ay, Kamarites Shine, malaking jacket, okay?
1: Wala akong jacket. Ay, wala akong jacket, Kamarkadong Nance.
2: Wala siyang jacket po.
1: Wala. Anyways, mga Kamarkado, meron ka pang dagdag tanong para makapag-commercial na tayo. Isa, last one.
2: Sige. Anong mas mahalaga, talent o sipag? Isa lang, pumili.
1: I think Kamarkadong Nudge, sipag.
2: Tama. Ako, kasi syempre Kamarites siya, no? Sige, akong magsabi bakit hindi ang talent. Ang talent kasi, may mga taong talented ka, pero kung hindi ka naman masipag, minsan walang mangyari sa'yo. Nakadepende din yan eh. Kaso kung may mga talented kasi na ano ba, iba kasi may talented, pwede maging tamad. Ang masipag, kung masipag, hindi maging tamad.
1: Oo. Dapat ano, parang aanoy mo yung talent mo kung hindi mo naman ginagamit kasi nga tamad ka.
2: Wow!
1: So, sipag. Oo, ganon. Sipag.
2: Araw-araw, sipag lang. Anong kinakanta ba ni Kamarkadong Jusril?
1: Ayawan ko sa kanya. Hindi ko alam. Anyways, mga Kamarkado, oras po natin, alas 2:16 sa hapon. Sa aming kanang pagpanubalik, aton kanang basahon, nung problema ginsan ka, tunya ka sa programang Dear Marites.
4: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si pagkano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real Onofake!
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ininga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Mga kamerkado, kapanubalik kita sa programang
5: Dear Marites!
4: Sa gahapon kami yung partner sa ako si Kamarites Shane.
5: At si Kamarites Naj, guwapa kating. Dapat hindi nga ako titingin. Dapat...
4: Mga kainis na kanina ka pa, babay.
5: Okay lang
4: yan. Ako naman, ano na ako. Anyways, Kamarkado Naj, before kita magbasa, try ka nga aton nga problema, gisan ka aton, basa na hindi mururaya ka nga pagtamyo man. Unahan na ito madalag public market.
5: Yes! Sa Madalag Public Market, ginatamyo ko si Aling Marites na car, si Joel Quatri, si Lucito na car, si Beng Beng Soto, si Nena Ribuste, si Linda Buayan, si Liza Madura, si Mary Ann Cahill, si Glenn Calizo, si Sharon Calizo, si Chris Igazenza, si Alma at Jason Imaysay, si Johnny Guarin, si Melanie Nieves, si Charlie Carpio, si Alpha Guarino at si Sin Chong Fee. Ha? Si Sanchay to.
4: Bago ba yon? Yung karakteran yeah. Ako ba yon? Gabi talaga si Kamarkadong Nan. Pero anyways, Kamarkadong Nan, siya rin ko kainakapasan talaga, ano, excited. Saraya ka nga sa pagbasa meron problema. Agbag to at laygay. Pero hawa nga ni mga kamerkado, ato yung karang pabagabasahan rong problema ginsen katon. Dear Marites, tawagin mo lang ako sa pangalang Janice. May kababata ako na May kababata ako na matagal ko nang kinaiinggitan. Yung tipong hindi lang simpleng sana ako rin. Bad jealousy talaga, as in ini-stalk ko yung may

0: Then this year, June 2026, na-layoff ako. Kasabay pa noon, na-addict ako sa scatter. So grabe talaga yung bagsak ng finances ko. Yung dating feeling ko na lamang ako, bigla akong kawawa. Legit na bumaliktad. Then what I felt became worse nung nalaman kong na-promote siya as assistant manager. At the time, yung pag-layoff ko was not too painful, pati yung scatter addiction ko. But what made it more painful talaga ay umangat sa buhay yung taong ayokong umangat. Super lala ng inggit ko sa kanya, mare. So fast forward, I kept stalking her post. At dahil nakikita ko yung deductions na minamay din niya, kinompute ko yung possible gross salary niya. Around 135,000 pesos gross siguro. Napaisip talaga ako. Grabe, seryoso ba? Yung dating 56,000 pesos lang sahon, ganito na. Ganun ako mag-isip, mare. Yung unemployed na ako, walang pera, ay literal na bumagsak sa lupa gawa ng inggit sa katawan ko. And yung 8 years kong ini-small, yung tinatawag kong cloud chaser sa GC, siya pala yung quietly moving up. Tapos ako, eto, walang work, may financial problems at kailangan ulit bumangon. Doon ako nahimasmasan talaga, mare. I was so busy comparing myself to her. Samanta lang siya, baka busy lang talaga sa sariling buhay niya. Hindi niya alam na 4 years ginagawa ko siyang measurement ng sarili kong success. And honestly, nakakahiya siya kapag naisip ko ngayon. Kaya eto, mare, napakonfess as a reminder. Reminder ko na rin sa sarili ko. I'll continue applying for jobs, fix my finances, and hopefully work on myself too. Gusto ko rin matutunan kung paano mawala yung inggit na matagal ko nang kinikimkim. Maybe that's the lesson I needed, mare. That bad jealousy only consumes you until you no longer want to count your own blessings. Sobrang bitter ko pa rin now and followed her muna. Maybe mabago ko ng sitwasyon ko ngayon. Sana lang talaga. Ano bang dapat kong gawin, mare?
1: Grabe si Janice! Actually, kamarete siya, no? Mm-hmm. Gusto ko malaman sino ba itong taong kinainggitan niya. Maningit na inggit siya. Malay mo, dati niyang friend, dati niyang nakaaway.
0: Ano niya? Childhood niya. Parang nakaano niya lang. Kababata.
1: Actually, may mga tao talaga na inaiinggit sa success ng iba. Ano nga yung tawag dyan? Kabentality ba? Yung bababa ka sa ano? Di ba ganyan yung mga Pinoy mostly? Tapos, pag may sumakses sa buhay, ganyan. Actually, Janice, yung gawin mo, hay, feeling ko ay ano, isipin mo muna yung magandang ano. Ano nga yan? Magandang ano nga? Ay, hindi, mali. Gito. Ulit. Mag-reflect ka muna sa sarili mo. Actually, masama talaga mainggit. Sabi nila yan yung sakit na hindi nagagamot ang pagkainggit.
0: Ang pagiging inggitera.
1: Inggiterak talaga, Janice. Hindi, ganyan yung
0: pero
1: ano.
0: Pero diba, ang ano eh, kamerkadong nudge, parang ginhumble imaw ni God.
1: Totoo, wow. Diba? Thanks, like, God. Hindi totoo, diba? Ginhumble siya. Sabi ni God, diba? Kung ganito ang tao, iba ang personality niya. Sampulan ko to.
0: Diba? Kaya ginapasamitan ikaw at imong own medicine para mabugtaw ikaw. Kasi, diba ka merkadong notch, do yun ga, yung nakakainis lang na part, gina-screenshot na pa. Pero, yung mga, alam mo, yung my day ni Jan, ni ano, Ida, nga, nang kababata, tapos ginahabang nga cloud chaser nga, wala naman kang ginagawa sa yung kababata mo, diba?
1: At saka, hindi naman, na, yun nga.
0: Pero dito may nagsabi dito ka merkadong notch. Eto, si Pilar. Envy. Envy.
1: NBA.
0: Envy is one of the 7 deadly sins. A resentful or sorrowful desire for another person's possessions, traits, or success. Pagdasal mo na mawala yung inggit mo sa katawan mo, as in really pray. Dahil kung hindi, you will just continue to feed it at lalo kang lalamunin yan. Kung talagang na-learn mo na lesson... Kung talagang na-learn mo na lesson mo, be a better person and pray na ma-overcome mo yung inggit na yan. You're already on the first step na acknowledge mo na may masamang inggit ka dahil lumagakpak ka na. Maybe there's a reason kaya ka bumagsak. The Lord is chastising you to be more meek and humble. Huwag mong hintayin na mas maging worse pa, patuloy mong ika-obsess ulit yung pag-compare sa sarili mo sa iba. Walang blessing sa papasok at lalong bibigat ang buhay mo pag ganyan ka na lang lagi. There's actually a lesson to be learned from you

0: I hope yung makaka-relate, eh magbago din. Pray na ma-overcome mo yung envy na yan or else ikaw din talo. Diba? Siya din yung lalamunin ka magkadong nudge ng inggit na yan.
1: Totoo. Actually, kasi Kamarita Shine, minsan yung mga nainggit na tao, sila pa yung tipong baka, minsan kasi Kamarita Shine, pag nakonsumo na yung tao ng inggit, siyempre pag inggit, may galit yan, diba? Ang nangyayari, nakakagawa ng krimen. Kita mo may mga balita, may kilala ako na, dahil inggit na inggit siya sa buhay ng tao na to, nagawa niya yung dapat, yung may paglabag siya sa batas na nagawa sa tao. Yan ang malisod. Yung feeling na, wala ka namang kilalang kaaway, pero dahil sa simpleng inggit, may mangyayari siyang masama. Lisod ran.
0: Oo. Tapos gumagawa ka pa ng mga bagay na like umuutang ka para meron ka rin. Kung ano yung meron siya, meron ka rin dapat. Kasi para ano, para matapatan mo siya or mahigitan mo siya. Ganyan yung mga, diba? Nalulungkap pa tayo sa dami pwede mo yung scatter pa. Ito naman.
1: At saka si Lord,
0: hindi mo inayos yung buhay mo muna bago ka nag...
1: Ano nga yung tawag?
0: Bago mo pinakalaman yung ibang tao, dapat inayos mo muna yung buhay mo. Sabi na Kamarkadong Nudge, pag masyado na daw taas yung lipad ng isang tao, lalaga pa ka talaga kapag hindi mo ma-measure kung gaano kalakas yung hangin.
1: Oh, wow! Totoo yan, Kamarita Shine.
0: Mayroon mga wisdom.
1: Wow! Iba talaga. Bago ka din ng isip ngayon, nagpag-isip ha. Ay, maganda ka na nga. May bago ka pang wisdom. Okay, sa'yo na. Ikaw na. Sabi nga ni Daniel Padilla na sa'yo ng lahat.
0: Ano ba yan? Wala. Tama ka na.
1: At ito pa, Janice, no? Ang lisod ba, Janice? Actually, tama yung nag-send ng message kay Kamarita Shine na ipag-pray mo yan. Tingnan mo si Lord dahil mabait yung kinainggitan mo. Mas siya yung binibigyan ng blessings. Wala siyang inapakan tao. Tapos ang pangit pa dyan, parang nag-ka nga, nang-iinganyo ka pa ng ibang taong i-hate yun,
0: Hate train siya, Kamarkadong Nudge.
1: Screenshot ka pa pang send. Diba? So, ano naman kung cloud chaser siya, gusto niya yun, may pera siyang pambili. Mas malisod kung wala siyang perang pambili.
0: Tsaka, mahirap ba para mag-post ka ng masama ba mag-post ng accomplishment ng isang tao?
1: Hindi yan.
0: Diba? Tsaka yung, normal day siya, pero gusto niya i-celebrate na meron ganito, ganyan. Mahirap, masama ba yan?
1: Hindi.
0: Alalamot. Umayos ka, diba? Tumayos ka. Sa ngayon daw, sabi niya Kamarkadong Nudge, andyan na siya sa part na parang in-unfollow niya yung girl.
1: Okay na yan, in-unfollow mo, mag-ka na. Pero feeling ko ba Kamarita Shine, maskin in-unfollow ni Janice, inggit gihapon mo. Yan ang malisod eh. Feeling ko sustokin mo pa rin yan siya. Pero ang magandang gawin, ayusin mo yung buhay mo ngayon. At alam mo, masama talaga yung sugal na yun. Walang nangyayaring maganda sa sugal.
0: Oo. Tsaka din Kamarkadong Nudge, syempre parang ikaw mag-uumpisa ka pa lang. Uumpisa ka ulit, pero siya na-promote na. No. So, andyan pa rin yung thoughts mo na nga, parang super inggit na yan, no? Na sana ganito ganyan na ako, ganito ganyan, diba? Parang hindi naman kasi maganda yan, Kamarkadong Janice. Oo, sana magbago ka na. Tsaka, hindi, yung makakapag-help naman talaga yung pag-unfollow mo sa kanya kasi hindi mo na nakikita yung mga niya. Yung tawag dito, Kamarkadong Nudge, yung mga pinang mamayday niya. Pero I hope na aside dyan sa ginawa mong step, gawin mo rin na parang ugaliin mo rin na huwag mong i-feed yung inggit. Diba? Kasi pag ini-entertain mo yan kasi, Kamarkadong Nudge, parang mas lalo ka pang maiinggit na magagalit ka pa. Alam mo, i-admit mo na sa sarili mo. Actually, in-admit niya naman eh.
1: Yun niya, ang maganda, in-admit niya. Tandaan mo, kasama yan sa 7 deadly sins.
0: Yes.
1: Inggit. Kaya tayo, mga kamarkado!
0: Yes!
1: Huwag na waasinan yung katawan nyo. Kung feel nyo naiinggit, kaasinan nyo. Okay lang, maiinggit tayo.
0: Tapos magdala ba kayo mangga dyan?
1: Okay lang, maiinggit tayo sa iba. Sa pagkain, nainggit ako, kumakain siya niyan. Nainggit ako kasi may jowa siya. Okay lang yan, hindi yung inggit na ikukumpara mo yung inggit na dark talaga na inggit. Mag-asin-asin na kayo sa bawas niyo.
0: Bakit? Para sa ano yung asin, Kamarkadong Nudge?
1: Hindi ko din alam eh.
0: Oh, diba?
1: Asinan nyo lang.
0: Asinan nyo na, para ba siyang uod? Pero yun nga, at least, gin-accept na may sagay mo at nainggit mo. Ala, yun yung nakakainis sa rin na aware ka, nainggit ka sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa, pero nainggit ka pa rin sa kanya na wala namang parang rason talaga na para mainggit ka. Alam mo, you have to work on your own life talaga. Totoo.
1: Pero feel ko, kamarite siya, no? Itong si Janice, no? Siya yung tipong tao na, alam niya, inggit siya, pero mas lalo siyang mainggit or sadyang hindi niya makontrol yung inggit niya talaga. Di ba hindi maiwasan? May mga friends din tayo na may tao silang ginastok. Uy, tingnan nyo, ano siya. Pero,
0: nakilala ko ganyan dati, Nudge.
1: Pero hindi naman siguro dark na kasi yung kay Janice sa tipong ginawish niya na ng downfall yung isa.
0: Yes, parang yung kilala ko kasi na parang mas ginamit niya yun para mag-ano siya. Parang ginawa niyang motivation para magkaroon din siya ng magandang buhay ngayon. Hindi siya negative. Hindi siya inggit na masamang inggit. Pero ando sa, ay, maganda to ah. Sana ano, ganito rin ako, mga ano, na parang ginamit niya na stepping stone na parang mag-motivate pa siya nung gumawa ng ikaka ganda ng buhay niya.
1: Wow!
0: Yung maganda!
1: Yun ang maganda, hindi yung
0: tipo. Hindi yung kay Janice, ano ka. Anyways, mga kamerkado, sa aton ka nga comment section, ma'am. Kay Kamerkadong Amelie Agustin Oberio, hello po, good afternoon. Kamerkadong Salvador Andre, pa-shoutout sa Salvador family sa Nabas. Ay, hello po sa mga taga-Nabas Public Market natin din dyan.
1: Hi.
0: At sa Salvador family from Nabas. Kay Kamerkadong Edward Jacob Oberio, good afternoon. At kay Kamerkadong Greco Salvador Oberio Jr., good afternoon din po. Oras sa mga Kamerkado, alas 2:40 sa hapon. Sa ating pagpanumbalik, final nga advice para kay Janice, inyo kumabatian. Pagkatapos, pila ka reminder, stand by.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga dalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Mga kamerkado, yan kada sa last part itong programang
5: Dear Marites!
4: Tagahabang kami yung partners ako sa kamerkadong Shade.
5: At si Kamerites Nash!
4: Yes, kamerkado Nash pa tamiyo. Ano ako sa atong mga taga Nabas? May Nabas ba kita?
5: Walo. Bruangga lang.
4: Bruangga Public Market, kamerkado Nash.
5: Sa Bruangga Public Market, ginatamiyo ko si Season Aga, si Jason Season, si Ga Negro, Onyol Packs, mga staff with bread and butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, Renila Prado, Juliet Nalaunan, Why Are You Variety Store ni Ricky Yap, si Jenny Ann Swalog, si Sheila Diwan, Samantha Store ni Irvin Daguhoy, si Maria Joy Apolinar, si Lizelle Daguhoy, at si Bing Estuya.
4: Hello po, good afternoon na kinyo. And of course, no, sa mga nagapamantok kato sa Facebook Live, good afternoon man, mga kamerikado. Anyway, sa tunay nga oras, alas 2.50 sa hapon, right? Karang oras, ginatuman kinyo eat more Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life, mag more power daily, mga kamerikado. And kamer kadong nudge aton kar nga pag ano lang pag tao karon ip
5: laygay ito may nag-message sa akin
4: ano daw
5: Janice pinaka naka
4: si Janice
5: ay hindi para to kay ano ang nag-message pala dito okay. si Belly C. Sabi ni Belly C, Janice, ang pinaka masama na gawin ng isang tao ay mainggit. Alam mo ba, noong unang panahon, madaming inggitera sa mundo. Kaya 'di ba yung sa part dati ang daming nagpapatayan, mga makaron. Sana isipin mo na lang na walang magagawang maganda yung inggit mo. Ano naman kung nainggit ka, hindi ka na parang wala pa rin, talo ka pa rin kasi hindi ka niya pinapansin. Huwag mong gawing kompetensya ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw.
4: Wow! Thank you so much kay Kamerkadong ano?
5: Bell? Si Bella.
4: Bella?
5: Si Bella Tan. Si Bella Agzitan, yung asawa niya.
4: Hindi niya asawa, kaya di ba nag-announce na sila? Break na sila to naman, no? Tagal na lang break.
5: Okay talaga. Na, yung feeling ko, mas kung may mas lalala pa sa beauty contest sa yun.
4: Si Bella. Si Bella. Si beauty contest.
5: Oo, oh, okay.
4: Ano ba to? Anyway, sabi naman dito, Kamerkadong Nudge ni Uo na naka-boxer. Nakakamatay yung inggit at sa tagal ng panahon, hindi mo inayos ang sarili mo. Hindi ka siguro nagdadasal. Dapat kaya ipinagdadasal mo rin ang ibang tao kaso nilalaman ka ng inggit at akala mo ikaw lang yung nasa itaas. Kaya nung hindi mo na nga siya mahigitan, eh lalo ka pa bumagsak at siya lalong tumaas. Parusa yan sa mga taong hindi kontento kung ano ang meron at hindi masaya sa tagumpay ng iba. Matatagalan ka pa bago makaalis sa attitude mong inggitera. Na masaya ka pag may taong bumabagsak. Buti nga sa'yo. Kung mayusin mo ugali mo, bitter ka masyado, meron palang taong ganyan. Meron mga taong ganyan pag pag nahigitan sila ng taong ayaw nila. Diba? Meron ganyan, makamarkado.
5: Ito, nag-comment si Sira ang tornilyo.
4: Ang weird!
5: Sabi niya, demonyo yung inggit. Parang may demonyong bumubulong sa'yo. Mas mabuting mag-cleansing ka muna. Pumunta sa simbahan at magsimba. At ipanalangin mo sa Diyos na tulungan ka para maalis yung kademonyohan dyan sa kaluluwa mo. Gabi naman to, si Walang Tornilyo.
4: Wait lang.
5: Actually, totoo yan. Kung ganyan, magkumpisal ka. Di ba tawag sa mga Katoliko, gakumpisal?
4: Oo,
5: para mas, kung masabi mo sa father, sa pari ninyo is...
4: Father, naingit ako sobra. Totoo. Anong gagawin ko?
5: At least, alam mo yan, matulungan ka niya spiritually, ganyan, magbasa ka ng Bible. Ituon mo na lang yung isip mo sa ibang bagay, wag ka nang magsascatter. Kasi, actually, feeling ko na imbes magpakabisi ka sa mga hobby mo, mas gusto mo pang mangstock ng mangstock. Mas maganda siguro is ituon mo talaga attention mo sa ibang bagay at hayaan mo siya unti-unti. Alam kong hindi madaling kalimutan kasi 8 years ba naman fina-follow mo siya, inggit na inggit ka. So bali unti-unti, pero good sign na in-unfollow mo siya. At sana huwag mo na siya i-follow ulit.
4: Totoo. At sana ano, gamitin mo yung mga araw na hindi ka nakafollow sa kanya na para mag-self-reflect ka. Kung ano yung ginawa mo, kung ano yung dapat hindi mo nagawin. Kasi walang magagawa yung inggit. Ano lang yan? Sakit lang yan sa puso, di ba, Kamerkadong Nudge? Para mas bigata lang talaga yung ano, yung sa loobin mo dyan kapag pinalala mo yan. Nasabi naman dito ni Hilaw na Repolyo, Kamerkadong Nudge. Lahat naman tayo may tinatagong masamang ugali. Huwag na po tayong magpaka-ipokrito. Tayo'y tao lamang, hindi perpekto. Nasa ating kung paano natin baguhin at kung willing ba tayong magbago. Yun. Meron na tayong tinatago ng mga masamang ugali. Pero, ayun ay kung paano natin yun i-handle at paano natin baguhin yung sarili natin. Diba? Nasa yun na yun kung magbabago ko, hindi yung magpapalamon ka talaga sa ugali mong yan.
5: Taba, ito diba? Pa, nag-comment si Hotdog na walang damit. Sabi niya, iba-iba lang plastic to eh, di ba? Kasi sa supermarket.
4: Handog na walang dami.
5: Sabi niya, alam mo, Sender, may kilala din akong ganyang tao. Alam mo ang ginawa niya, pinasadyos na lang niya ang lahat. Ang magandang sign, umamin ka na ikaw ang nagkasala. Sender, manifesting, patuloy na yan pag napagbabago mo. Thank you din sa pag-share mo ng story kasi dito ko na-realize na may mga tao pala talagang gagawin ang lahat dahil inggit, no? Yan ang nakakatakot. Totama. Actually, Janice, Tama si Kamarito Shane, sinabi niya kanina, in-acknowledge mong naiinggit ka, at least inamin mo hindi ka, hindi ka in denial. Yan ang maganda dyan. Pero,
4: pero yung pangit doon.
5: Anong pangit doon?
4: Yung pangit doon, alam niya naiinggit siya, tapos alam niya na parang inis na inis sa taong yan, kaya wala namang ginagawa, pero finifeed niya pa rin. Yung isipin na naiinggit siya. Diba? Aware, self-aware siya, Kamerkadong Nudge eh. Pero wala, pinapatuloy niya pa rin. Yun yung pangit doon, Kamerkadong Nudge.
5: Kaya sana, Janice, dahil narinig mo yung sinabi namin, alam mo, kasi actually, kahit anong advice namin sa'yo, nasa sa'yo pa rin yan eh. Tsaka, hindi namin kilala itong sinong kinainggitan mo, anong ugali niya, personality. Pero kung sa'yo talaga ang mali, dahil magbago ka na. Alam mo, libre lang magbago habang hindi patuli ang lahat, Janice.
4: Habang wala pang buwis ang magbabago.
5: Oo. Kasi lisod, no? Kung sobrang tanda mo ay.
4: Yes. Tanda mo na, wala ka pa rin character development. Come on! 2026 na. Sabi naman dito, Kamerkadong Nudge ni Purple na Ampalaya.
5: Wow, gabi naman Ampalaya.
4: Sabi niya, huwag mainggit. Di mo alam anong sacrifices ng mga taong nagtagumpay. Wala kang idea doon. Yes! Alam mo yung ano yan? Yung parang they work behind closed doors, Kamerkadong Nudge. Para lang maging andyan sa sitwasyon kung asa na sila ngayon. So, sana no, 'di ba, Kamerkadong Nudge? Sana magbago ka na kasi hindi pa naman huli yung lahat.
5: Tsaka pinaghirapan din niya ng kiniinggitan mo ikaw, kasalanan mong nalugmok ka, nasa sayo 'yan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, Janice, tayo ang gumagawa niyan ng ano. Ano nga 'yan?
4: Tayo gumagawa ng ano natin, ng tadhana, ganun.
5: Oo, parang ganito kasi yung pagkaintindi ko, Kamarite Shime. Sabi 'di ba nila, parang yung buhay natin libro, 'di ba 'yan?
4: Yes.
5: Ikaw ang nagsusulat na anong gusto mong mangyari. Hindi ako nagapatid na pinanganak tayo, nakasulat na anong gagawin. Wala yan, choice mo yan.
4: Okay.
5: Or depende kasi yan sa paniniwala. Pero nagapati ako na kung oras mo na. Pero yung mga sa mga choices ba ng buhay, ikaw yan.
4: Ikaw gumagawa yan.
5: Ikaw yan.
4: Kasi meron ka meron kang choices eh. It's either you do this or you do that.
5: Totoo.
4: Ganon. Saka, shoutout lamang natong karal sa atong nga taga Nabas, sa taga Buruanga Public Market. Pa-shoutout kay Marvel Magbanwa, nga taga Buruanga Public Market, at kay Marcel Sulog. From Kamerkadong Christian Mark Swalog. Hello po sa mga taga Buruanga, atong mga palangga na Kamerkadong Nasya, taga Buruanga Public Market nga ra. Yes, sana makapunta si Kamerkadong Merejoy dyan, no? Iba dahil si Kamerkadong Merejoy. Makapunta siya dyan at makawa naman.
5: At sumama ka.
4: Pwede. Nagpakit sa camera. Pwede. But anyways, Kamerkadong Nudge, oras natin, alas 2:59 yung sa hapon. Thank you so much sa ating karing mga Kamerkado una, sa ating mga Merkado publiko, sa ating Facebook Live viewers, abo man karang sagabat. And of course, kay Kamerkadong Janice, bukon pait uli hirotanam. Masyado ka nag-focus sa ibang tao and nalipatan mo nga mag-ayuson imong kaugalingon. Ha, ruhate nga ron, hay kunta, mapauson sa imong tagipusoon because hindi yan nakakaganda. Ka-reflect, abirong Kamerkadong Nudge sa physical dayon.
5: Totoo.
4: Hopefully nga, hindi ikaw imaginary reason nga para kaingitan ng ibang tao. Kunta hay din nga gamiton nimo nga para ano ba? Parang inspiration nga sa imo sarili, nga i-work po imo sarili para man para maging maayos man ikaw klase tao. And of course, pilang days yun ka Kamerkadong Nudge before Christmas?
5: Ay, ito 87.
4: 87 days before Christmas, mga Kamerkadong. Thank you man sa itong kailangan partner sa mga technical side, kay Kamerkadong Heranyo Misina. Ako man si Kamerkadong Shane Flores Masalio.
5: At si Kamarites Nudge, Jojo Mercado Clan.
4: Ang bosa sa puso ng bayan!
6: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
7: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Kasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Don't stop. You get enough. Keep it locked.
3: Radyo Merkado.

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado. Radyo Merkado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, ako adlaw-adlaw, tungod wag, ako it power, bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat, ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom pag-ihapon.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay lang mayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antoninos Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: kinahanglanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
5: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan. Ng bayan. Oh, oh, oh, we oh. Oh, oh, oh, we oh.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tugotang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: sugar.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: just to touch you once again.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kiss!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presyo at gikalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing una ng mga balita. Pulis sa hospital reports. Presyo ang mga balaklon. Kagsiban pa ang mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo Merkado.

0: Good morning, may day nga gahon sa ato nyo mga kaigmahuran sa bilog natin nga probinsya Itaclan. Sa ato na nga mga negosyante, mapa-wholesaler ka man o kung retailers. Sa ato nyo mga tendera-tendera, matansero-matansera. Sa ato na nga mga bolantero-bulantera, nga gahon pa nag-biyahe. Aga sa makaroon nga pang orason, is una gon na kaabot yon sa ato nyo mga merkado publiko. Sa ato man una nga mga adikaran niya drivers nga masusakoon man sa ato niya tagsa-tagsa ka mga terminals sa ato niya bugos nga probinsya Itaclan. Good morning! May dahil niya agahon ag welcome sa pagpagayad ng mga programa rung bagsakan. Makarikita adlaw, ita Martes, Pesa 29 on sa buwan ita Setyembre, Dagon 2026. Sang adlaw lang, bapa goodbye kita sa nga bugan ita Setyembre. Aga welcome naman aton runga bugan ita Oktubre. Aga 87 dias lang bago magabot. Dekaroon niya adlaw ita Pasko.
1: Pagsakan.
0: So, ako rin yung mag-alagad mo kanyang agahol mga kamerkado, si kamerkado nga RB na Rompe. Binyo kami ha, sa ita alas 6:30 sa paghatod kinyo't mga balita ag impormasyon. Managkainabo, managtuhaw nga mga insidente, aksidente. Iya sa ato nga bugos nga probinsya Itaclan. Ay syempre, gatod man doon ito yung mga kamerkado patrol reporters. Nga naka-standby man, sanda ka rin yung mga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Dahil ka rin yung mga pulisa reports. Nga igahatod ka ito hindi na ni kamerkado nga Shayna Flores Masalyo. Agas, dahil ka rin yung market report ni kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar. Bagay niya ba man ito na partner sa technical side, maka rin niya agahon si kamerkadong John Albert de la Cruz. Sa so, mga kamerkado rin, dahil nga mga balita, impormasyon, nga ito niya pagkatawa ni Ta Ligwa, dagan sa ito niya pagpangalagad, dahil niya sangka insurance agent, aga, dahil niya sangka kagawad, sa may sangka barangay, sa dekara niya Banwa Ita numan siya. Rong natigayon nga mabunet maaresto. Ita ito niya makatapo ita otoridad. Iya sa ito niya may Banwa Ita Kalibo. Bawal sa nga pag imbulbar. Dekara niya illegal fixing activities. O kundi dekara niya pagiging sangka fixer mga kamerkado. Or dekaran niya entrapment operations or entrapment operation ay ginpatigayon itatanong nga Kalibo Municipal Police Station ag datan niya LTO Kalibo District Office ag nagrisultan dekaran niya pagka-aresto sa dekaran niya sangka insurance agent ag dekaran niya gisugit ay barangay kagawad aga residente ita Barangay Marianos sa Banwa Ita numan siya mga kamerkado. So sa pila natin ka mga kaimuhuran edun daya karoon niya insidente mga kamerkado ay nag-umpisa at mabay natin nga dun daya karoon niya sangka individual or anakaroon niya mabay natin ay kliyente ay nag-reklamo bangod niya medyo mabuhay doong pag-release itadekaran niya ang driver's license agresulta man nga nag-patagyon or nag-pangimat bulig sa ating LTO at nag-resulta sa dekaran niya pag-aresto sa dekaran niya sangka babaeng individual. So ato doon yung igatodakinyo rong kabugusan itaykaroon niya entrapment operation sa din nga ginpatigayon kahapon mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: Samtang sa mga dugang aron yung mga balita mga kamerkado deman niya daywang kakolorum nga ban rong natigayon nga maharang itato niya LTO or Land Transportation Region 6 sa may bahay ka rin ito, Banwa Ita Numansha. Nausan din dahil kanyang kolorum nga ban, isa nagabiyahe, alin sa Kaliboto at Tangalan, ginasugid nga ginasukot, runga kada pasahero, ito, pamasahe nga 150 pesos. Pero doon nga dekaran niya ban, ay white prangkisa, or ano man, nga nagkaigyo aron nga franchise mga kamerkado. Resulta man, dekaran niya pagkadakop, itato niya, Land Transportation Office Region 6, mga kamerkado. Tara mga dugang mga balita, aga impormasyon. Ay syempre, igatod man din katon, itato niya mga kamerkado patrol reporters. Pagsakan. Sa mga itang ang 17 minutos, mga merkado rong nakaligad sa orasita, alas 5. Aga, ito na rin si Kieron mga kamerkado. Ano doon magiging latest weather update? Kaya sa ito niya, Pungsod, Pilipinas. Kaya naka-standby man sa Piyakaron niya linya. Ratan niya, DST Pag-asa. Ito na bigyan nga kamustahon. Doon nga magiging weather situation. Iya sa ito niya Pungsod, Pilipinas, makaroon niya adlaw ita Marte. So, naka-standby mga kamerkado sa piyang linya. Ato niya pamatian si DST Pag-asa Water Specialist, Veronica C. Torres. Sa pagkatagaton, ipinaka-latest nga weather forecast mga kamerkado. Pagsakan.
1: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, 29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minamonitor nga natin na si Bagyong Surige na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan na ang lumabas ng ating monitoring domain at wala na tayong minamonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Palawan. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Saan nga natin na by starting tomorrow until Saturday ay posible magpatuloy yung ganitong fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat at temperatura ngayon sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa May Baguio at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa lugar ng Western Visayas, sa May Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan noong mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng south ng Intertropical Convergence Zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa May Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa May Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago, kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng pag-asang outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa May Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin na aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-ulat.
0: So rin niya, nabatihan ng mga kamerkado rin nga dahil kanya niya weather update. Magaling sa atin niya, Dostia Pag-asa, ang ginhatod gaton ni Dostia Pag-asa Weather Specialist, Veronica C. Torres. Ang nagabutin gaton, may nakita ng 23 minutos rin nga nakaligad sa oras ita alas 5. Bago rin niya pag-detalye, sipilan natin ka mga balita at impormasyon. Ay rao na nga pag good morning, pag tamiyaw it may dahil nga gahon. Una sa ating mga kaigmang huran, sa ating tag sa mga public markets, una sa ating mga kabanwahanan. So good morning guys, may dahil nga gahon. Una sa ating may banat altabas sa altabas public market. Una sa ating mga kamerkado una sa fish section, meat section, vegetable section, poultry section, dry goods section. Iran niya Autobus Public Market. Good morning, Ed. Una sa ito niya mga kamerkado. Sa kay kamerkado Andres Sukang. Okay, Madam Inday Concepcion. Imaman kay Sir Morito Benedicta Tulio. Sa ito niya may Autobus Public Market. So, good morning, Ed. Maday niya agahon kinyo. Kay makaroon niya atlaw. Isa market day. Una sa ito niya may Banwa Ita Autobus. O naman sa mga kamerkado sa may Madalaga Public Market, good morning again. O naan ni Sir Jojo Igaras Nagtalon, nasa Nagtalon Meat Shop, kay Sir Joel Quatris, at kay Madam Robilin Patricio Quatris. O naman kay Madam Lucito Nakar sa atin niya Madalaga Public Market. Okay, Sir Lucito Nakar sa atin niya Madalaga Public Market. Good morning again. Ang sa pilapain natin ka mga kaigmanghuran una sa Banwa Ita Madalaga. Good morning man, may daig nga gahon na sa atin yung mga kamerkado sa may Libakaw Public Market. Aga iya sa atin may Banga Public Market. Madaig man nga gahon sa atin yung mga kaigmanghuran sa may western side, ito nga probinsya Daklan, sa Malinaw Public Market, Laso Public Market, Makato Public Market, Numansha Public Market, o yan, market tayo manggali. Nasa atin yung may Banwa Ita Makato, so good morning, Ged. Nasa atin yung mga tendero-tendera una, nga agahon pa nag-abugtaw. Agahon pa una sa atin yung mga merkado publiko. O naman sa atin yung mga kaibanghuran, sa atin niya Tangalan Public Market, good morning, Ged. Ag sa atin niya may Nabas Public Market, ag Borwanga Public Market. Pagsakan. Good morning man, may day nga gahon sa atin niya mga igmanghod. Nga rigibakaton, binagi sa atin niya mga social media accounts. Ita Radyo Mercado Aklan. So good morning, Ged. May day nga gahon sa mga nagibakaton, pinagi sa atin niya live stream. Sa atin yung mga social media pages, rekaran niya Facebook account, aga rekaran niya YouTube channel, ita Radyo Mercado Aklan. So good morning guys, may dahil niya agahon. Pwede ka mo makakomment ha, makapadayot yung reaction ko, session or greetings sa atin ka rin yung mga social media accounts. Ito doon niya pagbasahon sa kabugustan doon niya pagpangalagan. Ag in case man, nga Huwag ka mo naka-follow sa atin yung mga social media accounts. Ay type nyo lang sa inyong mga search bar. Tanda yung Radyo Mercado Aklan. And like and follow sa atin yung Facebook page. Mag-subscribe sa atin yung YouTube channel. And like and follow man sa atin yung TikTok account. Para sa pila ka rin ka mga balita. Pinakauli yung mga impormasyon. Mga nagkainabo not only sa atin yung probinsya Aklan. Sa atin yung pungso da Pilipinas. ay una niyo ron mabasahan makitaan pinagi sa atin yung mga social media accounts.
2: Pagsakot!
0: Manong ito, 27 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado. At sa atin yung mga kamerkado nga sa makarunya pang orason. Ay, wapaghapon na kapangate, wapaghapon na kapainit-init. Itin nyo ka rin yung mga sugok-sukan. Itin nyo yung mga tiyan. So sa atin na nga mga kaigmanghuran ha. Wapaghapon na kapainit-init nyo ka rin yung mga sugok-sukan. Ay, mayroon kayo ka rin yung kape nga ginarekomendar kinyo. Dahil ka rin yung kape is dong More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. So sa atin na nga maigbang hod, yung pa nakatesting, yung pa nakatry, ito yung More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Ay, dun dahil ka rin yung More Power mga Amerikado, ay himo sa natural aga herbal ingredients nga magkabulig sa ato niya ikaayong gawas, particular ha, doon nga pagpalimpyo, ito nga colon, ukon, tinai. So sa atin niya mga kamerkado unang, wa pa nakatesting, wa pa nakatry, ito day nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix, ay available na una ha, sa pila natin ka mga grocery stores, pharmacies, drug stores na kung sari-sari stores, sa atin niya tagsa-tagsa, ka mga kabanwahanan, iya sa atin niya probinsya itaklan, aga iya man, sa atin niya may banwa ita kalipo. Bawd na dahil niya More Power Probiotics 81 Coffee Mix, mga kamerkado, pero anang sanggap ka na is dun dahil ang moringa powder, turmeric powder, ampalaya, serpentina, ginseng, agdong dayang astibya, which is makabuligid sa ato niya ikaayong gawas. So sa ato na nga mga kamerkado, wapang nakatesting, wapang nakatry, ito nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix. Why not try mga kamerkado dun dahil nga More Power Probiotics 81 Coffee Mix. O dahil ka rin yung More Power is your cup of success. Healthy God, healthy life mga kamerkado.

0: So mayroon ito, 29 minutos sa rawang nakaligad sa oras ita alas 5. Tadugaw natin yung mga balita mga kamerkado aga impormasyon. Ito niya pagkatawaan ni Ta Ligwa o na Dayan. Kailangan natin, dati niya partner sa technical. Ay, rata man karoon niya mahambay natin isa Department of Interior and Local Government or DILG ay nagpabutsag. Katanday karoon niya gusto nanda i-dismantle doon mga mahambay natin ay community-based crime groups nga nag-recruit. Ito karoon niya mga minor de edad mga kamerkado, which is nanday karoon niya True Brown style mga kamerkado or dahil karoon niya TBS. So, ginpabutsag ni DLG Secretary Junbeca Rimulya nga ginamanduan niya kararong mga tapuita otoridad nga i-dismantle dahil karoon niya emerging community-based criminal groups. Kakip yun doong dahil karoon niya grupo nga ginatawag nga True Brown style o kung TBS mga kamerkado nga kung sa CN ay ginaaligar nag-recruit ito'y karoon niya mga minor de edad ag ginapasugod sa karoon niya mahambay naton ay criminal activities kahit ko ato niya madunduman sa nagligid karoon niya mga abinugan ya, sa ato niya probinsya na kanan ay pila karoon ka mga insidente ito minor de edad niya nagpakilaya. Kaya ako na ginaligar ay miyembro. Ita dekaroon niya TBS aga may pilang isanda nga mga ginahimo nga mga vandalismo sa atin una nga komunidad mga kamerkado. Kaya suno saka, or sa interview kaya DLG Secretary Junbeca Rimulya ay suno ka na ay doon dekaroon nga TBS members or miyembro. Dekaroon niya grupo nga TBS ay ginaaligar kaya banan ka nakarahay sa 18 hasta 20 anyos ay ginaaligar nag-groom iday ka rin niya 14 to 15 years old gapkip yun iday ka rin niya pagpanakausigon sa iday ka rin niya mga convenience stores bilang kaparte iday nga initiation rights ita daya ka rin niya grupo mga kamerkado. Pagsakan. So, suno pa kay Rimulya, doong pila sa mga aktibidades sigon itong grupo ay makabig, alarming. Bangal sa pila karon ka mga insidente, ita day karon yung mga aktibidad, ita grupo mga kamerkado. Which is, medyo mambay naton ay nag-disrupt sa peace and order. Itatanong na nga mga kaigmahuran. At syempre, mga big nga perwisyo rong pila nanda sa mga ginahimo nga mga aktividad. Kaya ako madumduman, the last time to, pinturahan nanda doon nga pader. Aga gate, it pila naton ka mga mambaghay panimagay. Yes, ato niya may banwa ita kalibo. Pero, paman ka to, nag-mambay naton, ginapamalibaran man. Ito'y karoon niya TBS nga miyembro nanda rung sa likod. Ito'y karoon niya vandalismo mga kamerkado. Maroon para mga dugaw natin no, sa mga balita aga impormasyon. Ito niya pagkatawaan ita Ligwa sa ito niya kabugusan ita pangalagad mga kamerkado. Pagsakan. So meron ito, 34 minutos rong nakaligad sa oras ita alas 5 mga kamerkado. Sa dugaw natin yung mga balita at impormasyon at the same time ay report. Ito natin yung mga kamerkado patrol reporters. Ito lang doon niya pag panumbalikan. Mga kaligad yan, mga rumpila karon ka mga pahinumdo. Kindly standby mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ko din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami man ang lasa at manami man ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with the

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fake.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Pagsakay.

Mayroon 43 minutos yun or 44 minutos yun mga Merkado rin nakaligad sa oras ita alas 5. At balik sa ating pagpahalagad sa ating programa rin bagsakan. Siyempre, nyo ka pa niya alagad si Kamerkadong RB na Rompe.

0: pagsaka.
1: Oya, good morning, Anay Una. Sabihin natin kay mga kaigmahuran, yung mga pangkakabot, yung pang nagabukas, ito yung mga pastor stalls. Una sa atin yung mga merkado publiko. Good morning, Ged. Kabang yung maging manami. Rata niya adlaw, ita Martes. Yabi yun sa atin yung mga kaigmahuran. Or sa atin yung mga public markets. Yung may adlaw, ita tinda. Or market day. Kada adlaw, ita Martes mga kamerkado. Gabi yun, sa ito yung may Banwa, ita Makato, aga Banwa, ita Altabas. So good morning, good una, sa ito yung mga kaigmanghuran, yung kaina pa nagabugtaw, nagabangon, aguna yun sa ito yung mga merkado publiko.
0: Pagsakan.
1: So sa pila natin yung mga balita, aga impormasyon mga kamerkado, nga ito yung pagkatawaan ni ita Dagan. Sa ato niya pag pangalagad makaroon niya agahon mga kamerkado. Ano lang ang may kantanan sa dekaroon niya na mention na ito kaina. Kaya suno, kaya dekaroon niya DLG Secretaria Junbik Rimulya. And ako nung pag buwagon, dekaroon niya or i-dismantle, dekaroon niya community-based criminal groups. Sabi yun, sa dekaroon niya mga imbulbado is doon dahil karoon niya mga minor de edad. So, ginapabutsag ni Rimulya doon dahil karoon niya pagpahayag sa dahil karoon niya manginasang ka-interview sa bahing karoon nita Camp Krame niya kung sa siin. So, no, kay Interior Secretary Junbik Rimulya ay ginmando sigon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad. Particular, dati na ang mga law enforcement agencies ay buwagon or doon i-dismantle dahil karoon niya emerging community-based criminal groups. Lakip yun dahil karoon niya grupo niya ginatawag nga True Brown Style o kung TBS. Yung si Insigon ay ginaaligar, nag-recruit dahil karoon niya mga minor de edad sa mga criminal activities mga kamerkado.
0: Pagsakan.
1: So, sino kaya Rimulya? Doon nga mga miyembro ito yung TBS or True Brown Style is 14 to 15 years old. Aga ginasugid ay naimbulbara sa pila karon ka mga mambay naton ay pagpanugod sa mga convention stores bilang kaparte itandang or initiation rites ito yung grupo. So, bali, bago kami na mag-asugod, dahil karoon niya grupo, dahil karoon niya mabay natin ay maging kaparte, dahil karoon niya TBS, ay kailangan mo na ay mag-panakaw, mag-panusugod, dahil karoon niya mga convenience stores. So, base mataro na sa kay DLG Secretary Junbik Rimulya, ako sunukan na, ay apisar nga dudekaran niya at mga miyembro idekaran niya community-based groups ay dekaran niya mga 20 years old at nag-groom ang sigun raya ita 14 to 15 years old mga kamerkado at ginpabutsag pa ni Rimulya doong aksyon sigun or dekaran niya mga aktibidad ita grupo ay makabig alarming. Ag dun dahil karoon niya mambay naton ay syempre nagataho ita perwisyo una sa ato niya susyudad particular sa ato niya peace and order it ato niya mga komunidad. So dugang pa ni Rimulya nga dun dahil karoon niya grupo sigon ay nagaling sa US or sa United States ag dahil karoon niya sa naglead karoon nga 35 years ay di karoon niya nag-abot yung daya sa ating pungso da Pilipinas. At sa makaroon sigon ay nag-organize anda sa mga komunidad at ginatunan man itatan niya PNP or ato niya Philippine National Police na di karoon niya command structure at nagahimo man sigon sanda ito di karoon niya nagkakaigo nga mga tikang para nga mabuwag or madismantle aga malikawan rong paggapta it daya karon niya TBS. So suno kay Rimulya ang gagin pabutsag Mabay na lang, buwagon nanda, dedekoran niya grupo, bago pa nga mag-bahoy mga Amerikano. So, dedekoran sigo niya operasyon kontra sa mga TBS. Ay ginapatigayon in paralman or kadungan. Dedekoran niya mga efforts or maginimo man niya tikang. Itatun na nga mga otoridad kontra sa dekar niya mga groomers. Yan ay ga... Awa na, ito na nag-inganyo sa mga estudyante nga ma-involbar sa dekar niya mga school violence. Yahip ko na, dekar niya shooting incident sa mga eskwelahan. Aga, sunod pa kay Rimulya. Yan, gina... Tingwaan nanda nga ma-locate dekar niya groomer or maban na ito niya nag... aduso gid ang barato niya nagasugo dekor niya sangga estudyante nga naimbulbar sa dekor niya pinakaulihing shooting incident sa sangga eskwelahan sa Bahita Banga South Cotabato nga kasi niya madumduman mga kamerkado ay nag-aywan raya ita tatlo nga ka estudyante nga namatay yakip ko na dekor niya estudyante nga nag pamaril mga kamerkado. Agkadungan ka ng mga kamerkado ay ginainganyo man ni Rimulya. Doong mga ginikanan nga giyahan rin yung mga inunga aga wala na ton ay pamatsagan rin yung mga inunga o may una sa dang mambay na ton ay mga sinyales nga magahimo itdekoran niya school violence or mga karasan dekoran niya mga eskwelahan. So doon doon pabutsag ni DLG Secretary Rimulya para ka rin niya interview sa dekoran niya Camp Krame kahapon mga kamerkado.
0: Pagsakan.
1: Tama na ito, 51 minutos nung nakaligad sa oras ita alas 5. Aga, ginangayon man ito, doon nga linya. Ito niya, Kamerkado Patrol Reporter. Kaya, Kamerkado nga Shane Flores Masalio. Sana man syempre na tipon yung mga balita sa magaling sa ito niya mga municipal police station. Iya sa ito niya, tagsa-tagsak ang mga kabanuhanan. Iya sa ito niya, probinsya Itaaklan.
0: Pagsakan.
1: Pero bago noon, ay rata na nga pag good morning, pag tamyaw. Ita, may dahil niya agahon na sa ito niya mga kaibang huran. Sa may banwa ita, madala, guna sa madalaga public market. Good morning kita. Wala kaya Sir Jojo Igaras nagtalon na sa nagtalon na meat shop. Aga, syempre, sa pinapanatan ka mga kaigmang huran. Una sa Banwaita, Madalaga. Aga, una man, sa ato niya may Altabas sa public market. Sa ato niya mga kaigmang huran una. Gabi yun sa may fee section. Ito ato niya Altabas sa public market. Sa mga nag-iba man ka ito, pinagi sa ato niya mga social media accounts. Ita Radyo Mercado Aklan. Good morning, Ed. May dahil niya agahon kinyo. Una kayo gawad, Jupiter Igat, ha? Sa atin niya may barangay kabataan, ha? Sa Banwa Ita, Makato, ag kay Auntie Jocelyn Acuesta, na sa may bahin ita, barangay Sibaliw, sa Banwa Ita, Banga. Good morning, Ed. Una kinyo, te. Kamusta rong adlaw na? Makaroon niya agahon, ha? Aga, syempre, sa ito na nga mga kaibang huran. Yeah, sa makaroon niya pangorason, isa masusako yun. Sa ito niya mga merkado publiko. Kaya sa ito niya, probinsya Itaklan.
0: Pagsakan! Pagsakan! Pagsakan!
1: So, mayroon na ito, 53 minutos, sarong nakaligad. Sa oras ita, alas 5 mga kamerkado. So, duman pa natin yung mga balita aga impormasyon. Sa tagina natin, si kamerkado nga Shane. Ay, bangod ba? Sa dekara yung mga palpak nga proyekto. Kaya sa atin niya, probinsya Itaklan. Ay, daywang construction firms. Nga ginaangos, sa dekara niya mag-asawang Diskaya. Rung gina-blacklist Rata niya Department of Public Works and Highways or DPWH. So, kakaib sa mga ginapapanaugan, idaykaroon niya suspension at gin blacklist. Rata niya Department of Public Works and Highways or DPWH. Itong YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated. Agad din Waymaker General Contractor, OPC mga kamerkado. Kaya siguro na matapos nga mag-default o kung mapasiwan dahil kanya daywang ka-construction firms nga sundo na rong andang mga kontratang pang-imprastruktura iya sa ato niya, probinsya Ita-Aklan mga kamerkado. So, base sa Deka Department order nga ginapagawa ito niya DPWH, makaroon niya Setyembre 2026, particular ko September 18, 2026, ay ginpapanuugan ito daywang dagon niya suspension para sa second offense ng YPR General Contractor bawal sa pag-default at pag-cancel ito kontrata para sa dayang 95.53 million pesos nga construction ita flood mitigation structures sa ato niya may Aklan River mga kamerkado. Yes, sa ato niya may Banwa Ita Kalibo. Aga dungan ka na. So dahil karoon niya ginasuspende man ita sang dagon or dahil karoon niya rung Waymaker General Contractor matapos man niya mag-default doon na yung 80 million pesos nga kontrata para sa dagkaroon nga kontrobersyal nga Partit National Highway una sa ating may barangay Dumga sa Banwa, Ita, Makato, mga kamerkado. So, man ito ang 57 minutos rong nakaligyan sa oras ita alas 6. Aga, bubalik-balikan natin doon ng mga kamerkado ha. Kaya naka-standby yun. Man sa piyakaroon niya linya si kamerkadong Shane Flores Masalia sa nakaroon niya tipon ng mga balita.
0: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado Live Report.
1: So, sabi ako rin niya linya na na-standby si kamerkadong Shane Flores Masalia sa imaman karon. Ngayon na tipon niya mga balita. Kamerkadong Shane, with your report, please go ahead.
2: Finally, kamerkadong Arvin. Hindi na ba itong attempt ko makasood eh.
1: Aba?
2: Pero,
1: basta may hindi naman yung signal una.
2: Hindi nga ni, itiklabo ko ano yung...
1: Dapat patukod yun ang cell site.
2: Eh, patukod ako sa rin itong side camera ka, Darwin.
1: Kanita? Starlink it again?
2: Hindi. Sa rin itong network, Diri.
1: Ano?
2: Di ba may dito, edo Diri.
1: Diri? Iya?
2: Ayun. Iya. Iya lang.
1: Sige.
2: For anyways, kamer ka Darwin, ato yung tarang mga hatod nga balita nung no, yung sa imo nga programa. Yan ang ito sa first news team sa Mercado Arvin.
1: Oo.
2: Kung sa siin nga ni, may hadakpan karan sa langka-entrapment operation nga ginhiwat ita aton kara nga mga kapulisan ka Mercado Arvin.
1: Balita ko kasi manwa mo ron.
2: Kasi makaraya siguro nga rin atong talagang iyan na huwag na pabugaya.
1: Aba.
2: Susi. Sabi siya pabugaw kung may ano illegal
1: activities.
2: Illegal ginagunan ng Yes.
1: Sige.
2: Kamerkado Arvin, dakot na nakaraid atong karang kapulisan sa ginhiwat ka ng trumpet operation. Rungsang ka fixer kara it driver's license sa compound kara it LTO sa may Tigayon no Kalibo hapon sa Mercado Arvin. Rulaya kara nga aresto ni kilala ra kay alias Bell 57 years old ag residente kara ita no man siya ag sangka ahente man kara ng insurance company no. So di karaya suno man kada kaya
1: since ano man siya Mercado nga Shane
2: aka Mercado Arvin
1: since ano man siya.
2: Wa ka naging state rong address pero ini ano nato follow up nato ang kamerka na
1: kay nakita nga sa
2: anong barang
1: pagpagawa nga press release itatanya Kalibo PNP sa Barangay Marianos kede
2: abawa.
1: Yapit-yapit ah. Yapit ba kanya ron?
2: Medyo haka mga Darbin.
1: So si Magmam again?
2: Din ani. Yapit-yapit iba kasi poblasyon sa Marianos Dayan.
1: Mm, padot less na ba ron, di ba? Or Bukol?
2: Hindi. Before naman siya public market.
1: Ah.
2: May pahanood abi kung Mercado Arvin nga Dayan Bosa. Di ko sa may isang kagasolinahan.
1: Huh?
2: Gagto kaya it pasod kaya it naman siya.
1: Mm.
2: Hay, di ka raimaw sa imo kanya to o ka Mercado Arvin.
1: Mm, okay.
2: Sa may nakan nga. May nakabutang mati mga welcome to Marianos.
1: Di ka lang galeron. Balay tabok mga ta huyaw-huyaw. Sakto?
2: Ha.
1: Mm, okay.
2: So anyways, no ka Mercado Arvin, di karaya sa pag ano man pagwa man itraya nga statement no ni Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas at ang kira nga hepe it kanibo PNP nakabati kara sa na ka Mercado Arvin ita information halin kay Engineer Marlon Velez at ang kira no nga LTO Chief iya sa may First District it Aklan. Angot nga ni kara sa illegal nga pagproseso it lisensya sa anda karon nga opisina ka Mercado Arvin. So, bangod ka sa mga report, nag-iwal ka sa naita raya ka na entrapment operation, doon ka nga kalibo PNP, agad nga ikaw nga ma-aresto, nururay ka nga sambitan nga, suspect ka Mercado Arvin, no? So, may impormasyon man ka nga nagapangayo imo 13,000 pesos.
1: Abaw, ah.
2: Raya nga suspect sa biktima, agad makabuo ka na driver's license. Ipangayo pa mo ka na it-discount rung biktima, agin obra raya ka nga 12,500 pesos. Pwede yung kakamarkado, Arvin, kung pilagid man rin pagbuo it driver's license kasi medyo ang mahal naman ng 13,000 pesos.
1: So, all information dati, medyo mataas na yung picture nga rin.
2: Medyo mataas, di ba? Lakas amat, ha? Ag sa dugan na ito, kataka
1: mga 10K yun, di ba? Mga 10K, mga ron.
2: Hay, may anot ang pag, ano ka rin, pag add-ons, kumbaga.
1: Ay, syempre, kabahan mo nabi sa nagkakagat niya Mercadong Shane, no, sa mga fixer. Ay, doon daya ko lang ako na matis, natamad yun. Nga mag-proseso, baya, pabalik-balik ko, man ko na mat, ay kay, woman kita na mag-go sa pilauna ka mga transaksyones, dahil karoon niya, pampubliko natin niya, tetapan, ita, gobyerno. Nga, what is, pabalik-balik ko na. So, day by, nagakagat lang sa day ka rin yung mga fixer. Ay, okay yun. Diritso yun. Mahugat ka lang, Kamerkadong Shane.
2: Yun, do yun nga, Kamerkado Arvin. Kapaka gubukon ta ba nga? Hindi na kasi tayo bago dyan. Saraya ka nga mga, ano, Kamerkado Arvin. Sa mabuhay ka rin nga pang-proseso. Gabi pa, kung abo ka na Kamerkado Arvin, binaprocess, no?
1: Mm.
2: Itrayan ka nga... daya nga tagatapan.
1: Oo.
2: Pero iba ka ron, nag-ausit makaraya nga klasik mga nagahiwat no it raya nga pagproseso.
1: Mm.
2: Pero syempre hay medyo ana bigkada ka ka Darvin nga dating nga ginasugo.
1: Yes.
2: Pero
1: medyo bukod mat bag-oon ka ton no, doon dahil ka rin niya fixer kay may pila man ka rin ka mga ibanghod kita ka maka-testify man ang pag-abot sa dahil ka rin niya another mada counter hay medyo abuuta kami. Pero kat nag-aumpisa pa yan ay pilang bilog malang.
2: Po, pila malang nakatunog.
1: Oh.
2: Anyways, Kamerkado Arvin, duga nga ito nga sa ito nga report.
1: Mm.
2: Na sa iran ka nga legit ka rin ginarilis na ka rin lisensya itra yung suspect. Apa, ang kulang raya sa mga dokumento sa Kamerkado Arvin.
1: Oo. Oh. Ano ka ba?
2: sa pagproseso ka rin.
1: Mm.
2: Nagigawa ka rin yung proseso na ka Mercado Arvin rung lisensya sa Corona Del City.
1: Mm, ano ba? Kayo-kayo ta. Oh, pero okay man, kay Manabe, kalibo ag Corona Del.
2: Ado yung tagal eron.
1: Tawahan eh.
2: Gabi ha, ikaw ha. Na-recover ka na ka Mercado Arvin, saray ka ng suspect, rupina ka ng driver's license, ano ka ng mga kliyente, ag kwarta ka ginbayad ka rin, no? So, adik rin pa, dagang man kararungan ng sambitan ng suspect sa Kalibo Municipal Police Station ang magapangatubaw sa kaso. Sa mga kaso, no, angot ka sa falsification of documents from Mercado Arvin.
1: Mm. Baka rin, kamusta ni mga pag-amig yun, ma'am?
2: Doon yun, ito imo sa boarding, ano, boarding room.
1: Boarding room.
2: It aton karon nga bahin man it kalibo PNP ka Mercado Arbin. Eh ayun eh.
1: Illegal eh. Siyempre, di niya ni fixing daw na karon nga ginaobra. Pero sa ato niya mga kaibanguran, no, kung amatay, may unang maging man niya sistema kung amat. So, dahil ko rin niya fixer kang merkadong siya. Hindi man ato mawaga. Pero kung amat, dato niya gina hingyo laman kunta ay, syempre, magkaroon it mahambay nato niya overhaul sa sistema.
2: Oo. Kunta ay ano man.
1: Kasi syempre, di ba, kang merkadong siya niya, waman ita mabay naton niya magkakagat sa dekoro niya mga fixers kung maayos sa runga sistema or doon pag transactions pinin naton ka mga public offices una.
2: Oo, kung buko ni mat komplikado ka mga Arvin, kung siguro pag pamanaw, itry ka na pag proseso, what nag-exist daya ka ng mga fixers ka mga Arvin.
1: Eh, sa fixers, ay, may naman niya backer, kokilaga,
2: Harun ta.
1: Diba?
2: Alam mo yan. Encounter so many people. Sarag.
1: Aba.
2: Siyempre may backer. Dati daw ako si ano ah. Dayangan. Iba tagalan ng backer. Baskong tagalik.
1: Likod tagalik.
2: Ha, tag-backer ba? Gato ba ka sa likod? Back rin. Agyubasa. Pero, sorry kay Kamerka Darby, na namin ka na sa pagkina kapit aton niya, kalibo PNP, no? Para ka na sa nagkakaigo ka disposition. Sa dugang pa natin ka nga report, Kamerka Darby, na tigay man ka nga ma... Yaman ka na sa, ano, Kamerka Darby? Bahay man LTO natin sa Second District, ano kita? Natigayon ka nga mabagabagan kung makakatapo ka na 8 Land Transportation Office Region 6 o kung LTO 6. Pero so, daywa ka ng kakolorumban sa banwa ka na 8 naman siya. No? So, sunod
1: paano ng pagbayabag, kamerkad ng Shane? Doon ako curious ako sa pagbayabag.
2: Hinarang. Ops. Hindi magagi. Sunod ka na sa LTO 6 kamerkad Arby, nadakpan ka na rung daywa ka ng vehicle nga nagpamasada. Mm. O kung nagsakay ka rin mga pasahero nga, uwa ka rin nagkakaigo nga prangkisa. Amats mandaya.
1: O may nagihapon gali.
2: Yes, ay kapag ka, Darvin.
1: Ngayon na, nagihapon gali yung mga makaroyan niya, what prangkisa.
2: Ngayon na. Doon nga nito ka, ano, ero, mabudlay kay Mercado Arvin eh. Nga nagbayahin mga prangkisa. So, suno ako na kaya Regional Law Enforcement Section Chief Jester T. Mandadero, na-discovery ka na sa ginimo ka ng random roadside inspection na nagapanukotro na sambitan ka ng van ito 150 pesos sa kada pasahero sa ruta ka ng kalibo hasta ka sa banwa itangalan.
1: Kamahal ito ron?
2: Mahumahad ano? Sakay ka sa jeep ay pila malang ka pa ka Darvin?
1: Makato ay 25 kung magsakay ka jeep. So mga 30-35 dong tangalan. O sa side sa tripa na naman eh.
2: Basta sa 150 nga na-cover ka, Darvin, hey, may muna ka rin free lunch.
1: Aba, free lunch?
2: May free snacks. Eh, 150 eh.
1: Ay, aircon, manabe.
2: Pero, di ba? Hindi na makatarungan yung 150 pesos. sa dugan pa nato karang information ka, Mercado Arvin, alay na ka rung pinakalitest nung binikulo ka na dakpan. Sa record magkaret ahem sa kung sin ka rin sa nga nag-aabot yun kara sa kabrugan nga 190 kaya kolorom vehicles roa raya kang bagabagan sa Western Visayas umpisa pa kumbuhan ka rin Enero nagong 2020 sa East Node karaman nag-andam si LTO 6 Regional Director Authority Gaudioso P. Gidespan II sa mga operator nga hugot ka rin ginabawal ka Mercado Arvin ro pagbiyahin o italin man ka rin nga pampublikong sarakyan nga uwa ka rin nagkaigo nga autorisasyon at prangkisa maghaling ka na ka Mercado Arvin sa LTFRB. So, do yun kung taray magserve nga ano?
1: Lesson learned.
2: Pahanumdum, warning. Pahanumdum ka Mercado Arvin sa ating kanan nga mga maghuran una nga nagabiyahe nga uwa ita prangkisa ay do yun nga may nagkaigo ita kanya tika or LTO ag LTFRB ka Mercado Arvin. So, ako nag-aabiyahe ay pwede man siguro na Mercado Arvin na magbuo lang kamot prangkisa para at least may legal.
1: Yes.
2: Pero raya ka lang ino nga pagbiyahe.
1: Ay, syempre, doon na may assurance ba sa riding public, nga kamo isa nagasunod sa deklarasyon nga mga ginapatuman man nga mga safety rules pagabot sa aton na nga mga karasalan ka merkadong Shane.
2: Oo, do yun gid, tama gid nang kamay kadto Arvin. Buko niya mang rait para kanda buko niya mang rait para sa purpose lang ipagbiyahe but of course sa safety man ka merkadto Arvin.
1: Yes.
2: Oo. So, di ka rin may gina-follow pa kita ka mga balita ka Mercado Arvin, pero later on, hey, matawag na kita sa dugang natin karon na pag-follow up man sa ito mga police stations para karasa nag-kaigo ka nga mga impormasyon. Ako lang si Mercado Arvin.
1: Sige, sige lang.
2: Awa. Ay, alin to?
1: Wa. Wain, abi ko may entry ka sa wake-up call?
2: Ato wake-up call na to, nga about sa prangkita. Para sa safety natin da, para sa safety at driver, ito yung pasahero, agro, nagagamit it pangar sa dahon, ka Mercado Arvin. Kaya hindi kita mag-tigar atong bagong, para man ka itong doon.
1: Apa? Mano kita matigat bagong?
2: pag imong gintok, pakroon ka ni katodong Lester.
1: May try, ya, may natin doon na.
2: Pwede yung doon na.
1: Sige, sige, testingan ka doon na. Testingan ka doon na.
2: Ano matrasuhod ka na sir? Pero anyways, Kamer Kado, binatong ka ng mga natingpon nga report. Ako man si Kamer Kado, St. Flores Musayot, Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Radyo Mercado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.
1: Manitang just minutos rong nakaligad sa oras dita alas 6. Ginakaroon nga nabatian ng mantipon man yung mga balita ni Kamerkadong Shane Flores Masalio. Pagnaayon man ato, doon linya man ni Kamerkadong Mary Joy. Sana man syempre nga pagtawa ka to it mga presyo gun. It mga produkto. Sabi ko, petrolyo. mga presyo ito ka rin niya mga produkto. Aga baligya o na sa atin yung badnwa ita makato. Ipilaw ba rong isda, karne. Kaya siyempre, inaga. Dekaroon niya ang sweldo yun. Payday yun aga. So, makapahao man. Pupila natin sa mga kaigmang huran. Eh, sa atin niya pag usisa last time to. Doon pila sa mga presyo. Dekaroon niya mga Highland vegetables or mga ba natin yung mga Baguio vegetables ay medyo mataas gid yabin sa repolyo. So kamusta na ibimakot datan makaroon hindi na sa report mo syempre ni Kamerkadong Mary Joy mga Kamerkado. Pero bago ron ay good morning kita na una kaya Sir Jojo Igaras nagtalo na sa Madilag Public Market ago syempre naman kaya kagawa kapitan Jojo Ingalya Isagan kay Kapludan Isagan una sa atin niya may barangay Sibaleo sa Banwa Itabanga. Imaman una kaya Auntie Jocelyn Lacuesta. Good morning man Kimote. Aguna kaya Madam Violeta Besa nga naga pamantaw magaling na sa may Banwa Ita Ibisan sa probinsya Ita Capiz. So, good morning Kimo, Madam Violeta Besa.
0: Pagsakan.
1: So, naka-standby man, rato niya Kamerkado Market Reporter sa piyak karon niya linya. Sana karon niya siyempre nga pagkatudkat at presyo una sa merkado.
0: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Mercado Live Report.
1: Sa piyang linya, si Kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa imo karon niya. Pag usisa na sa presyo. Kamusta? nakamute ka siguro? Okay.
3: Yes, Kamer Arvin.
1: Nakayan na.
3: okay na?
1: Yes.
3: Okay. So, iya kita makaroon na sa akin may bahay nita Magkato Public Market, makaroon nga market day. Bawin hindi kita ka-sale out, Kamer Arvin, sa ating mga negosyante, no? Gabi-gabi yung gidikara sa may fish section kay masusa ako gid na ayaratin ka yung mga manog pamakyaw bit-bit na ka yung mga balding na ka bro Arvin good sudlad at ka yung mga inog pakyaw no? Saan ka yung mga negosyante sa ating may fish section ay malabik dat bit-bit nga balde so hindi kita hindi kita ma-entertain eh. Saan ka rin yung mga negosyante ka bro Arvin pero kung nagbit-bit sigun ako at balde pwede siguro akong entertain
1: ay abiko
3: sa
1: Naduga ka tayo nga balding ato nga ginagamit mo? Sa ano man siya?
3: Ano, sir, kalibo. Pag-usaka si nanay, oh, daywang balde sa ano. Sana nga, wagag to nga adimay. Nagpamakyaw mo sa ako niya, ginakukutan, ano, ito ka na ma-pressure sa isda. Okay, ano.
1: Pero alin nung mga isda una?
3: Nung mga isda iya, rekara nga, Burayan, Dalagang Bukid, rekara nga, Bangus. Siyempre, hindi mawaga ka parami. Pero sa Bangus, kaya nakapamangkot, nakita, no, ito, rekara nga, presyo. Pero hindi na talang i-plaster mga presyo. Itari ka nga isda ang atong karon nga hakutan. Naiyanay kita sa mga matutaas nga presyo. Itari ka nga mga panakot. Like, itari ka nga sibuyas, bawang, kamatis, huya, kabrawin. Ay nagtaas. Gida, no? Sa Sanggatos. Sobra sa Sanggatos. Pro-presyo at pila ka mga panakot. Iyan sa atin karon nga may area of responsibility. So, sa sibuyas, kung nagligad nga to, last na ako nga check, 100 pesos. Kabrawin. Pero makararo, retail yun ta. Ita sibuyas, 140 pesos
1: about,
3: per kilo imaura. No, 140. Mataas daw presyo makaraita sibuyas sa ating karon nga merkado.
1: Ano dong possible nga rason sa imong pagpangamangkot nga merkado nga
3: merkado? Supply hay ano, sang kurute ka ba
1: okay.
3: Ay nagapataas man it retail na no, ang kanya mga negosyante. Pero kung abo mat ang supply, siyempre, kung abong supply, abo man doon nga supply. Ang manabu ro presyo ka brabin. Pero so, makarahay.
1: Kaya ba nang gali sa apektado kara kami kado nga Mary Joy sa dahil nga pagtaas sa presyo ay doon mga panakot git nga girangkat alin sa ibang probinsya?
3: Yes, tama kagid karon ka brabin. Aro yun ang mga matutaas makaroon ita presyo. Ay pwede man nakita makabakal it 1/4 or manunga ka brabin. Ay kung budget ano lang, budget friendly ang ikaw na kung sa bagay mo ang ginagamit ay kung gabakay ka sibuyas tag mga maisot yang kabrabi nagtipid imaw pero kung sa mababahugan grabe man naro ginagamit sa may mga okasyon may mga birthday nga ng kasal kung ano pang mga okasyon kabrabi hayron mabahut ang sibuyas na kanya ginabakal kung sa mga okasyon pero kung sa mga bagay ang ikaw na pang bagay ang abimanang konsumo ni mo no, sa isang Domingo, konsumo mo sa isang buwan, abimanang kabarabin, ay magsot yan ang mga sibuyas, si mo kanya bakon, agot abo imaw, ay mahal nga ni represyo, hindi ka lang ang sibuyas. Sige, sa uman, 140 pesos ro kada kilo kara, sa bawang, mauman, 140 pesos man per kilo, sa rekarang guya, 120 pesos, sa rekarang kamatis, 90 pesos, kamarabin, nagmahal man, rekarang presyo at kamatis, 90, rukada kilo kara. Sa rekarang siling haba, 90 pesos man, sa sayote, 60 pesos, sa rekarang patatas, kung 140 ro rekarang sibuyas bawang 140 man no ro rekarang kada kilo ita patatas sa carrots hay tig Sanggatos ro kada kilo depende sa klase ta rekarang carrots kun arbi may una matang mahal-mahal may una matang bubarato pero rat ni hakotana 100 pesos ro kada kilo ita rekarang carrots sa repolyo hararo repolyo mataas 185 pesos per kilo imora ka brabin.
1: Masya lang na ba ganyan kami kaya doon, Mary Joy? Last time, nagbakayo kami ay...
3: 200?
1: Kada yung gatos.
3: Oo. Depende man doon sa ating mga negosyante. Depende saan nakaroon niya buo, kabra Arvin. Sa wholesale, abimana. Sa na retail nanda, no? Depende. Pero rato niya katanaan, 185 pesos per kilo itare karang repolyo. Siguro sa ibang matakarahay, ano mata? May mataas-taas, may manubo-nubo pa sa 185 pesos per kilo itare karang repolyo kabra Arvin. Maiya nga durian nga hindi maduga sa ating karang merkado pag suod mo pagang nagahugom gon ara karang nga hugom it durian una matang naila sa hugom may una nga uwa naila sa hugom nabahuan
1: ay season makararon na
3: oo season from ano imora from Madalaga sigon ara karang durian nga rang gidabadigya nintay nanay Jessie.
1: So, tigpila kayo, no?
3: Naya sa ating karoon nga, may likod nga porsyon sa ating mga nagabulante nga ra. Sa durian, 50 pesos. So, 50 ang manaro kada kilo, tigara nga, durian. So, depende sa nakaroon nga. Oo, wuto-wuto kayo na nga niya. May ano, may nag, ano, tayo mo, may nagbuka uta. Kabarabin, may nagbuka uta.
1: Ay.
3: Oo, patimaan niya, pwede yung nga kanon.
1: Daw tatlo mo lang ang busoy ka. Dusuguhan.
3: Doon ko na paswertihan.
1: Ano, may apat o lima?
3: Oo. ano ba lasa durian niya lang prutas?
1: Ah, marami man, mga gatas ka merkadong Mary Joy.
3: Ah, okay.
1: Yeah. Madugaw.
3: Gatas nga madugaw.
1: Yung may halo nga avocado.
3: Ah, rin gila ng lasa karon. Dulce ka tabi ang kun nga ano. Haba, binikami ka rin na siya, iba ro, lasa at dulce nga durian sa original gin nga prutas nga durian. Kaya na pin, saktoran.
1: Iba ro lasa. Mas manami gila rong prutas.
3: Natural.
1: Yes.
3: Natural nga prutas sa durian.
1: Last year pa ako sa meet karon eh.
3: Oo. Anang ano kara anang baho kara pero every night siguro sa bilog kara sobrat ang 1 kilo. May ina ba lang maisot pero may ano ta may mabaho gid no nga durian. Harian hambaw mo paswertihan. Kabarin kung pilaro sugod. Ay paano kung sa bilog ta sugod ta say sobrat ang 1 kilo.
1: Sa bilog nga sugod ng durian ano to?
3: Awa, biog. Man. Support.
1: Daw niyog ato. Kaya ba na may tatlo apat.
3: Karon, bubusog. Okay, sige. Sige ah. Palay mo may magdawat ka ton, agad makasamit ka ng karon durian. Anyway, sa mani, may mani iyang nga ginaga, 60 pesos per ano imo na per kilo. Sweet corn, 60 pesos. Sa kamote, 70 ro kada kilo kada kay ina gina-separate ro maisot sa babaho no ita aton karon nga suki ang ginakutan-an ya sa may gabulante no ita ari kada nga mga baligya nga ra kamote 70 no ro kada kilo kalamansi 40 sa banabana 120 pesos per kilo kada sa suha kabra Arvin suha nga matamis nabukon ita
1: maapod
3: maslom oro kada ano kada depende sa ana karon nga bahog may una nga 40 pesos may una nga 50 pesos depende nga isa taman yo no ita rekarangas uha samtang maigya man nga kapaya sa kapaya kara ay 40 pesos per kilo imo partnerad mo ita karang manok kam Arvin hayro presyo ita rekarang manok ro kada kilo kara hay 40 ay hindi 240 40 ro kapaya ag 200 ro kada kilo itare kada nga manok. Partner mo sanda baka katanggan may imong karon nga tinolang manok ka bro Arvin. Pang ilabas. 200 yang ro kada kilo itare kada nga manok. Sa baka sa unodit baka at is matigi hapon presyo 400 sa rekara nga unodit baboy 300 per kilo imo iya sa aton karon nga makato public market sa aton nga may mita section. So yan kita ma-proceed no sa rekara nga presyo ita isda bilang bato ang ating hakotana kay haring na mention ko kaina nga masusa ko gid no ra aton kanya mga negosyante na sa isdaan kay Arvin na may mga nagapamakyaw temprano pa nagapamakyaw ra aton mga vendors no sa mga talipapa iba man ako na ginadibod nanda no sa kada bagay-bagay sa nakaron nga barangay kay Arvin una mat anga sa kay tricycle ginadibod sa nasa sa sila makaabot sa maubos naran na karon niya baligya ka bro Arvin. Sa tanga nga rahay si nang Ethel no hay ginaano na nara awo ta na ginakiluha ro tanga ka bro Arvin. Imo malang man abi si Gunro ray karang nagabaligya tanga iya sa atong karon nga makato public market pero anak niya ginaobra si Gun according ka na kay ina sa anang pag-istorya ginpamangkot abi na ako nakita ko abi kung paano na ibutang sa rekarang pinggan ka bro Arvin ro anak niya baligya ang tanga. So wow ta na ginakiluha. So nagpamangkot ako wow tama ko
1: doon. May pieces sa tagalin na na.
3: Wow tama ko doon nang ginakiluhay. Asa kabuhayon yun mananakon nga nagabaligya itare ka nga tanga iya sa Makata Public Market ay ginatutan siya kulat amana no. Wow ta ginakiluha ka Arvin ay ginatansya lat anana kung ilabaga aron maigo sa anak karon nga pinggan nga ginabutangat anak karon nga baligya ay pero sa anak karon nga pag ano pag tansya mga nasa tunga sa kilo. Noro ra karon nga tanga kam Arvin ay makang gimat ano kung ana jud ikaw sa isang kabagay ay bisan hindi mo pagkilohon kam Arvin ay ano taron sakto taron kam Arvin pero manami i-challenge na sinay si ano si nang etel ay pakikiloha din
1: nag-awat ka mama
3: nga sa kilo kung sa kilo gid man noro ra karon nga tanga oh, piyagot nga ra kam Arvin do na balikan kay may pakilohon natin. Sige. Sa kada kilo ay karang nga tanga 180 pesos. No, 180 pesos ro kada kilo at ari karang nga tanga. Bangus ka Arvin. Akong makita nimo sa ako nga gin said no una sa aron ni GC. Ro bangus ka ra ba ko babaho gid ana. Pintilo kay ina, rubango sa brabin, hay sobra sa sang kilo, rusang bilog ka na, makon mo ron ka na miton. Katambo ka na, may ihawon ka brabin. Yes. Kabahuta, nakita mo, ginsan na akon sa atin karon nga GC, no? Ruray ka nga bangos. Sobrat sa sang kilo, rusang bilog ka ron ka brabin, mas mabaho pa sa akon karon nga, na ipa.
1: Aba,
3: asa siguro ka ra?
1: Pagad.
3: Sa pagad ko, ugo na na, ari ka ra sa katong alat akon karon nga botkon, kabra Alvin, ruray ka ra nga, bahog ita bangos. Kabahog ita bangos nga ra? Mm-hmm. Eh, siyempre, sobrang sang kilo sang bilog eh.
1: Yes.
3: So, ro kada kilo, itari ka ng bangus, manami sigangon, manami man ihawon, kaya Arvin, palamanan mo, itari ka ng kamati, sibuyas, bawa ka naman ito.
1: Pwede man relleno. Ro,
3: ka ng ihaw, rellenong bangus, pwede git, kaya Arvin. So, ro, anak ka ng kada kilo, 240 pesos per kilo, itari ka ng bangus. Bukon ka ot, lugi ka na, bukon ka ot, perdi ka na, dahil kabaw-bahot, ana. Ruray ka nga bangus. Yes, atin karon yung may fish section at Makato Public Market. Mayamat ang nga maisot, pwedeng prituhon, kabra Arvin, 180 pesos. Rukada kilo kara. So, press kagid, ruray ka nga bangus, gapisik pa, ruray ka nga ikog, nagahinang-hinang, ruray na karon nga kaliskis, kabra Arvin. So, baka yung kamot bangus, yes, atin karon nga may area. Mayaman niya dalagang bukid, sa dalagang bukid, 160 pesos per kilo. Sa rekarang tirok, 200 pesos. Sa buro, kabra Arvin, may buro pa lagi hapon. Ano? Mm. Buro ka ra, ay 20 pesos per plastic imaura, kabra Arvin.
1: Ay, so, nakaputos-putos ito?
3: Ha? Nakaputos-putos ito imaura, kabra Arvin.
1: Mm.
3: Ready to ano tara? Ready to...
1: Kiwaan mo lang?
3: Pinano, gina... Hilaw?
1: Oo. Ayaw, ihawon mo ron.
3: Ihawon. Ready to kilaw, no? Rory ka na nga buro. May buro at agihapon. Nag-abo pa nga mga baligya, no? Kay Roatan yung mga negosyante yan. Yeah, nag-ahawas, no? Anak ko yung mga baligya sa rekarang thermoches. Iba ka na, hay, kakasugod pa lang man. No? Yes, atin ka nga may area. Ginaplastan nanda, kabra Arvin. Rory ka na nga mga baligya nanda. Nga isda. So, nakaano man, nakablastar man, no, pinaka mga negosyante naton, kama naman, no, mga manupakyaw, sige na sa gihapon, no, no, pagsugod, at syempre, pagguwa, ay may andawan karon ron, nagitpakyaw ng mga isda, kara kabra Arvin. Abo nga mga tinuan noon man iya, no, may iya sa ating aprinte, makaroon, may patola nga rin, sinanay sa may dagan, kabra Arvin, na naga ano man, plastar sa anak, karon nga baligya nga patola. Sa atin nga may pamahaw section, ay ito kayo na nakita ang taman na no? May mga pamahawon nga naka-display, kabra Arvin. Yes, atin nga may kilid, yeah, may mga baligyaan, ita sanduko, siyaw, kabra Arvin, sanggot. Ah, pero bukod at si ano ra, si Sir, ano nga to?
1: Sir...
3: Rasgo. Sino nga ne?
1: Sino
3: Rasgo? Lipat yun si kabra Arvin. Basta si ano, si Panday Talibong.
1: Oh. Sinong Rasgo nga ni?
3: Sinong Rasgo, oo. Reynold?
1: Oo.
3: Tama? Sinong Reynold Rasgo? Bukod at imo hinganda. Bukod at imo kabra Arvin. Pero may iya nga baligya nga mga ano, sanduko, sanduko, kung ano pang mga baligya, mga siyaw nga ra. Sa may kilid natin, may mga ukay-ukayan. Ari ka na sa atin nga sidewalk pa, no, kabra Arvin. Ari ka na sa printe natin, ay, ano, naga, ano pa, nagapahaong pa lang man, ano, ratin ka ron yung mga negosyante. Yes, atin ka rin niya may area of responsibility, kabra Arvin. So, Ruyon, no, atin ka rin niya report, atin ka rin niya pagpangusisa na sa pinaka mga presyo, nagpangunang baga kunon. Yes, atin ka rin niya may Makato Public Market, makaroon nga market day, September 29, 2026, kabra Arvin. Sa Kay Ita Patrol, with the Kuya Boryong, ako man si Kamerkano Mary Joy de la Cruz Melgar, Ita Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Radyo Merkado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.
1: Sana nga nabatihan mga merkado mga tipon or mga tipon yung mga presyo sa ating public market ni kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar nga live and direct nga ginatunan na katon. Una sa ato niya maghalin, una sa ato niya Makato Public Market. Agdadalan ka ito sa oras, ngayon kita nga 28 minutos, rung nakaligad sa oras ita alas 6. So sana bilhin na natin yung mga minuto sa ating pagpanglagad. Ay syempre lang akong langit niya pagtita pagpasayamat. Pag-good morning na sa pila natin ka mga kaigmang huran. Yeah, always good niya nag-iba kada agahon natin niya pagpagaya. Guna kay Sir Jason Season, good morning again. naman kaya Kapitan Jojo Ingalia Isagan nasa atin may barangay Sibaliw sa Banatbanga naman kaya Auntie Jocelyn Acuesta at kaya Madam Violeta Besa ay nagpamantahaw magaling una sa may Ibiza na Capiz. At sa pinapahid natin kay mga kaigmanghuran sa ating tag sa mga public markets na always good na nag-iba sa atin nga pag-pangalagad kada agahon. So sa iba lang natin yung mga balita aga impormasyon niyawa na tawita ito pangod makaroon niya agahon ay nyo lang mabatian sa pinapan natin ka mga news and public press program ita Radyo Mercado Aklat. Gini ba naman kita, ito yung mga Mercado Patrol Reporters. Makaroon nga Martes ng edisyon, ito yung pagpayag. Kaya kamerkado nga Shane Flores Masalyo. Sa pila ka rin mga balita, nagkanabaya sa tinya probinsya. At kay kamerkado ng Mary Jo de la Cruz Melgar sa nang market report. Naging partner man natin sa technical side, si kamerkado ng Chan Albert de la Cruz. Umalang itang magilibati mga kamerkado. Sa pila pa natin ka mga news and public press program ita Radyo Mercado Aklat. So man para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkado Arvin Rompe ng Radyo Mercado Aklat, ang boses sa puso ng bayan.
4: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubwas, madamo ginyo salamat. Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Mamatian naton, Rotestimonia it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Kopi, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si pagkano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Bala, mapatihan, kag masaligan, o kung hindi, pareho sang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaluon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kayo hapon, pakatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3

0: Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Ahora, Radio Mercado Clan, las 6:49.

0: Marad nga agahon aklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagbalat programa Radyo Mercado Balita sa Umaga. Adlaw kita magkaroon it Martes, Pecha 29 on sa buwan karon at Setyembre 2026. Kami rin nga pagbalita ko sa Kamerkado Soylent, Malaloy on Veray.
1: Ag Kamerkado RB na Rompen.
0: Para ka sa nga panguna, balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Karang yung Facebook page at YouTube channel ng Radyo Mercado Aklan. Headline with an call, bangod sa mapalpak ng proyekte sa Aklan, Daiwang Construction Firm Sit Diskaya, gin blacklist at DPWH.
1: MHO Kalibo, nagpatigayon it misting kontra dengue sa mga eskwalahan sa Banwat Kalibo.
0: Dugang balita lokal, pamana program sa Aklan, ginatutukan, rokin ahanggan at komunidad.
1: Taiwan Kalorong Ban, nyabihang kalibo tangalan, naharang it LTO sa Banwa, itnuman siya.
0: Headlines with our regional, OS6 nagparigay information caravan sa mga maritime training centers sa Iloilo.
1: Probinsya at Gimaras, gintawan it pagkilala at PRO6, matawas magpanguna sa pag-comply sa Project RTT at 3389.
0: Sa mga balitang nasyonal, NAMFREL, nakatagahan ang kanong questionon o constitutionalidad at postponement ko BSKE.
1: Samtang sinado ginusisa o 2027 budget ita CHED, Agma State University sa nasyon.
0: Sa mga balitang international, South Korea naghinyo at eksplanasyon sa Ukraine angot sa pagbuyagyag at North Korean power transfer.
1: China nagpadakit daywang mabahong nga panda sa US.
0: Taring showbiz balita, Taylor Swift na buo ang top trophy sa MTV VMAs.
1: Taring sports news, Jan Cabang Tolentino na ang kundo bronze medal sa 110-meter hurdles sa Asian Games.
0: Samtang sa aring trending balita, limandagon nga nga viral bangon sa itong magsahon kara. Mapamaagi at pagbasa.
1: Ag sa aring balita nga negosyo, Department of Energy, giradusor offshore wind energy bilang bagong source ita kuryente sa Pilipinas.
0: Alas 5:22 sa ilo kita kasaritali at balita lokal. Gin blacklist one ng Department of Public Works and Highways sa DPWH sa Daiwa ng mga construction firms sa konektado sa mga kontratistang diskaya bangod sa mga palpakalang proyekto sa probinsya Itaclana. Akip sa mga ginapanaugan at suspension, again blacklist sa DPWH rong YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated ang Runway Maker General Contractor OPC. May matapos nga mag-default o kung mapasyawan, sana nga sundon rin na kanyang mga kontratang pang-emprastruktura sa probinsya. Base man ko sa appointment order ng ginpagawa DPWH makalang September 2026, sa ginpapanaugan ni Taiwan Dagon yung suspension para sa nakanya second offense ng YPR General Contractor bangod karon sa pagka-default ang pagkasilad kontrata para sa 95.53 million pesos ng construction na flood mitigation structure sa Aklan River sa Banwa Karot, Kalibo. Samtang ginsuspend man at sandag on na Roway Maker General Contractor matapos man yung mag-default. Rong 80 million pesos na kontrata para sa proyektong Aklan West Road. Ang Kalibo Nabas, particular o controversial, nakaparte ka ng National Highway sa barangay Dumga, Makato. Bakit ka rin hindi makapartisipar o nasabing ka construction firms sa mga bidding itanong mga proyekto at gobyerno, pasigun man sa Republic Act 9184. YPR General Contractor ng Construction Supply Incorporated naman ng Waymaker General Contractor OPC ay pilagamang sa mga kumpanya at mga kasawang Sarah Curly Diskaya na ginaangot sa mga manumalyang proyekto kaibahan yon ng mga flood control projects.
1: Sa lugar manato niya balitang lokal, nagpatigayon ita misting operation contra dengue ro Municipal Health Office ng MHO sa pilang mga kaeskwalahan sa Banwa Kalibo. Rumaraya ay ro Gaudan sa Baga National High School sa barangay Naluo ka Pog Elementary School, Kaisek, Bacau Norte Child Development Center sa Sitio Lawood ag Sitio Liberton A ag Bacau Norte Integrated School. Pero sa MHO ginapakita kararo insigin ang pagsabat itagatapan sa mga concern ag request it mga eskwalahan ag komunidad hangod sa dengue prevention. Sigilas man o padumdum sa mga eskwalahan ag residente nga imintenar ruka limpyo sa palibot ag sigarduhon nga wet pwedeng pugaran ro mga namok nga posibleng may dayang dengue virus.
0: So, ipapakita ato ang karoon niya, balita ang lokal, ginatutukan ni Department of Social Welfare Development o DSWD, mga kinahanggan at mga komunidad sa Aklana sa pag-implementar karoon pamana community-driven peace and development programa. Ipapaganit courtesy of Vice Centro Pamana Team sa mga LGU at Libakaw, ibahay ang malay ka man sa Aklan Provincial Government. Alam niya talakayo na implementasyon at programa ang mga development priorities at mga beneficiaryong komunidad. Ito yun ang nasabing niya aktividad niya, pabaskugon pero koordinasyon at DSWD ang mga LGUs. Ano niya masiguro nga rin mga intervensyon at pamana ay nagasabat sa kinahangganon at bugos nga komunidad.
1: Ag sa mga pinakuling balita ng lokal, natigay ang maharang kung makatapit lang Transportation Office sa Region 6. Ako ng LTO 6, na dayo ang kolorong van sa banwait naman siya. Pero sa LTO 6, nayakpan na dayo ang bihikulo nga nagapamasada o nagsakait mga pasahero ng white na gakaigong prangkisa. No, kay Regional Law Enforcement Section Chief Jetser Mandadero na diskubre sa ginahimong roadside inspection nga nagpapanukot ng sambitang van at 150 pesos sa kada pasahero sa rutang Kalibo hasta Ita Banwa Ita Tangalan. Base sa record Ita Ahensya, rayro pinakalatest nga bihikulong nadakpan kung si inagabot yun sa kabilugang 190 kolorong vehicles runahayon sa Western Visayas umpisa pa kubugan it Enero. Nagpa naman si LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Sahidos Pan II sa mga operator ng hugot ngayon na baway pero pagbiyahit na namang pampublikong sekyan kahit nagkakaigong otorisasyon aga prangkisa magaling sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Alas 5:46 ay lamang itakas sa mga balitang regional. Nag-iwan itatlong adlaw ang information caravan ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 sa mga maritime training centers sa Iloilo City bilang kabahin ay 2026 National Maritime Week. Patpatid information caravan ng mga programang serbisyo at OWA. Nakakips again bisitahan it OWA ng Jan Belaxan Foundation Incorporated, Compass, ang Exact Training Centers. Pinaagi sa nasambit ng caravan at awan at nagkakaigong impormasyon sa OWA membership, benefits, welfare assistance, education and training support, reintegration programs sa iba pang mga serbisyo para karoon sa mga OFW sa gandang pamilya.
1: Ngayon ang tawaan nito pagkilagay at Police Regional Office 6 sa Provincia at Guimaras matapos magpanguna sa Western Visayas sa pag-comply sa programa Contra Loose Firearms ng Restrict, Track and Torn In o kan RTT 3389. Ito ang pagkilagay gintao ni PRO 6 Director Randolf Tuanio kay Guimaras Governor Lucel Naba. Sa 98 ka barangay sa probinsya, kada barangay ay nagsungkay at armas nga nagigabot sa 101 nga kabaril sa daw mita RTT 3389. Again, Restrict, Track and Torn In. Ginapangabay, ita PRO 6 ratag sa kamakabarangayan na magsungkay hindi magdubo sa sambato ka loose firearms bilang kabahin at konsepto ng one barangay, one firearm. Magiwas sa gobernador na nakabaton man ito pagkilaya ng mga alkade sa lima kabanwit Guimaras kakipunro ang mga punong barangay. Na kay PRO 6 Director Randolph Tuanio, nagapasang matrayo sa bugos ng suporta ito probinsya sa kampanya bangod sa mabahuray ng bulig. Agad mangin mas matapos buhay rumang komunidad.
0: Alas 5:58 sa ilo mangita karoon sa mga balitang national. Planet National Citizens Movement for Free Elections sa Kanamfral nga mag-file it petition for certiorari sa Korte Suprema agon yung question on it umana na pag-postpone it barangay and sanggunyang kabataan elections. Ginpayagrayan ni NAMFRAL Secretary General Eric Alvia kasunod ka at pagpasa sa laying ay gasailo ng eleksyon halin karon at makaroon November 2026 paagto sa November 2028. Sa makaroon naghahugat lang at clearance ng grupo maghaling ka sa council para sa opisyal nga maidihon rong petisyon. Dugang pait NAMFRAL na pagraya sa saligang batas sa ginamatarong at mga botante ro nasambit ng postponement. Tungod ka rin ang pahayag maro election lawyer nga si Romulo Makalintal at intensyong mag-submitiman separado nga petisyon sa mataas nga hukuman.
1: Gino, usisay sa Senate Finance sa Subcommittee 1 ko Biyernes, Setyembre 25. Panukalan 2027 budget, either Commission on Higher Education on 10, ag State Universities and Colleges on SUC sa Nasyon. Nakatara ng mag-abato ng Ruched, ito 35.453 billion pesos. Tinaumit pa nung kalang budget, mas manubo sa 12.916 billion pesos o ka na 26.7% kumpara sa lokasyon karama ka ng 2026. Samtang 141.090 billion pesos man ruwa proposed budget para sa mga SUC o ka na 2.979 billion pesos nga mas maraba kaysa sa makaroon nga pondo makaroon dagon. Yabang sa mga ginusisa sa aropondo para sa General Pilipina General Hospital kuna PJH nga nakataya na man yung magbato nito 7.291 billion pesos para sa mga hospital services program ag target man yung sa audit masalador kayang para masiguro nga bastante ro pondo sa mga programa sa higher education scholarship ay pang student support services samtang paday nga mapagawig ro access sa mga Pilipino sa dekalidad nga tertiary education.
0: May unang minuto nga ng kataliwaro oras nga lasyari sa gahon sa retalye mat mga balita international.
2: Balita international.
0: Nagpakayo sa South Korea at opisyal nga eksplanasyon ng paghinyo karot pasensya magaling kayo sa Ukraine matapos nga ibuyagyag at Kiev na pag-silent ang nakaan nga Taiwan North Korean prisoners of war sa South Korea. Sa so, sa South Korean Presidential Office, may kasugtanan sa nga himuong confidential transfer pangulit na rosiguridad at mga soldado agro na karoon niya pamilya. Nagawang pa it's so core nga gin pamalibaran at Kiev nga may confidentiality agreement sa da. Naunangoy nga gin pa yung Ukrainian President Vladimir Zelensky sa United Nations General Assembly nga gin sa ilunanda sa South Korea sa daywang North Korean soldiers magaling karoon sa Russia. Nandaroon ang North Korean soldiers nga buhay matapos magpartisipar ng no core sa ginagamot Russia kontra karoon sa Ukraine ka 2024. Sa makaroon na ginaistudyuhan yun at South Korea rumanaming etika ang agod nga guwasa rong daywa nga soldado.
2: Balitang International.
1: Nagapadag ang Ruchinit daywang mabahong nga panda sa United States kodlawita Domingo. Bilanglaw matapos sa summit sa Washington na nanday Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump. Nasa Chinese state media, ginpaday nanday si Pingping ag puwasuwa ag isang chartered plane. Nakatana nga mag-star daywang panda sa Sangasu sa Atlanta, Georgia sa sud. Ita na pulong dagon. Dugang pa niya si Jinping. Tayo nga pagtaon ng ita panda ay ginakabig nga sangka panda diplomacy at China. Kung sinagin pahulam ng da ita na pulong dagon, ro panda sa ibang nasyon, agad niya mapabaskog ro andang relasyon. Eksplikasyon naman ni Trump, nga sa jay mga sa ginubra ni Xi Jinping, agway may plano nga masama na relasyon ni China ag Estados Unidos.
0: Alright, my 3 minutos siya nakataliwa na oras kita karoon nga lang siya sa agahon. So, in fairness kay Pingping. Si Pingping, panda tanay mo, ha? Sa ating kanyang balita international. Samtang mga kamarkado sa ilo mangita karoon sa aking balitang showbiz.
2: Balitang showbiz. Balitang showbiz.
0: Ako may Pingping, roatun karoon nga... sa balitang international nato sa araw matakang showbiz news sa aton karon nga mga fans ni Taylor Swift no nabuo ni Taylor Swift mga kamerkado rong mabaho nga pagkilala sa 2026 MTV Video Music Awards kung siin imaro kauna-unahang recipient at artist director sa honors. So bago karon nga ba si Dungog ay nagakilala sa mga artista may importanteng contribution sa music video direction ang virtual storytelling. Bangod karon mabot sa 31 ro makabiligong VMA Awards ni Swift kumandana na gud imawhon na. Pero may pinakamaabong na dagaan nga pa si Dungog nga artist sa kasaysayan at VMAs matapos magampasan na. Pero dating tabla ng dang record ni Beyonce nga may 30 awards. Magawa sa pagbalon at award, ginpagawa man sa ceremony ng world premiere at music video at bago ka nga kanta ni Swift. Na Patient Zero kay mo mismo ro nag-direct. Agin bidahan ng day Dakota Johnson at Colleen Farrell.
2: Balitang showbiz! Balitang showbiz! Balitang sports! Balitang sports!
1: Ang sa naman niya balita sa paragi tinampang na ang kuni John Cabang Tolentino ita Pilipinas sa bronze medal sa men's 110 meter hurdles sa 2026 Asian Games matapos rin ang season best ng 13.48 seconds sa Mizuho Park Athletic Stadium sa Japan. Sambit man niya kompetisyon ay nagpanguna si Chen Wanjiang China na may 13.15 seconds at si Richard Murataki na nakabuo ita silver medal. Prior unang Asian Games medals ni Tolentino bawat pang apat yamang imako nagtiliwan niya 2022 Hangzhou Asian Games. Dugang karero bronze ni Tolentino runang medalya ita Pilipinas sa athletics sa 2026 Asian Games. Agraya man unang Asian Games medals isang ka-Pilipino male hurdle umpisa pa ko 1954. Bago na Asian Games ay nabugon ni Tolentino gold medal sa 2025 Southeast Asian Games nga ginpatigayon sa Bangkok. Ina kasadya man right mga coaches bawasang kababahon rin yung kalagaan aga past ka dugaran sa Team Pilipinas.
2: Balitang Sports! Balitang Sports!
0: Samtang sa ilagdakan sa ating trending balita, viral makan sa social media rin limang dagon nga ungang si Ken Sebastian na kan baste pati ana. Magaling kayo sa Paluan Occidental Mindoro matapos ngayon mo ang pakanta. Pero ano kanya pagbasa ita na karon nga textbook. Sa viral video, makita niya ginakanta ni Baste ang mga nakasugat sa anak niya ma textbook. Sakta nagabasa nga ginkalingaw manit mga netizen. Sino sa anak niya ina nga si Kim Torres. Mahiligid man nga magkanta at magbasa it libro ro anak ro niya unga. Ginpapasa na gama si Gunraya agad niya ma-refresh yung anak ro na sa Iran. Antes matapos ro anak niya wellness break. Apang wala ginasaligan niya magiging viral o ginbuo na karon niya video. Ginshare man ni Torres nga umpis sa kinder ay ginabutangan yung nanda itono. Pero pagbasa ka ni Baste kung nag-intraraya sa mga memorization contest. Dugan pa ni Kim, posibleng nakabulig man. Pero masaminanda ka niya pagsimba, rason nga pamilyar gun. Pero nga sa mga makaraya nga pamaagit pagbasa o kung pagbitla nga. Sa makaroon, nag-abot yun sa 3.9 million drone views. 547,600 reactions, 566,000 comments, 601 shares sa sambitan niya video ni Baste.
1: Ang sa lang pinakaling balita sa balitang negosyo, ginapahayag it Department of Energy kan DOE nga magapatuman senda ita tikang agod niya maiduso o kaunahang offshore wind project nasyon bilang kaparte ita pagpagawig aga pagpabaskog sa seguridad ita source ita enerhiya. Pero sa DOE, pamagi sa paggamit babaskog ng hangin sa kawuran ay ginaumanandang mabahol nga bulig o offshore wind energy sa pagdugang ita kuryente. Pagtaw ita mga bagong trabaho sa publiko ag iba pa. Dugang pa itahen siya, marami rin nga agad mabuhinan rupag depende sa mga tradisyonal ng inibugan nito kuryente ag para masuportahan o paggamit it masalimpyo ag renewable energy. Targeted DOE niya makabilog ita energy mix nga pwede makatao itiwas ag bastante nga kuryente sa publiko.
0: May 9 minuto siya ng kataliwaro. Oras nga alas 6 sa agahon. At inyo na ba tiyari wilong nga kaugdat Radyo Mercado Balita sa umaga. Makagitakan nga lahat Martes. May 29.1 sa buwan karon at Setyembre 2026. Kama sa bulagi datang ng technical report to y'all newsroom mag-research department ng kaibahan karoon ninyo sa Mercado Sarlin, Malaloy on Viray.
1: Ang Kamerkado ng Arvin Rope ng Radyo Mercado Clan, ang boss sa puso ng bayan.
3: Inyo na ba tiyan ang Radyo Mercado Balita Subo. Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado. Madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

0: Maayong agaklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Servicio Publico, of course. Supod niyo si Kamerkado Sarlene Manoloy on Viray.
1: Kaga si Kamerkado RB na rompe. So, good morning, partner.
0: Yes, partner. Good morning. Good morning sa mga kamerkado naton all throughout the world, ginagapamati, nag-monitor. To our website, I think, natapnan kay attorney. Attorney Burrio.
1: Basta dito nag-uha.
0: Basta dito nag-uha. Mga kamerkado na good morning. Influence by attorney.
1: Nakapanyagan na kami.
0: Nakapanyagan na kami, mga kamerkado.
1: Kamusta na ang ito mga public markets, dira?
0: Wala! Balan mo kamerkado, Corvin, daw cringe to ya si Kwan. It's just my POB lang. Wala, hindi lang man ako may POB, pero... Damadamo to sa Comsec na naghambal. Na ano man to ya si attorney, ha?
1: Pero, kasi kamerkado, Sarlene, ang batay ang... Art of questioning niya.
0: So,
1: ang tono style niya.
0: Naman lang ito yung first time ko naka-encounter siyang attorney nga. Anna Burrio, can you consider it Mr. Witness Amawi? Aba!
1: Moral... Ja, aga ka ba yan?
0: Aga ka ba yan, attorney? Manan mo man ito yung binagagawa sa newsfeed ko, no? Kamerkadong RV. Since kagabi, hasta kaginas ang aga, amulan to yung nakita ko. So imagine, memorize ko na yung script, ang pause, the way nga gina...
1: Ang diction.
0: Ang diction, ang pronunciation ni attorney. Attorney! Well, anyway, so mga kamarkada, until na in the morning, kita nga mag-aululupod subong aga. Pag may ara na lang kita, no, sa atong yung Christmas countdown, 87 days. Kakaigina, ginapaminsar ko, pila na gani ka days?
1: Advance ko yung isa ka Domingo?
0: In advance ko, imagine mga kamarkado, gina-advance ko ang amon nga countdown, no, 1 week. Hindi pagali, 87, siling ko, 81 days. So, tasig yung inadlaw. So, 87 days to go, mga kamarkado, kag... Siyempre, Christmas na.
1: Birthday so, sang asawa ni...
0: ni Katotong Rayalin. Pali no, December gali. Siyang bad na kumanya December. Pero mas nauna, first week sang December. Ay! Damo yung ako, Juan. Damo yung ka-birthday. Si Kamerkadong Johnny, December 9. Diba? Memorize ko yung birthday. Basta't birthday, yung ginistoryahan kay Kamerkadong RV. Memorize ko gitna.
1: Siyempre, kung birthday, may arahan na. Pag may ara food.
0: Ilang memorize ko gitna ko sino may birthday, imagine. Tanan sila gina-memorize ko kung saan o ang birthday. Para syempre, updated ko yung kung saan o man ko yung makadok ang mga UK, no?
1: Updated sa showbiz happening. Birthday happenings, galenya.
0: Updated sa showbiz happening. Well, anyway, sa mga kamerkado. Subong aaga, no? Pag-istoryahan man natin ang scholarship kamerkadong Arvin sang aton nga OWA.
1: Kaya last time to, dito sa probinsya sa Angkulan, ng inisyo, may kaantanan sa mga scholarships.
0: Kung ikaw mamangkutan ko kamerkadong Arvin, ano may stand mo sa mga beneficiary natin, sa mga inunga, sa mga estudyante natin, no nga. Amutang nga super voice out gidya sila sa ilang kuwan. Ang wala to yung kabaton sa mga ayuda for you. Is it still okay nga ibuyag-iyag mugid? Or it's just part, ano to? Part sang trends? Ito, sa cloud? Ano ba?
1: Kung ako, no, kamerkadong Sarlene ba? No?
0: May question and answer portion, no?
1: Kung parang ako, kamerkadong Sarlene, no, is dapat sa mga kamerkado natin, yung mga estudyante, no, kung abi nila isa deserving sila nga makabaton tani isang inang scholarship pero dawala sina nalaki pero first siguro isa pangutanan nila sa ilang mga sarili kung nagpasa gid man sila sa mga requirements. Kag also nga before sila mag post sa mga social media kay ang daw ang mindset pala kamerkadong Sarlene sa mga like generation subong ang social media.
0: Actually, ha, wala na mo ni Kamarkadong Arvin nga ginakuan kamutanan na. It's just equal
1: general
0: lang. Based sa POV observation lang, kag POV la. Opinion lang na mo niya.
1: So, ay, syempre, no, Kamarkado sa yung kag, not only ang social media, is daw makapadasig mga kagagas. Ah, diba, Kamarkado sa Starlin, is nag-pangayos lang sa buhay sa mga media, sa aton sa parts
0: yeah,
1: sa media.
0: Kag,
1: syempre, sa true social media, which, in which, nga, daw nagakalampag bala ang aton sining mga natungdan.
0: Yung
1: mga ahensya. Pero, before tani sila, Kamarkado sa Starlin, is nag-sick man sila sa sabat, sa ilas sining mga barangay officials. At the same time, nag-himo na sila sa mga action kay last time ginahambal man sa ato niya D.L. Jaclan nga kaum sila sa pagbaton sa mga reklamo kay syempre ang ato niya DILG amo ida ang monitoring agency sa subong asas nga programa Kamarkadong sorry particular ang presidential financial assistance or ang scholarship assistance one time scholarship assistance Kamarkadong sorry so daw amo na ang POB ko Kamarkadong ikaw iya
0: yeah. Kung ako yan no Kamarkadong Arvin siguro if I belong to those students na wala na include no if ever nga let us say nga pwede or dapat may include gid man ako no deserving it man ako siguro I won't go on sa kwan na sa social media or sa media siguro I'll just rather ano maghanap na lang ng ibang kwan maghanap na lang ng ibang option kay you know what, no, mga kamerkado? At actually, again, disclaimer lang, again and again, amo ni ginambal na mo ni kamerkadong Arvin, this is just our POV lamang, no? Hindi na mo ni gina-generalize nga for everybody.
1: Pero
0: nga,
1: rice man
0: nila.
1: Rice man na sa mga residente sa ato niya mga kabaranggayan, kamerkadong sorry nga, question nun.
0: Of course.
1: Ang kribidalibalidad, ang bal, deserving gid man. Kag syempre,
0: tuod gid man to yung ginpili ni Kap, no? Sang council, di ba?
1: So, kung transparent ang pagpili, kamerkadong sorry, amo man na yung sabilog sa mga rason. Kung may mga issues na nag-guluwa, nag-tuluhaw, kamerkadong sorry. Pero as a public, as a isa ka individual kamerkadong sorry ato na siguro hindi pagsaligan ang mga ayuda kamerkadong sorry no
0: oh,
1: kung
0: oh.
1: Kay katodong jetta masasaktan ka lang
0: but you know what that diba if correct me if I'm wrong kamerkadong Arvin no kaya ang amo na nga 20,000 na BBM scholar no or nga grant it's just a one time grant lang no pero bala nyo ka mga kamerkado no madamo nga mga scholarship programs na gina-offer ang ato
1: yes.
0: Nga government
1: ara dira ang CHED nga
0: may ara ang CHED
1: si,
0: may,
1: si kamerkadong nga Shine is a product sang CHED. Diba?
0: Nagraduate man kuya college, CHED man to yung akon nga kuwan. Wala ko yagin bayran. Alam mo yun, knowing before sang graduation ko, siling ko, damo ko to yung promise sa admin. So siguro before sang graduation ko, damo ko yung bayaran. Pero amo to nag-process na ako kamarkadong Arvin, nag-reflect to yung sa batanan sang CHED. O diba, zero to yung zero billing. Mingali yung tumahan sa admin. Hindi, honestly, gindaw na-include ko sa mga scholars ang CHED. So, wala ko yung ginbayaran. Diba?
1: Aside ko dira, kami ka doon sa lino, may ara ato niya
0: may
1: PCA.
0: May DOST, may PCA. Nga, if you think of it, kag lantawon mo no sang mayad ka mga kamerkado
1: mas madamo pang perks
0: mas madamo nga perks imagine
1: yes. For 4 years ang imo lang iga sukli kamerkadong Sarlin isang pagtuon sang maayo kag syempre
0: yeah, of course.
1: Daw ang balikman is
0: ang balik
1: mas madamo pa
0: yes.
1: Opportunity mas may ara
0: example nato ng